barona e tla ra re fitla metsotsong e le 15 ka mora hora ya bohlano e be re kopana jwalo le Thabiso Mafereka nana o kile monate nate lamp olale fela se lebale mino ke mantletsetletse taba tsa bohlokwa ke tla nne ko arolele tsona nana o lena la haula ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang le CDFM.

ere go tsa se motho e motle ke le bo ponto a se hlola meleko ke mutlwile hantle tshebeletsong ya lesedi ke bua ka ponto tsumane a thala etsa ntwa e ratang ka tsebetsa batho tshebeletsong yena tele ka thula ka ina makaotla ka lengwele fatshe ka ga morena re a leboga ha o file momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka kapa e tshwanang le yena a itsa le ha e ka ba ke eng ke mo tshepela mabaka a tsitsitseng motho e motle e nanako ke ya ka le wena ntumelela ko o ja e fise tlhe

Nna ke ntse ke na le wena tshebeletsong e ratwang lesedi FM e ne le pine monate ya boboza tsa malethoto ba re better days. Pejana mane ke ile ka bapalla Queen Noma a sieditswe ke DJ Maphorisa, count your blessings. Ke ntse ke na le wena go nelane e ratwang lenaneo ke la gaola ditheo wa dikalaneng letsatsing la moqelo motho e motle dikalaneng weekends. Ke a tshepa le tla re tshwara gantle lena letsatsi ntle le mathata a letho. Di tla thagoa ka jeno mo mamedi e motle tsa PSL setla e le se setšha sa dipapadi. Me boholo ba batho ba batla ba ntse ba sheba ditlhopha tsa bona gore na ebe di ntse di ngodisa dibapadi ka tsela e jwang. Ga ke tsebe o fitlhela ga jwale gore na wena jalo ka morati le motshetsi wa papadi wa bolo a na o se o kgotsofetse ke tlhopha sa gago, a na ka nnete o kgotsofetse ke ka mokgwa o ba ntseng ba ngodi ngodisa dibapadi ka teng. Mme o tla gopola gore go kwalwa ga ngodisa dibapadi go fitlha pheletsong ka la 2022 kgweding ya Lwetse. Hona ha o bolele hore ba seng ba ngodisitswe ba se ba qetile, ba ka tloa ba o makatsa, ba ka tloa ba o makatsa. Jwale ke ene ke mametse ba bang ba balatedi ba papadi ya bolo ba setlhopha sa Orlando Pirates ba ra gona se re batla re finne seledu, jwale re se re batla re qetile ka o ngodisa. Le se ke la le gongwana hodimo mohlompe ikhosa ke ya motseba le ba mopotapotileng gore ke batho ba ratang go ba leqophe ka tsela ikgethang ga re tla ntlheng ya go reka dibapadi. Ba tloa ba re makatsa ba tla ba theola e mong gape-gape jalo ka ba se ba ntse ka Sebastian Pedersen ke motlhaba dintlha motho e motle o tlhaga mane nageng ya ke tla o jwetsa naga ena ke a e gopolatlhe motho e motle ke mane mo monnane a tshwarang le Haaland a tlang teng. Sebapadi se setle ka tsela e kgetheileng motho yo motle seo re nang le tshepo gore se tla tla se thusa bo magopa go tlhaba dintlha ka mona ka setlhopheng sa Orlando Pirates. Ga ke tsebe ge ke utlwe tlhakore la gago motho yo motle gore na wena ga o ntse o ya o di ya ka matlho ditlhopha tsa rona ka o fapa-fapana na o kgotsofetse. A komphe maikutlo a gago ka o chekeletsa molaetsa WhatsApp-ong ya rona nomoro ke 079 758 5066. Chikiletsa hle ke tle go utlwa maikutlo a gago ke a rolelane le wena tshebeletsong ena gago ya mantlha le Sedi FM 079 758 5066. Ga re di shebe tse e tlhaletseng ka magetlha tse ntseng di etsala lefatsheng le o nna le wena re phelang go lona. Jan Skeepers o kgethilwe jalo ka mokomišenara wa seponisa wa porofense ya Limpopo. Tse di ntse ipetsang pele Pretoria High Court e kene dipakeng kgatlhano le go beelelwa ka thoko ga Judge President Selby Mbenenge. Judge President Selby Mbenenge o tla gopola gore Judge President Mbenenge o ka mona ka porofenseng ya Eastern Cape wena motho e motle. Mme Pretoria High Court e kene dipakeng kgatlhano le go beelelwa ka thoko ga gae tshebetsong. Tsena ga re ne re di shebe ga ntse di etsagala ka rona ya Aforika Borwa. Taba tse dingwe ke tsena bomamedi e motle ka tlhakoreng le leng di monate ka tlhakoreng le leng di bosulanyana ke tsa go theoa le go phagama ga petrolo ka gare go naga ya rona ya Aforika Borwa. Mofuta wa 93 o tla theoa ka disente tse 19 cent a the a le mofuta wa 95 o tla theoa ka disente tse 14 cent. Jalo balela bakganni ba re e re a bona di a theoa fela di a tshosa motlhang di phagama ka diranta tse 2 diranta tse 3 diranta tse 4 fela ga di lokela go theoa di theoa ka disente tse nnyane ka mokgwa o makatsang. Wa etsagala wena motho yo motle ke tse etsagalang. Athae le diesel mofuta wa 0.005 o tla nyoloa ka ranta le disente tse 60 1.60 ha e le mofuta wa 0.0050 ona o tla nyoloha ka ranta le disente tse 42 ke ka mokgwa oo maemo a tlatlhe a tsamaye ka teng go kalakala tlhano kgweding yone ena ya phato e re wetseng go yona mo mamedi e motle. Ke ne ke re ne ke o tlhame malotsana taba tsena o di tsebe o di utlwe gantle tshebeletsong ya gago ya mantlha le Sedi FM. Ga re sheba tsa SASSA gore na ebe ditefo di tla tswaneneng go qala ka la 4 go fitlhela ka la 7 ka la 4 e tlabe le maqheku a a fumanang tšhelete tsa bona athe ka la 5 ke batho ba qhadileng ba tlabeng ba fua ditšhelete tsa bona tsa di grant ka la 6 mo mamedi e motle ke bana
child grants di tla tswa ka la tshelela go dinyonena ya phato ka la supa di tla be di fika pheletsong di tefello tsa batho ba sasa ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Tsedi ntse ipetsang pele ke tse hlanka kwano ka toropong ya Johannesburg ba aipa batla ba tshwenyeile ke ho se phuthwe ha matlakala ba re monko o teng ka ro toropo ha se wona ha o jise ditheoelang mme ba ipiletsa hle ho masepala wa Johannesburg hore o ko ikitlaetse o kotlise diphethoho matlakala a phuthwe ka hare ho toropo e le nyengwa dintlha mo mamedi eo ka tsatsi le leng re tla ke re bue ka yona nanong lena la haola ditheo dikalaneng bohlweki ka hare ho metse le metsana ya rona bohle re labalabela hore re phele ka hara bohlweki bona bona ba haesale fela ditefello ha re tla ntlheng ya ho lefella ke mathata ana a haesale a ke moo ke na le wena ho le ratwang ke wena lenaneo la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM dipalopalo di ile tsa phahama tseneng di phatlalatswa marangrang mmoho le thelebišeneng esita le sealemoyeng kwano tsa batho ba tlhokaetseng mmileng wa N1 pakeng tsa Tromsburg le Edinburg. Re ne re bala ho thwe ke batho ba leshome le metso mmedi fela he ba lefapha la tsa tshohanyetso ka morao ba ke buisane le bona lenanong la jwale ke nako tsatsing la maobane mo mamedi ba supile hore ke batho ba leshome ba tlhokaetseng ho kenyeletsa bana ba bahlano kotsing e tshosang bona ba haesale ya bese e neng e hlaha Cape Town e kena ka hare ho naha e tlisa baeti. Bese o ile a phethoha mme batho ba lahlehelwa ke maphelo ba bang ba nkelwa ntlong tsa kokelo moo ba neng ba o kwating mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi. Hopola lena le ratwa ke nna le wena ke lenano la hawa la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya mantlha lesedi FM. Batho ba tshwereng moruo wa naha ke bua ka seponesa sa naha ya Afrika Borwa ke lebala jwang ka kapase tshwanang le sesole sa naha ya Afrika Borwa. Ba lebedi ka kgotlotse nne tsa lefatshe ke bua ka bana beso ba sebetsang dikaratšheng ba sa tsebeng ba bang ba bona gore ba tshwereng ka mesebetsi ya bona le tshwere gauta gobane le tle le nagane gore ga le le siko ke bo mang ba tla re tshelela petrolo e leng seo re se tlhokang ge le baahi ba naga ya Afrika Borwa batho ba gannang makoloi ka go fapafapana. Le tshwere gauta ka mesebetsi ya lona le e rate le e tlhomphe le yona e tla le rata e tla le tlhompha. Ntlha e nngwe mamedi e o kelokelang go itisa ka bomme le bontate ba sebetsang mesebetsi ena ke batho ba itelelang mesebetsi ya bona batho ba kgothalelang go dula ka gara maemo a batang a tšhesang go latela ditlha tsa selemo. Bomme le bontate ke le tlhomphile ke ka gona ga ke re le tshwere moruo wa naga. Nka lebala jwang baoki dipetlele ka go fapana bomme le bontate ba gannang di-ambulance ke le tlhomphile tlhe ka kapatseso ba teng bomme ba seng ba ile ba diraya bontate ba bakang mahobe mabakeng ka go fapafapana le lona gabane tseso le tshwere moruo wa naga. Bakganni ba dinthorontoro jolo ka lentse le tsamaisa thepa le gatlhaula ka gare onaga tsa rona tsa ka gare onaga ya rona ya Afrika Borwa ka gare onaga ya Lesotho ka gare onaga ya Botswana ba banke a tseba le mametse tshebeletso ya lesedi le le Mozambique le le Zimbabwe le le Botswana le le Swaziland ka kapatsaka ke a le tlhomphatlhe le lona ke le ratela mosebetsi wa lona le boitelo ba lona ka nako tsotlhe. Balebedi di shankaneng ke le hlomphile hle gabane tseso ya mosebetsing wa hae motsotsong wa jwale o sa nna tse o rena kwa mofuta ofe ko hlomphile gabane yeso pele ya pele ka tsentle ya e bangwe mosebetsing ka tse bodutu tsa go senyetsa batho ba bang o ha ke tsebe pheletso ya gago e tlo felela kae. Ke na le wena tshebeletsong e senang thaka le Sedi FM e mashome mabedi metsotso le metso e mene pele go hora ya boraro. Ke itseng ke kutlwe go wena mo mamedi e motle ditlhopha di ntse di tekena dibapadi na wena o kgotsofetse ke tlhopha sa gago

0: Kgotso ntate Mahlooko, ke ntate Sefole ka mona ka customer care Simone. Ntate ntate, re tla bona ha ntse di ya pele. Wa le kgosi ntate, ke le kgosi ntate. A ke sobile ba hlaba dintlha ntate, a ke sobile ba hlaba dintlha le backline mana, a ke sobile hantle, empa ka tla bona ntse di ya pele ntate. Toto e tiela tseleng
1: ntate. Ke a utlwa sefele pelo wena wa le kgosi. Ke utlwile menyenyetsi ha e so ka e ba netefaletso mo mamedi e motle gore ka re sehlopha sa Kaizer Chiefs se tekenne motlhaba dintlha. Ga ofinyana ba tla phatlhalatsa, ba tle ba netefatse le taba ya Mdu Tshabalala gore na wa tsamaya kapa go etsagala eng ga e le mona marangrang mona go ntse o ipetsa gore o ntse a tlhakola dinepe tsa gae tseo a nang le tsona le setlhopha. Ntlha e nngwe ke ya Given Msimango, gore na ka nnete o ile setlhopheng sa Stellenbosch kapa tšhe. Ga re tlamane ntlheng ya backline jalo ka o supa momamedi, o tlhalositse mokwetlisi go batla gotsofetse bona ba e sale. Ga ke nagane gore a ka kgotsofala ka morago ba go tsamaiswa Given Msimango. O buile pele go tlhaga menyenyetsi ya gore o tsamaile o ile setlhopheng sa Stellenbosch. Ga re dule re tshepile wena molatedi le morati wa setlhopha sa Kaizer Chiefs. E re ke nke mongwe gape ke utlwe rena ena o reng ka setlhopha sa gae. Mamedi kgotso.
0: Kgotso ntate Mahlooko, kgotso motswadi. Hei moshana motšha wa legoa ka olanto ntate Mahlooko, e se ka papadi ka morumela ya olanto a etsa mosebetsi go nagana ga mapakapaka ka nnete. Ae ge a swa ko kgolophala ko o jabola ke ntate nko o ja ka iseteene ka monate Mahlooko e balatsatsi di monate ntate.
2: Kgotso Logistics, ga monate papa, ga monate ntate, o sengwa letsatsi ke di one today. Re a leboa ka kgwedi e ntšha, kgwedi e lokelang go ntšhafala dikelellong le bophelong ba rona. Ke letsatsi le letšha. E ya rate Mahlooko, ga ke kena ditebeng tsa gago. Nna nne ke shebile ka mona ka makgosi kare ka be re fumane Shadudile. O kae Shadudile? E kare ka be re fumane Shadudile, a tseya motho o maatla eo. Ke a leboa ntate. O bua le Gadebes Beko Virginia.
3: Kgotso Digestics, ke na le wena ke le Clocolan le go les London kotso le leqhomo la 89.0 Digestics. Shota-shotanyane pele mane ka setlhopheng sena sa makgosi ba ka thola striker se le seng fela re kgone go kalla setlha sena sekolanyane Clocolan le go les London danko.
4: DJ Mahlooko dumela o bophele kotlo DJ mogana makwetsisi ae wa tekenwa ntasi a bona ka setoi go sebetswa gantle a e lekana thulana ka mona methese ya le o motle o ne o teng o ntse ngwe le teng ka netokosa ka na le gang lona nna ke nagang lona ga ke a thaba fela ma ba nsebetsa gantle mona mo batsamaisitseng dipurie mona dimane o bitse ngata di go yena mole difriki ke dipenalete ke tshwerwe ke ena yo le mona sa bapale gantle a sa bapadisi gatshe mpa ka tla bona sešwa ga sentse se ya mongadi Mahlooko.
5: Ei dumelere Mahlooko, dumelere Mahlooko, thuso mothobi ka tikwane, thuso wa lekgosi ka tikwane, tsentse Mahlooko na ke kgotsofetse makgosi yaka mongwe sa ebile ka teke tla bona le mosena ka retsang ka mtšhiniki ke ntse le ntate Mahlooko bua le thuso mothobi ka tikwane website 89.4 tanki soja moga Mahlooko DJ Sticks.
6: Ke sole kae ke mmeya ka mona ka wode le ka mona nna ke dikgosi for life bo ganyane sa go thotse yone namotlhankano nana ka mane ka Stellenbosch ka mane ya tla bona ntle nako tse tsamaya gore re tisa kae re matlasefatsa kae maara pele manyana mane o sa shota mane sa shota gago ola senganyana tanke ntate.
7: DJ Soja kgotso, ke re jo nna o fitlheletse gona jale go ntse o le gantle fela ka saeteng la ka nna ke lebakane ya le letshotshotsho taba ke yona ya no wa itse ba e ya hore ge le buile Mofokeng ha sana le rona empa ha magolo a matala a hlaile ha ona motho a ka ema mang ka pele ba kaofela rona soja ge batla magolo a matala empa o fitlhele tsona jwale a mabakane ya ona a jabule tanki DJ soja nte tso itebohela
8: mokapene ke phetsopetse ke morena ranthiba ka mona ka Kimberley hey. O kile ka 99.8 megahertz kile ka mona ka Kimberley mokapene e hey, pele mane mane a ne re ka fona motlhaba ditlhana le experience pele mane e bona mohlomo o kgonang ka dintho bola e kenya ka diteng le mare mona a re na playmaker motho a tshwana le Dr Khumalo a re na playmaker mare mona motho e bona mohlomo le ha game e chesa o kgona go nka bola be fatsa go kgola pise game e be wa phasa ha re na playmaker wa mokapteni ga ba ka batla playmaker fela hae ke nana chief e tla bantle le mosela thank you captain my captain
9: kgotso DJ Sticker DJ Stick sentse ko mametse ka SABC Plus app ye le mosebetsi mona Fixburg ke di o morabane ka mmino o monate aptipapi nna saka ke sena sa makhosi ke nna ke bone ka gatshe makhosi ka nnete a ta handle DJ Sticker dintho di ka kopana ga nke sheba tjenana ha le le radio aptipapi re e gorenyane ya botshelela tanko
1: ntse re le mmogo tshebeletsong e senangthaka lesedi FM ke le17 metsotso motho e motle pele go gora ya boraro sebapadi se tshwanang le Peter Shalulile ditaba tse ipetsang pele ke ore o ka mona ka setlhopheng sa Yanga ka mona ka Tanzania wena motho e motle tlhopha seno se mothe ke nne mme o tla bapalela setlhopha seno setlheng sena sa dipapadi ke tse ipetsang pele he wena motho e motle tseo ke neng ke re ke o fe tsona athe menyenyetsi jalo ka kile ka supa setlhopha sa Kaizer Chiefs e kare se tla tekena mabasa ga e se o netefatswe jalo ka ke tlhalositse motho e motle mme sebapadi se seng se shejilweng seo ditaba di ntseng di ipetsa ke Faisal Salum ke sebapadi sa setlhopha sa Azam se ikopileng go setlhopha gore o ele ke kopa itokolola ke batla ko utlwile ke tlhopha sena sa Azam ka mona ka Tanzania jale ga re tsebe se re tla utlwa wena motho e motle gore na e be dintse di tsamatsamaya jwang e mongwe wa dibapadi tse shejilweng ka gare go setlhopha sa Kaizer Chiefs ke sebapadi sa Golden Arrows Mangwele ba bangwe ba re o motle ka re setlhopha se tla mo tekena he a ge di tlwelele fela ke na le lebaka ke a tshepa gore ba na le lebaka ba setlhopha sa Kaizer Chiefs gore ba seke ba phatlhalatsa eng kapa eng o fitlhela ba ba etsa ngodiso tse e feleletseng gopola ngodiso ya dibapadi fitlha pheletsong ka la 20 le metso e mmedi kgweding ya loetse mme ke nagana gore ba tla re betsa ka surprise gobane o tlhalositse mokotlisi motlhomphei Fernando de Cruz gore o tlhoka dibapadi tse tlhano gore setlhopha se tsitse o tlhoka dibapadi tse tlhano mme motho a o gopola jalo ka ga bamamedi ba bangwe ba se ba sa tswa supa gore sebapadi se go batlala sebapadi se tshwereng mpa ya lebala se bapadisang dibapadi tse ding motlhankane ona e bangwe ba ka mo fumana Faisal Salum ka nnete ko o jwetsa gobane ko o rata ke ya motseba o motle o tshwara le nna jena

0: Ha ke dumedise bamamedi ba ratehang ba Lesedi FM. Ya le dumedisang ke Moses Nteo, moeletsi wa lona ya ratehang wa tsa ditjhelete. Ha re keteka kgwedi ya basadi, re hlompha matla, mamello le boitelo ba basadi ba hodisang malapa, ba tshehetsang setjhaba le ba netefatsang hore malapa a tsamaya hantle hangata tlasa maemo a boima. Kajeno re qala letoto la dithuto tse hlano tsa matlafatso ya ditjhelete. Mme setlhoho sa rona sa pele ke motheo wa katleho ya ditjhelete, e leng tekanetso ya ditjhelete e re bitsang budget le moralo wa ditjhelete. Empa pele re qala, a re shebeng nnete eo basadi ba bangata ba phelang le yona letsatsi le letsatsi. Diphuputso di bontsha hore Afrika Borwa ka kakaretso, basadi ba ntse ba fumana meputso e tlase ho feta banna. Le ha o le jwalo, hangata ke bona ba tshwanetseng ho etsa ho hongata ka tjhelete eo ba e fumanang. Ha e le hantle, ho e ka bang 40% ya malapa a Afrika Borwa a etellwa pele ke basadi. Ho bolelang hore basadi ba dimilione ba jere boikarabelo bo boholo ba ho hlokomela le ho tshehetsa malapa a bona ka ditjhelete. Ka nako e tshwanang, basadi ba fumana disente tse ka bang 78 fela bakeng sa ranta e nngwe le e nngwe eo banna ba e fumanang. Ba bangata ke bona bahlokomedi ba ka sehloohong ba bana. Ba bangata ba hodisa bana ba le bang. Nahanang ka seo motsotswana. Tjhelete e nyane, boikarabelo bo boholo. Ke ka lebaka leo thuto ya ditjhelete e seng bohlokwa fela ho basadi, empa e leng ntho ya bohlokwa haholo. Matlafatso ya ditjhelete ha e qale ka ho fumana moputso o moholo. E qala ka ho laola hantle tjhelete eo seng o ntse o na le yona kapa o e fumana. Batho ba bangata ba nahana hore budget e ba amoha tokoloho. Ba nahana hore e bolela hore motho o tshwanetse ho tela dintho tsohle tseo o di ratang. Empa budget ha se kotlo. Budget ke moralo wa hore na tjhelete ya hao e tla sebediswa jwang. Ha motho a sena budget, hangata tjhelete e fela re sa tsebe hore e ile kae. Re fihla qetelong ya kgwedi re ipotsa, tjhelete yohle e ile kae. Empa ha o na le budget, ranta e nngwe le e nngwe e ba le morero. Pele kgwedi e fela, ke wena ya etsang qeto ya hore tjhelete ya hao e tla ya kae, e seng hore qetellong ya kgwedi o ipotse hore e ile kae. Mohato wa pele o bonolo haholo. Tseba dipalo tsa hao. Ipotse dipotso tsena tse tharo. Ke fumana bokae kgwedi le kgwedi? Ke sebedisa bokae kgwedi le kgwedi? Mme hantlentle tjhelete eo e ya kae? Ha re bue ka moralo wa budget. Budget e ntle e ka arolwa ka dikarolo tse hlano. Ya pele, ke ditlhoko tsa bohlokwa. Tsena ke dintho tseo o kekeng wa phela ntle le tsona. Rente kapa bond, dijo, motlakase, metsi, ditefello tsa sekolo, dipalangwang le ditshenyehelo tsa bophelo bo botle. Karolo ya bobedi ke ho lefa dikoloto. Dikarete tsa dikoloto e leng credit card, diakhaonto tsa mabenkele, dikadimo le tjhelete ya koloi. Karolo ya boraro ke poloko. Mme poloko e tshwanetse ho tla pele ho boithabiso le mabothobotho. Batho ba bangata ba boloka fela se setseng qetellong ya kgwedi. Bothata ke hore hangata ha hona letho le setseng. O tshwanetse ho boloka pele, ebe o sebedisa se setseng. Karolo ya bone ke dipheo tsa malapa. Mohlomong o bolokela thuto ya ngwana hao. O batla ho ntlafatsa ntlo ya hao. Kapa o haha kgwebo e nyane. Budget ya hao e tshwanetse ho tshehetsa ditoro tsa hao, e seng ditshenyehelo fela. Karolo ya bohlano ke ditshenyehelo tsa mokgwa wa bophelo. Ke boithabiso, ho ja ka ntle, le dintho tseo o ithabisang ka tsona. Le tsona di bohlokwa. Sepheo ha se ho itima dintho tsohle. Sepheo ke tekatekano. E nngwe ya dimpho tse kgolo tseo mosadi a ka iphang tsona ke letlole la maemo a tshohanyetso e leng emergency savings. Bophelo bo tletse dintho tse sa lebellwang. Ngwana wa kula, lebidi la koloi le a phatloha, sehatsetsi se a senyeha, ho hlaha lepato leo o neng o sa le lebella. Ha o sena poloko, maemo ana a tshohanyetso hangata a fetoha dikoloto. Empa ha hona le letlole la tshohanyetso, mathata ana a ba bonolo ho a laola. Ha o hloke diranta tse dikete ho qala, qala ka seo o nang le sona. Le ha e le 50 a diranta, kapa 100 la diranta. Ha se palo ya tjhelete e leng ya bohlokwa. Ke mokgwa wa ho boloka ka mehla. Tjhelete e nyane e bolokwang ka botsitso e ka haha tshireletso e kgolo ya ditjhelete. Ha re phethela puisano ya rona ya kajeno, ke batla hore le hopole ntho e le nngwe. Budget ha e itshitlehe hodima hore o fumana bokae. E itshitlehile hodima hore o sebedisa tjhelete ya hao ka bohlale ha kae. Bakeng sa basadi ba Afrika Borwa, haholoholo ba tshehetsang malapa le ba jereng boikarabelo ba tlhokomelo ya bana le ba lelapa. Ranta e nngwe le e nngwe e bohlokwa. Mme haeba e le bohlokwa, e tshwanetse ho ba le morero. Bekeng e tlang re tla bua ka tsamaiso ya dikoloto le ka moo re ka emisang dikoloto hore di se laole bokamoso ba rona. Ho fihlela ka nako eo hopolang. Matlafatso ya ditjhelete e qala ka moralo. Mme leeto le leng le atlehileng la ditjhelete le qala ka mohato o le mong feela. Ya le dumedisang ke Moses Nteo. Re letsetse re apisane ditsheha rona re le bana ba Thariantsho. Nomoro ke 051-247-5129. 051-247-5129. Hai papatwe.
1: Dikeletso tsa ho boloka tjhelete ka tsela e nepahetseng. Ha se molaetsa ke a tshepa ntate Nteo o lebang feela ho bomme. Ke molaetsa o lebang ho bohle jwalo ka bontate ba tshwereng malapa, jwalo ka bomme ba tshwereng malapa. Ho bohlokwa ho ela hloko ho boloka tjhelete. Ho bohlokwa mo mamedi e motle. He re a e raya. Re a e raya tjhelete ena. Jwale kgwedi be fedile. Kore kgwedi be fedile be le mathata. Bonkeka. Ba bang ba tla be ba tswa ba ya bokae kae motho a lo itshela bohlale ka hanong a lebetse hore la ho sane le tla tshaba o ile hle basotho ba batle ha re ele maemo hloko re bolokeng tjhelete ho bohlokwa e le ka nnete ke metsotso e mehlano le sekoto hantle ka mora hora ya boraro o mametse le ratwang ke nna le wena le nanao ke la hao ditheowa dikalaneng meso ke ya letsatsi la moqebelo kgwedi ena ya phato e hlola letsatsi.

0: المشروع قول السيد
1: kena lo yena maqhubu ngayigethang 87.7 lo bateng 106.6 megahertz kena lo yena sebeletso nye ratwang ke botle le Sedi FM motho e motle ke le ka o tshepisa ka re kena le moeti ka jeno ke gaitsedinya naka success SA ba mo ratang ba mo tsebang ba tsho jwalo ha ba bua ka yena ntwa ye tsang ha le lepatlelong hele hele hele hele o ka ba bitsa botle House of YMZ Rije Monati Amapiano Mix Success SA.

ya pala mana metsotso motho e motle ke mehlano hantle ka mara ho rra ya bone success SA ke o tshepa gaitse ya motho a ko tshepi fela ko tshepela mabaka a tsitsitseng kana ko tsohle o dula gore jisa monate re thabisa ga le ma Afrika borwa ba aibana ya Lesotho Swaziland Botswana hohle mo mo media ka tswanga ma metsi ena tshebeletso a le hona teng monati we monati Baba pala banyana banyana tsatsina maobani e neng le bodutu karolo pele papa di karolo bobedi batla ba se ba fitness ledu ba mmme o ka fatshe ba lekanya dintla ya bapedi ho pedi fela che nete ya sala ha se banyana banyana bani bani wang thola ke bani fela ke a tshepa mokotlisi o tla etsa mawa a mang bakeng sa papadi e latelang gobane jwang kapa jwang o lokela ke gore a e hape yeo papadi gore a tla fetele mokgatlhelong o latelang e tsheletse metsotso motho e motle gantle ka morago rra ya bone e re ketle ke bule sebae nna le wena ke re qoqe ke utlwe gore na ke mang ka jeno enwa ya lehlonolo ya ketekang tsatsi la gae la tswalo re ke re motsose re mobine

0: eno ya kitikantsa tsatsi la hela tswalo ge molaka letsa sentle se molemo yena yo ke yo wena o tlo tla mpolella ka yena ka jeno ke a kopa hle mo mamedi ha re skira isinya re tsuse ya kitikantsa tsatsi la hela tswalo ke moqobelo ka jeno sebaeng ho tla dubeya ka jeno bana kgwedi fedile bang re tla mabenkeleng re lo lefa dikoloto ba bang re boloke tšhelete ke ntlhapi ile re lokelang go ietsa pele re ka lo lefa dikoloto boloka hanyane ala hanyane ha o bolele hore ha o boloka bo so fana ka diranta tse ketetse mashumi a go bedi ka ofe a qala le ka ile diranta tse mashumi a mahlano o tsebe hore e ha pula tsane tse bodutu dina o tla sebedisa yona wena motho e motle le a ratwa le a lelwa le na le ditheo dikalaneng misong ya letsatsi la moqobelo jolo ka momamedi ke yona o sa ile a tlhalosa gore ena o tsosa mang mamedi kgotso
1: kgotso mo DJ hai ka motho wa ko monate ngwana mme ngwana mme mona go gola bana ba latelana Thuli Malindi ka moka East London Bumba Ramoji ka moka Paris eteleka Tato Mlangi nga Phase 5. Bahule, ba bone tse dintse ngata. O kopela ke Sabata Malindi. A re lebohe ma DJ.
2: Kgotso, DJ Sticks. Motswako o monate o seng a letsatsi la moqobelo. Wa etsa DJ ntho ya hae. A re na e matsileng tsa batho ba etsa ntho tse ntle. Ka ona, ke kopa o etsetsa a o simami mo kwa kwa letsatsi ke re gapu ya mahlonolo tsohle tsentle di matele o ya hola ka jeno kopelwa ke sekola nyane Clockolen Lawrence London danko
3: justix ka je ko hola pule mo ya padi ga ka mane ka olinda service le maipato noko ka mane ga hemiwa
4: khotso ntate mahloko ha nge ke hodise bana ba holang ke memanta ka mpi le memaneo mohapi le a usigeketse bona ba ka mane ka hop house ke a le bona ntate mahloko
5: Dadu mahluko khotsa khotsa dadu mahluko khotsa Dadu mahluko ka jene di 1 August ho hola molwana ka hola molwana ka dadu mahluko man here is meeting man ka magona plek yo tike magoloko in mo ena bitso la ke se ka chabalala ha o gero mwana mme hola ho lwane tsenga tanga dadu mahluko udimo ana mo fe mahlono na na e pili ka bophilo yena go pula ke tshabala ka Bloemfontein ka Tafelkop ka mo ke re thank you ntate mahluko
6: a ntate mahluko dimela ka ship je ho hula ana le kekela o ka mane ka mmethuni ana le kekela o kopela ke memang ka kamona ka Pakistan ke re ana a hole a bone tse dintseng ngata tse hlono no fetse ntate mahluko le bo botsa se mna thank you ntate bye bye
7: Hey mina ke mahluko ke kupela ntate lhlono no plug ra thanda Hitlberg bo web is there today atswe le a tsale le finjwa la mbatsoe o kupela ke tebele nyamatsa no mahlwa di dolotse ke mukupela ke le ka moka thembesa o hole a butuwa ka hle o hole mrana mdimo a o bontse tse di limo tsengata dihlele ntho tsa go fela tso di batlana fatseng ha wilele ntate
8: Good morning, papi ke mqibelo go di fetile bona ha o tellana manle ma o tshegera nta ya hai o gore ke re happy birthday ho motho na hle ke moradi wa usima mipone yena ke mami le busho ke re hi girl happy birthday u be re tsa tsile monate ke re ho met ladies birthday na ke re mema birthday happy birthday le wena u be re tsa tsile monate man na ke mabinga ka moke thank you papi ke le buile
9: captain my captain mo kapteni letsatsi la ka jeno ke tsosa pastor ngubane se gopa ngubane wa hola ka man ka tikwana go start
10: kere a hole a body limotedi ya motsa e bile kere a hole ke morna ranti ba ka mona ka chimali danje captain ma captain ja le bom captaini
11: data ba tso khotso ke petso petse sabata thedisi menya ke versus prawn ke tso sa jacaranda mafosa omani hola lesotho kamane ka botabothe ke ga hole o etsa le batse mashume a mane le metso e miraro ke ga hola bona tsedimo ya pele modimo ke eo ke a leboa o bejwa tango
12: ndo tuma tuko ndo ka ntse ke ke e ka jeno hola nna ke nna matumo di tsha mana mo fanteng ke kopela mahlono nda te modimo ke nna te modimo ke be na ka ntse ke ke tswang nna te modimo ya mo sa ya le rato ya mo hao ke ke a le wakadi le mo le mo tsentse nga tanga to tswa mphileng tsona a se bona ke le bohlale empa ke ka mo hau ha wa mo hau ha ho ra pege ene a re tshepisitse mo tsapa ha tla dula ntse re ke le tsa hape hape ke ite bona ntate ma hloko ena mat mo di tshwa mo la mo pa ntin ke a le bua ntate
0: ha ile metsotso yona ile shumele metsotso mira ro hantle ka mora ho rra ya bone ntsegele mmoho nna ne o ke la ha o di thewa dikalaneng meso ke a letsa sila moqhubelo motho e motle di tla tswa ka magalo di le ba di bakentse ho leletse haufi lona bohle ba tla ngong ka maeto ke le la ka letsa leeto le le tlelehlo ka mathata lona ba tla lo buluka ka jeno ba tla lo tobana le mabitla a ahlameng le feletsa baratuwa ba lona pepi pepi hle ho tlaloka ke utlwisisa hantle tsela eo le e tsamayang ga jwale mme ke kena malapeng otlhe a latlhetsweng go botlhe ba latlhetsweng ke batho ba haufi haufi le pelo tsa bona tshedisegang bana beso go tla loka le lona le tle le sebetse gantle ka jeno tlasa maemo ana a renang a le godimo neng go a chesa neng go phodile moya ko kenang masapong che ke tsa bophelo re tla bona re ntse jwang ke utlwa ba re ke global warming wena motho yo motle ga ba e bua ka senggweshe sebetsang hantle mme o buile mona ya ketekantsa tsilaela tswalo ka utlwa a thetsa mantsu ya boima hele ya re tshepisitseng le maemong ana wa tshepahala
13: no mangina
0: re go papa le pine mona tja malaika never change my mind ile shumele metso mina metso tso hantle ka mora ho rabone dumela hle

Malaika sebeleso nye ratwanga never never change my mind. Inele kala pidi kwedinya pato selemwele sasikiti makhulu a robong mashume ama raru limitswe tsiletsinga. Hamohlomphei General James Barry Munika Herzog JBM eo e neng le Prime Minister ya naga ya Aforika Borwa ka nako eo a neng a kenya diphuputso tse e keneletseng bakeng sa bophatlalatsi e ne e le ka yona nako eo ga o tla thagolwa se e bitswang ka jeno legotla la kgaso la Aforika Borwa SABC mo mamedi e motle ka jeno legotla la kgaso la Aforika Borwa re bua ka dilemo tse masome a robong le ne le thewe. Ke a tshepa e hlakile taba ena ne ke beile pina ena hodimo haholo ke re ne le kala pele kgweding ya phato selemong sa 1936 ha mohlomphei Herzog eo e neng e le Prime Minister ya naga ya Aforika Borwa a tla kenya diphuputsong bophatlalatsi taba tsa kgaso e ne le ka lona letsatsi leo ga o tlang kwa qeto ya o thagola sena seo ka jeno se bitswang legotla la kgaso la Aforika Borwa SABC mo mamedi e motle. SABC e keteka dilemo tse 90 legotla lena la kgaso le ne le thewe jalo ka ke tlhalosa le ne le thewe ka selemo seo sa 1936.

ene le kala tsatsi la pele kgodinya phato selemong sa sekiti magolo a re bo mashume a tsiletseng le metso medi ha ho no ho etswa tiko ya ho finita eo ineng le mo president wa naha ya Ghana mohlomphe ikwa menkuruma mamedi ho ile ha phatlwa bomo e ileng ya bolaya batho ba bane ba bangatanyana ba amohelwa ntlong ya kokelo ba lafelwa jwalo maqeba a ho lemalla kotsing eno e tshabehang teko eo ya polao ha ya ka ya tloa e atleile ho finita jwalo mohlomphei kwa menkuruma e ne le ka 1962.

ine le kala pili khodinyona yena phato ka selemo sa sekete magolo a re bonga mashumi a robedi le metso e mehlano ha di thotse le shumi le metso e tsheletseng tsa mogatlo wa United Democratic Front UDF bana ba le lokgotleng la dinyewe mane Peter Maritzburg Supreme Court ba hlolelwa jwalo ho leka ho fetola muso ka pahunka muso ka mahahapa ine ile nyewe eneng itonetse mahlo ke lefatshe ka bophara bana ba le shumele metso itsheletseng bana ba aga ka hare moetapele wa mihlenga wa mogatlo wa cope eleng mohlomphei mosiwa thera lekota.

Kaletsa silapili kgweding ya Phato selemong sa 1986 baithuti ba sekolo sa King Williamstown e leng sekolo sa Clermont le sekolo sa Chesterville ba ile ba hana ho kena diphaposing tsa borutelo e le ha ba re ba leka ka gohle ho hlompha le ho tlotla e mong wa bomme ba neng ba lwanela tokelo tsa batho e leng mme Victoria Mkenge. Ba ile ba hana ka nnete ba re ho kena diphaposing tsa thuto ha se ntho e re tlabe re etse ho latela hore mme enwa o bapetse karolo e kgolo ntlheng ya ho tlisa botsitso ka rona ya Aforika Borwa.

ke ne ke arulelana le wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi tse e leng tsa etsagalana laneng ya naga ena ya Aforika Borwa le tse ding tsa lefatshe ka letsatsi lena la lapele kgweding ya Phato. Gopolatlhe Basotho ba batle ka jeno re thakgola kgwedi ya Basotho selemo sa Basotho jalo ka ga o tseba gore kgwedi ya Phato ga e qala ke selemo se setšha sa Basotho. Tsena tsotlhe di ka etsagala ka kwano ka qwaqwa ka mona ka Basotho Cultural Village. Lefapha la tsa bonono botšhaba dipapadi mmogo le bonono le tlatlhe le iponagatse ka kwano ka provinceng ya Freistata ka qwaqwa e le go keteka letsatsi la Basotho selemo sa Basotho kgwedi e ntšhatšha ya Basotho. Ere go tshase ke tsamaye ga monnate le wena ke nke Goofy a re vuka maolele ke moqobelo ka jeno ke bua le lona bakganni ba ditekesi ke lelaka letsatsatsi le monnate bakganni ba dibese ka o apana ga lona ka di-province o fapana tsatsi le monate gabanetseso e bang le mokganni wa ntorontoro ke nako jwala o re o dira entate o kene leetong o bane o tshwere moruo wa naga halala.

0: ke goofy tsebeletso nye ratwang le sedie FM pina ke monata re vuga maulele bophilong mo mamedi motle re lokela go amohela lo ananela le ntho tsenya e re go bontse tsedintsa tsona tseo kana go engwe re sa dingkeleng hlohong ho bona hona le mong ya sa boneng ya na le tabatabelo hore ka letsatsi le leng e ka modimo a ka etsa diphetoho hwa hla mohlolo a bona ka mahlo a ya mabedi hona le motho e mong ya sa kgoneng ho tsamaya ya thaselang ya labalabelang ananela ke hona hore wena maoto sana le ona o kgona ho fitlhella dibaka tseo ba bang ba sa kgoneng ho di fitlhella ananela wena motho e motle hore ka jone ke mona o na le phefumoloho o bone letsatsi hona le ba sa atleyang ho bona letsatsi hona le bao ba neng ba na le tabatabelo wa gore le bona ka jone ba phethe merero e meng e itseng ga ba atleha ananela ke hona dijo kgwedi e fedile ba bang ba tla itlaleya mabenkeleng ba le o rekela ba malapa a bona dijo ba bang ga ba na letho ba kolola ntsihanong go boima wena ananela go na le ba tlhokang boroko wena o bofumane o tswa ebile o le mafolofolo bona ba kgone ananela tse nyane gobane o na le ba sitwang ke o di fitlhelela ke na le wena. Ntate Mahloko ke kopela bana ba latelang ba ketekantsa sila bona latswalo ka jeno ke re gapugapu ya mahlonolo ke itumeleng motsemme le motlogelwa sehume ba kopelwa ke gantshe sehume ka mona ka maokeng Kroon starter ka fumana mong hape molaetsa o reng dumela hle a buti papi yo motswa ko monnati ke tsosa bohle ba holang ba hole ke nna mampopi mokwena ka mogele street bohlokong dumela hle popi ke a leboga kgaitse diaka ga re ntse re le mmogo le wena tshebeletsong ya lesedi FM o mo molaetsa gore DJ 6 ke re pastor segopa a hole a bone matsatsi a mangamangata o kopelwa ke moruti makwaba ka mona ka Beltfontein ke a mo lebogela hle moruti ga re ntse re tshietsana tseleng ena ya bodumedi le o tsosolosa bana ba modimo gore bane ba bone leeto lena ka tsela e tshwanang kgotso ntate ke kopela mme mmamotsone monki wa hola o etsa tse ngata-ngata ka mona ka qoqoloseng dithulakwaneng o kopelwa ke ntate noko ka mona ka Fall Reefs number 8 o mo molaetsa ko o fumaneng ke gore madume ntate Mahloko go gola setlolo sa ka sona ke amogelang moshane yena o mane Bloemfontein ke re a ithute a tlwaele o bapala a tlwaela bapala ka founu o gola le opelong tlhone mona Sandton ba kopelwa ke Lydia Moshane ka mona ka versus Brown re keng ke mo mamedi ke yona o teng o ka re o batho le yena o re a fetise molaetsa wa gae mamedi kgotso
1: a digestiga ae motswako ne le ona tlhe yo digestics ka jelena tlhe go gola mema s more ka mona ka zone 12 wa creators booking motsetsi wa pirates molatedi wa pirates ke ha hola a bone tsedintseng a tatse wa creators booking a morata mara a tsebe hele pitso ke le reng ha o kopana a tle le church thank you digestiga o kopela ke tsidi zone 12 thank you digestiga
2: tate ma tsho ma hloko ba mna tele ga ndato wa ga ke rata ho hodisa ngwana o suaka le ntabiseng ntole mana blue fountain o tsa go mo senga tangata mo tsa go mo senga tangata ke o pa mo mo sele mo sele se ngwana o suaka ka bona lo bo ka bona lo bo ona le bona a hole antsa le jolo fela ha ho ho lo ke mo kopa wa tsabe mo dimo re ma tsohle a tsabe mo dimo o go pele ke mangwana e mo dimo a phakisa mana botsabelo ke le bile ntate wa ka
3: DJ Sticks dumela ke mafalla mlo e ka ratanda hit le beke go di montorontoro mona ka 1978 ka 1 tsa August ho le hatswalwa ka gapa hatswala nna ngwana mme ke itsusitse e bile ke tshupela mahlono no ngwaneso mora nang ke ke letse ka mehla le matsatsi amen thank you
0: khabane Yesu hola o bone tsedintseng a tangata ka rato le eno wena ngwana Yesu lena la ka jono le be molimo feta matsatsi a mang
4: e la ndate mahloko ndate mahloko ke nna so di solfa fa ka mya jeng le sekolo ka di bieme ka di ichwana ka mang ke tso sambe wa ga le ma ja solfa fa o tlo ka tswa le motsanga ka di tsimo solfa fa ga itse ja ga tswela le na solfa fa a tso sa ke so di ga mona ka mya jeng le sekolo ka mang to to ma ga ka di ichwana ka di bieme ka mang
1: tumela sroja dumela ke sebele ba lo ka bepena ke tso sa princess madie na wa hola ke tsoseli teboho mofubata kama na ka bepena ga ke ba hola thate motho ba abaetse hantle ba kene sekolo ba hola ba be le children a tabai
0: ke le bo hle mo mamedi re ntsegele mo holo wena tshebeletso nya le sedimitsotso e mashume ma bedi le metso medi pele ho hora ya bohlano metsotso nge mehlano ka mara hora ya bohlano re tlo fumana matshidiso moruti tla re be a hantle rona ba tla lo boloka bana ba borona batswadi ba borona ba o ile mbaratuwa pelontsa rona moruti tla ba teng he o ska ba suta pila sel moya a thibetse tsingele shumele metso bihlano ka mara hora ya bohlano se fetwe ke lenano le monati nati nati lamp ulalle mona he re tla be re teletswe pele ke mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika a re fale ha e ka bakeng bakeng sa hore re imune monwana tsa singa la moqhubelo ka puo monati puo ya sesotho ndumelle ke re ho wena ka jeno mo mamedi a gabane ha ona mang ya petitioning e seng na le nna ke ntse ke na letsaka diphoso e seng wena ho ba ne le wena o ntse ena letsa hao diphoso le bona bao ha ba petahala ka tsela eo ka pa hona o kgetheha ho feta ba bang hore o phile ka kgotso o phile o bolokehile bophelong o thabile a ko ikamohele o amohele seo wena o leng sona mithwa bohlokwa hlokwa etloetsa hore o dule o thabile o ikamohetse o ananela seo modimo a o fileng sona ke ha o ka hlompha batho ba bang ho sa nnatse maemo o sa nnatse dilemo ba hlomphe mme hang ha ba o fa hlompho eo o tlo hlokomela hore le wena o molemo hakakang ebile o bohlokwa hakakang lefatsheng lena re kitelle wena motho mo tlekela teka ka pa menwa wilata mehlolo na go nyo modimo a sa mokadi mme bophelo wana tsedi tsake the big juice no no no no no no no no no no no signor Brenda Fassi.

remegolo go tshane melalantle ha ri etsa wele welele ke ha ri etsa thapelo sila kwae ri yo tsuba thabeng ri yo tswala mosweu wa le ha ha ntidi u bitswa le babala se ho thwa yo thusa di kgagejana ntswa ketsana ntalwa ntidi nka ikhotla ka ntidi ka kuka modimo wa korutlwe re ya rapela makane ho ilwe kae ho sa ke ngo khutlwa re tla bona bonkgono ba llela matlala kapa ba bona jwang basule ba bona ka pakatsa mabitla beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalelaneng tsona di tswala di ata di ntshetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho a ana molongwana ke re ka bua le yena ha a bue feta o phokole nna ke kgathetse tlhabantse tshweu letle le nee badimo letle le bona ga modimo a thaba ga modimo a thabela dikgarebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse ya mpadisa meloko meloko ya gabo ke tseba kang ke tseba ya haeso le yeso mogolo ntidi wa bitswa le magwagweng di teng dikgarebe ga re etsa wediwelele modimo a ko rutlwe re a rapela mamedige ntse re le mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena le sedi FM ga ne ke etsa jalo ke ne ke tlhopha ditaba ke di beya gantle gobane ke tlo o kopana le moruti metsotsong e e sa fediseng pelo ga ke kopane le moruti fela ntle le se fela.

0: ka bona le godimo le letsha le lefatshe le letsha humane le godimo la khale le lefatshe la khale di ne di se di fitile ke utlwa bohloko ke se ka mego ha ke ntse ke le hopola wena ngwane so mo ututsing o le teng wena o hlabueng ke tsenene ya lefu wena o lahletsweng ke motswadi wa hao o lahletsweng ke ngwaneno o lahletsweng ke malome o lahletsweng ke moratu wa hao o seng hona ha letsatsi lena ke kena le wena tshebeletsong ena ho tshedisa nna go setsana bataung modutima modupini sledimo mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mamedi mahlomoleng a makalo o tla hweletsa ho mang re bitsa ho wena Jesu wena thusi wa batho modimo ya matla o hlesong hona ha letsatsi lena modimo ya matla re atometsa batho bao ba lahleileng ba lahletsweng ke baratuwa ba bona ba seng ba robetse boroko ba lefu ba tshedise modimo ba tlamelele ka bandišao ya legodimo modimo re ba kopela matla go wena ntate ya matla ka ona ba tshedise ke gona tsena tsotlhe go di kopa go wena bitso ke la ntate moda le moya o galelang Jesu ke morena amen a di fumane lengwalo la rona la matshediso buka ka moprofeta Esaia kgaolo ke ya mashome a mahlano a motsomong re tlonka temana ya leshome le motsomong mme ka thusa modimo e fumane e baleya ka mokgwa letsela balopololwa ba jehofa ba tla gutla ba tla sione ka dipina tsa tlholo ba rotse thabo e sa feleng diphatlheng ba fitlhetse nyakallo le thabo go balegile bohloko le masisa pelo a morena e tlhono lefatshe dipelong le moyeng go botlhe ba utlwileng ka keresete morena amen mo mamedi wa ka ya rategang go seng gona ga letsatsi wena o dutseng ka kamoreng e bodutu wena o dutseng le moratuwa wa gago e le motswadi le ngwaneno a palame chariota a ntse a bina sefela dumelang ke a tsamaya ga a tlotswa ka dikgoro a ya ntlo ga ya o ketela mo a lo phomola teng e mo mamedi wa ka ya rategang ga o ntse o tsholla o tsholla meogo o seka meogo e mo mamedi tseba gobane go ne o fitlhile nako eo modimo a neng a mo bitsetsa ka ga ye ka legodimong a bone legodimo le letšha le lefatshe le letšha a le nyologela kwano ke tlo o bontsha se tlotlha ka moramoo a ba bona a ba bona balopololwa ba jehofa ba gutla ba gutla ka thabo ka dipina tsa sione e leng tsa tlholo ba gotse thabo e sa feleng diphatlheng tsa bone e mo mamedi ga ba tumela legodimo ba kgatlhanyetswa ke magodimo ba kgatlhanyetswa ke bagolo ba bona ba kgatlhanyetswa ke maloko a bona ba utlwa lentswe le ding ke mang ya itlang le mane ya pereng diaparo tse tshong tse telele tse tekweng ka bofubedu ba re morena ga re tsebe o re ke ba tswang mahlomoleng a magolo ba tlatsitseng madi a bona dikobong tong tsa konyana e mo mamedi ke motswadi wa gago o robetse boroko boroko ba lefu ke ngwaneno o fumane kotsi ya koloi ke ngwaneno o bolauwe ka setlhogo e mongwe o bolauwe ka thipa e mongwe ka sethunya empa ke batho ba lopolotsweng ba tlang go jehofa ba tla gutla ka difela tsa sione e leng difela tsa thabo ba rwetse botlhaka wa bophelo ditlhong tsa bona e mo mamedi ga re ba tloele gobane ba bone leeto la bona le lokisitsweng ke jehofa ba le o thaba le bona ke rata gore wena ga botlhoko ba lefu bo kena botuba shaba jesu sefapanong e leng yana matshediso gobane mookamedi ya rena o tseba seo se tlhotlhokang mo tlogelele mo mamedi ga re phamise disakatuku tsa rona ge ba feeletse ka kgotso di re re tla kopana ganye le botlhe ba tlotseng ba lobina pela trone e leng ba lopololwa ka jehofa ke rata gore go lona modimo a le matlafatse modimo a le tshedise ga re ba tlogeleleng ba tla tsoga motlhatelong peta ba tsoga bafu ba tsogela bophelo bo o sa feleng ka ona ke rata gore le tshedise modimo a le matlafatse a le boloke ka keresete morena amen a re rapele tlhono lefatsa batho bao modimo ba tshedise ntate ya maatla ba fe magau a gago le bophelo ba gago ba tle ba matlafale ka keresete morena amen
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: ditoga dikalaneng go lesedi FM
3: ke nnete wena motho yo motle wena ga o a latlhega o mametse lenaneo la gago la ditheo dikalaneng le matshogo matlhoko misong ya letsatsi la moqebelo lena le a ikgetha ke lo ka kile ka tlhalosa wena motho yo motle ke mafelo wa kgwedi ke maqalo wa kgwedi ya phato bang re tla itlalea dibakeng tse fapafapaneng ka o qoleya mabenkeleng moo re tla lo reka thepa tsa botlhokwa tseo re di tlhokang e seng tseo re di batlang tseo re di tlhokang ela tlhoko bateng bana ba borona ba dulang ba re utlwisa botlhoko ba renkela seo re sebeleditseng ka thata ipoloke le wena itshireletse seke wa beya dintho poaneng mong mang le mang a ka nnang a dinka ke tlhalosa ka koloing e tsa bonnete ba gore phuthaphutha tse tla kgatlha matlho a batho ga ba feta ba sheba ka koloing e be ba inkela tsona di beya sebakeng se e bolokeileng mekotla megala ena ya rona di-cell phone ka kopotlhe di tlose matlhong a batho gobane ka o di beya o dipepesitse ba tloa ba tšhwatla koloi ya gago banka thepa tsena tsa gago ka kopo ga re le ka gare o mebila ga re kwaleng difenstere tsa makoloi ya rona di kwale gobane o tla bo o butse o beile dintho mona e tla ga o emisa robotong kapa o emisa stopong ba kenye matsogo ba inkele seo e seng sa bona le rona re seka kgothaletsang dintho tse bodutu go etsagala maphelong a rona ela tlhoko le ga o emisa mane parking o kena mabenkeleng lekola koloi ya gago re ikwetswe potupotulo wa koloi ya gago o shebe go mamati otlhe a fela a kwetswe pele o ka tloa pela yona ga o ka etsa jalo o tla bo nthusitse mme re tlabe re bolokile aforika borwa e ntse e bolokeile ka dinako tsotlhe ke ntse ke na le wena go le ena le e ratwang ko bapalelapine monate ya mantsha airporto

0: di sinidio melo mo khwabotlung na ke motho a tshele ya hale ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna mpulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka mpulele
1: ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santshakele ke nne ke bolele he mo mamedi motla wa tshebeletso le sedi ke re nete gutela morao toropong le lo fumana ko ranta tsene paetseng e le re nete ha le dibala le tle le ntsebe ka botlalo la tshaba le sahani he mo mamedi la ka jeno le tsatsi jolo ka hele moqebelo me godina e o re kenang ho yona ke godi ya phato e hlola fela le tsatsi selemo ke sena sa ke ditsepedi mashome a mabedi a metse tseletseng hanyane ke ya holo he mo mamedi sa ya selemo sena jolo ka hele mona le sekene re kene godinyi ena ya borobedi ya selemo empa he ke godi ya ele ho tsena tse tshanjolo selemo sa basotho he mo mamedi e o reng ke yona godi e kalanga selemo sa basotho e o reng ke godi ya boroba mino e medi ka sejwale jwale ke godi ena he ya borobedi me mamedi wa tseba ka mehlala matsatsi hore ha re kene yona tsena godi tsena ke nne ke hopopotse molomo ditaba hore na ibe ke u baneng aba sotho ba ile na ba di rehella ka marelo ka pa ka mabitso ana a fapa fapa neng me re satswa feta godi nyane ya phupu e o kileng ka bontsha seta tonsa yona ka pa ka le o nya yona mano re godi e o ya phupu ba sotho ba ne ba tseba hantle hore ke godi ya serame jolo ba ne ba tseba hore ho so bata haholo e sele nako ya maria jolo ine le godi ya o qetela he mo mamedi ho tseno tse thiang selemo sa basotho ke mona he se re kene godi ena ya pele e tiang selemo sa basotho e leng godi ya phato e tla re ha basotho ba ne ba re neketsa nakong tseno tsa gale ha madimo a sa ja batho ba ne ba re ke yona hem phato ya makwatle e pudula marwele e jwale ho thoke yona makwatla jwale makwatla ke selemo ke ha se kwatletse hem mamedi jwale ho qala ntho tsenyana tse ngata ka godi ena ya phato ya makwatle e pudula marwele ba re moshanyana selele le hudisa godi tsa hudi ya tlatsa bolwetse le bomphalane mme ka godi tsena hem mamedi ka paka yona godi ena ya phato ka nako tseno tsa gale basotho ba ne ba tseba go jwale ke nako tsane tseo ba neng ba ntsha mehoma e go neng go qala temo gagolo ka yona he go ne go qalwa temo ya mabele go ne go lengwa mabele mme basotho ba ne ba tseba gore ba ne ba qala he ba etsa bo meetlo yane ya bona go ne go sa ntse go phatswa masaka go phatswa bana go etswa taba tseno kao fela jalo ka e le mona he selemo sa basotho se ne se qala ebile e le kgwedi ya bona ya pele e qala lemo sena sa basotho ke ka mokgwa he mamedi ka bokhutshwane fela kgwedi ena ya phato e leng ka teng ka o rialo he mamedi ya motla wa tshebeletso ya lesedi ke a sentse ke wa madume go le gaufi mo mametseng ya tshebeletso ena ya lesedi o le ona teng jalo ka ke bontshitse gore ka jeno ke moqebelo e re go leboe sego jaaka gore o beele go tsholele bakeng sa mafelo ana a beke mme ka jeno metšhining kwano ke tsamagale ntatengbele banna o ntsa mpontsha mona mpontsha re ntate saga ga re otle ka tsela no fitlhela ebile re fitlhile mane gore reng ya botshelela ke ene gentate ka moerongbele ya reng nna le wena re tlatlhege ganne mo go ya mono goreng eno ya botshelela e re kelo ka e le mone he mo mamedi yo motla wa tshebeletso ya lesedi ke ile ka boka dikgomo o tlo ntumelela gore ke tle ke le tsibulela ka jeno ka gore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitse bogale ba masokolara ba gitlhe ntho e monate ba re namang masokolara.

mohau e ka pa masidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Yeah, ba pidi monate e re sa tswa feta o yona bohale ba masokola ra ba ne ba re na ma masokola ra ke monate e o kene ke re ke tsibile nna na o la mpolele ba keng sa mafelo ana abeki tlelo o senyana kwa hema mejolo ka hele mona ke sekwetse a ntle ka ra moleka wa tsimu ntumelo re ke hopopotse mo le modita ba keng ke mahlahla ra mabedi ane a o kene ke usile ka ona abeki nyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tsiba dikarabo romela tseno tsohle di ya gele mona ho mafereka tj@sabc.co.za Rita tswela mathefatse heno nyana senya mafim ke ri shit ke ho ke ri shitelo majwana mabedi mabetsa hole bona mona miloko le miloko ya tswana sitsing we get ilwe ke ba ka we get ilwe ho dilwa ha moho ha o arhane e mong o feta e mong ka mele di khabane mokoko le setole se hlaeng di khaitsedi ba ka ba hola ha moho ka mehlaruri Se mo samba tswa motse batswa ha mmongo. Mona re hopola tuke le takuri mawelana. Re khu re hopola masilo le takane ba tsumong. Re sa le bale mahlapa le mahlapani. Ke chobo. Ah, bana ba bana ba kha. Ke re kha. Hul. Hore. Iti. Ona le. Le ne he mmabedi lona le ne lengotswe ke bonanga Royal Pakisi. Wa ka mona he ka motimposo. Nomoro nya mashuma mararo. Ka mona ka motse moholo masiru na hinyali sotu. Leo hei mwamidi ya mwete wa tsebeletswa le sedi kilona le sahlelo lenu la pil ho amabedi au kine nki usile kaona bege nye enu e sa tswa feta. Mwa kine nki tse wana utse wadika rabo chibila tse no tsohle li akhele mwono wa mafereka tj@sabc.co.za Fela ntumelo ripile nga feta olona kite kile pete eba mwishomo ntse weta otona dile tsai. Walo nana bele ngaka kibwela kitswala matefati hape. Kiri tshet Majwana mabedi mabetsa hole bona mona miloko le miloko ya tswana sitsing we get ilwe ke ba ka we get ilwe ho dilwa ha moho ha o arhane e mong o feta e mong ka mele di khabane mokoko le setole se hlaeng di khaitsedi ba ka ba hola ha moho ka mehlaruri se mo samba tswa motse batswa ha mmongo mona re hopola tuke le takuri mawelana re khu re hopola masilo le takane ba tsumong re sa le bale mahlapa le mahlapani ke chobo ah bana ba bana ba kha Gere ha hula hore iti bona le ne he mmabedi lona le ne lengotswe ke bonanga Royal Pakisi wa ka mona he ka motimposo nomoro nya mashuma mararo ka mona ka motse moholo masiru na hinyali sotu ke lona he mmabedi motle wa tshebeletso ya le sedi le hlahlelo lenu la ili ho ana amabedi au kileng ke usile ka ona beke nyane e sa tswa feta mo kileng ka rahotswa dikarabo tshibila tseno tsohle di agele mona ma Afrika tj@sabc.co.za Ere jolo ka ile mona ha ke fitile ho lenola pele mo ke hopopotsa mo le moditaba ke tle ke le feletse ka hore ke tlonga pine mona tekwano nge ke bitse di galala tsa Orange Farm ha ba re ngwana le gala e tla re ka mara pine na he ya galala tsa Orange Farm ke tla be ke nka hlahlelo la bobedi

Ya ba pide monate he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi di galala tsa Orange Farm ba ne ba re ngwana le gala ke monate e o kineng ke re ke feletse hlahlelo lane la pele ho ana a mabedi a o kineng ke ho popotsa molomo ditaba ka ona ile mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta ntumela re ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke itse jolo fela jolo ka kile ka etsa ho lane la pele ke tle ke tshwele mathefatshe nna no nyala senya mafe ke motintinya le bana ke no nyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshemeng seriting ke re Yo, get shit it up. Yapo tapo tase bakeng a fetwa a satswa fetwa ngwana mmanonyana. Out at ala maleng selo sa bana sa mohlomola. A tsabela se baeng holo shebana dia, Lydia ka maleng. Ngwana se thole le mokoko a kwahala a se ka medidietsane. Se baka pakeng ntho ya ipena sekolokoto. Se thole sa halefa ka matla. Bona mapidi pidi tlasa dipilo tsa mmatsona. Nonyana rama ubele atamela haufi ra utlwa ka setsokotsane sa moya aba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ki e lwa ngwana mmanonyana a ikela onketse bana dijo ho ya dilomong ke re ha hula ore iki mpu olale ke ya le peter he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi ao ke ntseng ke hopopotsa molomo ditaba ka ona e le mabedi ao ke neng ke o sile ka ona hebekenyane e sa tswa feta re ho le pete ngaka ke boele ke tshwele mathefa tsenonyana senya mafemi ke re shedilo ya potapota sebakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmanonyana out at ala maleng selo sa bana sa mohlomola a tsabela se baeng holo shebana dia Lydia ka maleng ngwana se thole le mokoko a kwahala a se ka medidietsane se baka pakeng ntho ya ipena sekolokoto se thole sa halefa ka matla bona mapidi pidi tlasa dipilo tsa mmatsona nonyana rama ubele a tamela haufi ra utlwa ka setsokotsane sa moya aba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ki e lwa ngwana mmanonyana a ikela onketse bana dijo ho ya dilomong ke re ha hula ore iki mpu olale leo he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la bobedi ho ano a mapedi a o kileng ke o sile ka ona bekenye sa tswa feta mo kileng ka re wena o tseba dikarabo romella tseno tsohle di agele mona o mafereka tj@sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu ke le kole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka mmamedi wa lesedi a ileng a rena ke etsa karabelo jwalo ka ona o tlilwe hantle rena e be roki tseo moo ne di bolela kae eno wa pele a kenang kwano ke matwang mosolotsane o re dumela tlhe ntate mafrika a re dumela tlhe ntate banana karabo tsa gao tsa bekeng e sa tswa feta ke tsena he ka bobedi o mphile ya pele a boela ampha ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona ka rammolotsi ke ka mona ka filion scron dumela tlhe ntate mafrika dumela tlhe mathegetsa la pele kile ngwana mme ke o file lona la bobedi le lona ka o tshwana ke o file mongodi wa tsena tsotlhe ke mosimang ka sello ya leng ka mona ka bohlokong bethlehem ka mona ka face 7 ke tsone he karabo tse ntseng di kena jolo ka ke bona gore dinga ta bona ba isane tuna ni JC ngwana mo fukeng a re dumela hle ngwana monna karabo tsa o kitse o he o mphile ya pele a boela ampha ya bobedi a re mga karabo tsena ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya ntauleng le mmadisebo ya leng ka mona ka thabana tshwana ka phameng ha isu ka mona ka qwaqwa ka lebitso ke tuna ni JC ngwana mo fukeng ke ya lebo he poka re ke bone mang a ile nga kena kwano ke thabang le kone ha o re dumela hle mo hlwatupa ampa tsona di le pedi o mphile ya pele a boela mpha bobedi thabiso le kone ya ke mohlakwana e motona ke ntsha dithota ya leng ka mona ka Caleb Motshabi ka mona ka Bloemfontein ka Center City o re gomotse o hlenta tabanana ha ri yalo re tla kopana hape nakong e tlang Pabalo Esta le ena ke yona wa kena kwano Pabalo Esta o etsa karabelo ore ha dibokwe dikgomo hle ntate lenaneng le monate la mpolelle a re kgotso hle ntata banana ka lebitso ke Pabalo kgotseng ya leng ka mona heka matau bana ore ke matau ke ena matau tshwarelo ore ke ena matau ka sebele ya dulang ka mona ka Gauteng ka katlehong ya a re mpalapeng ka mane heka matatiele ka mane ka Queens Mercy o tswa ka mane ka province ya Kapa Botjhabelo mphile hlahlelo wa mabedi a ne etsa karabelo mphilela pele a boela ampha la bobedi Pabalo Esta gotseng a re hlentate maferika ke a leboa a sia ntlatsa gae kao fela re ke bone tse dintse ileng tsa kena kwano ngwanna weso ya kena mona
mona ke Polosia Polosia are dumela hle mathegetsa o nka kgeletse ka rabotse pedi re ya pele ntate Maafrika le ya bobedi ke tseo go tlula antle gore go ke seno mono sene se bolela kae ho tswa o gaitsedi ya mphaflane e leng Polosia ya leng ka mona ka Orange Farm ka mona ka extension 3 diketso male jwane lena wa kena re dumela hle ntate Maafrika o mphile ka rabotse pedi re ya pele le ya bobedi hle ntate Maafrika go tlwile gore go ke tseo ne di bolela kae diketso male jwane ka mona ka Phamolong here mana mametsele sedi FM ho 89.4 re ke bona ke feta ka mona he ka gaitseng ya motho ke ya kae ke leba ka mona ka qwaqwa ka qwaqwa ka mana ke kena ka tsheseng ka mana ka sidibeng ke ya o gaitsedi ya modi hei mahadi le malefa ke yena he kwete manocha ya leng ka mona ka Vanderbilt ka mona ka S6 ya ngotsi mona banna o mphile ka rabotse pedi ya re dumela hle motswalo wa slepe ka rabotsa ha o kitseo pakiso motaunga re ke ya le wa hlenda tema Afrika o ka mona ka lekwa ka tsa tshebetsong pa ke se ke tlhalutse ka rapeng ke ka mana ka qwaqwa Joseph Khota le yena o ke ne mona Joseph Khota ke Nkuta ke Joseph Nkuta o mphile ya pele a boela mpha bobedi malefetsane Nkuta o ka mona ka bohlokong ke ka mona ka Bethlehem Stephen Nyakisi le yena o ke ne ka tlokweng ka mana ka Mount Fletcher province ya Eastern Cape le yena o mphile karabo tse pedi re ya pele ntate Maafrika le ya bobedi ke tseo Albert o ke ne ngwanna weso hem ebile ke mmaletsatsi sefudi maletsatsi sefudi o ka mona ka Matlosana ke ka mona ka Northwest le yena maletsatsi he o mphile karabo tse pedi maletsatsi re ya pele ntate Maafrika le ya bobedi ke tseo he karabo tsa hao nako matsoso le yena o ke ne nako matsoso ka made ka Lesotho banna ka baka hopola moruti matsoso ngwanna weso he nako matsoso ka mane ka Lesotho lena o mphile karabo tse pedi a re kgotso hle ntate Maafrika a mpha ya pele a boela a mpha ya bobedi ke tsona mamedi karabo tse ntseng di kena Maxwell Setai le yena o ke ne a re nnete ya sala ko ile fela o roka e le nngwe mono a mpha karabo e le nngwe Maxwell Setai empa a mpha sebaka seo a leng o sona Ephraim Mapue le yena o ile a kena Ephraim Mapue kwano a mpha karabo tse pedi a mpha ya pele a boela a mpha ya bobedi a re dumela hle ntata banana ke tshwana le wena a ntlo ba le nna ke ntata banana ke ntata Selina le tshego ya leng ka mona ka morojaneng ka di best dop o re phatetsa teng di yalwa fela hamkoko o ile walla Ntswaki Maile ke mme sesi ke mampontshe Maile ka plasing tsa bati ka monyakeng Vessels Brown ke mama lome wa Thabang le Sipati mmogo le Tshepang ka sitana le lesedi a re ke tsone he a re ke bona bana ba ka bano a re ae ntate Maafrika ka rabotsa go kitseo he o mphile ka rabotsa ka tsepedi ya o mphile ka rabotsa ka hetsepedi mme sesi ke Maile re ke bone ngwe kena mona ke sejanamane ramokwatsi ke le ka uta motheno ka mane ka mafeteng ka rena ya Lesotho le ena o mphile karabo tsepedi re ke bone he momamedi seiso gotlisi le ena o ile kena a mpha karabo tsepedi o ka mane ka leribe le le talana la mmamosa le molapo ka mane ka ha Montshwane ka mane ka Montshwane he ka ha rona ya Lesotho le ena mpha karabo tsepedi re ke ya leboa hle mohlothupa taba tsa o kitseo mapasa ka sebabole ya leng ka Vanderbilt Park ka mona ka Bonani le ena o mphile karabo tsepedi puseletso tanki a kena bona puseletso tanki anka gella ka rabotsa ka tsepedi puseletso tanki o ka mana ka qwaqwa ka matsikeng a ikwala monnate ibile a ikwala ka o thegetsa tsietsi magalanyana ke a ptitsika le na mpha ka rabotsa tsepedi a re dumela hle ntate Maafrika a mpha ya pele a mpha ya bobedi ho tswa ho ntata Pulane le dimakatso tsietsi magalanyana ka mona ka segutlong ka Thabana Tswana ka mona ka Thabaronto ke ya le baptitsika a kena auskabo auskabo nina ke mme ya Pulane le ke o rapetse le ena ka qwaqwa ka mane ka matsikeng ka mona ka difarikeng a mpha ka rabotsa tsepedi le na ra e le o ka batho ntate Maafrika nnete ga itsedi ya banana ke o thegeditse ke tseo he ka re botsaka atanga mokwatle ke atang mokwatle le no mphile tsepedi atang mokwatle ka matatiele ka mane he ka matatiele o mphile ka re botsepedi ya re ntate Maafrika ka re botsaka ke tseo re ke bona tseding he mapasa ka sebabole ka bonani ke ile ka bua pejana ka yena Tibulhang Samuel Khalaki le na wila kena ampa ka re botsaka tsepedi ke tseo he ntate Maafrika Morosi Rampai wila kena Morosi Rampai ho tswa ka mana ka Leratswana ke ka mona ka Allenton empa na jwa lo re ka tsa tshebetso o ka mona ka Gauteng mabone bana ka mona ka Nigel ke ka re botseo ampile ntsona tsepedi re ke bona Modise Lucas Rampai le ena wila kena kwano ngwanna weso ka mane ka petsa re ke bona o ka petsana o ka Zamdela ha petsana o Zamdela ka mona ka Sasolbeka ke ka mona ka Freestata re ke bona mngwe ile nga kena kwano he mmomedi jolo ka hele mona dilingata ke mokotedi ke yena mokotedi ile nga kena re mohlathupa ka re botsaka kitseo General D mokotedi ke ntata bohlokwa bontle le thato o ka mona ka Nyakalong Allen Rich ke ka le mona heka le Joliputsa ka province ya Freestata di se tsomosesi we ile kena Vanderbilt Park le ena amphatsa ka tsepedi malefetsane nqala le ena ile kena ka mane ka qwaqwa ka katlehong a re ntate Maafrika ka re botsa
saka kitse moeketse David le yena ka o tshwanelwa kena ka ramolotsi ka mona ka Phil Yunscroon ampaka re botse pedi sekete ramoletsane o kene paseka sekete ka mona ka Bloemfontein ka mona ka Phiringe tsho ka sengangata le yena ampaka re botse pedi pusele tso mokwena ke mabokang mempuse ka mona ka qwaqwa he ka lusaka le yena mphile ka re botsa ka tsepedi dingata mmamedi re ke bone Justias sepaka lena o kene kwano ka mona heka Harrisbay ka mona ka Edinburgh lena mphile ka re botsa ka tsepedi bana sepaka ke ya leboka mo ka Harrisbay ka mo ka Edinburgh Thabo Khokho ke yena the bad boy ka Pelinda ba ka Bloemfontein lena mphaka re botsa tsepedi re ke bone he gaitsedi ke motswalo wa Master Touch ke ntata Lomine le mojale fanta temo kwena ngula ke ya lebo phoma gwasha ka mona ka qwaqwa bana ka Club View lena ampatse pedi Jack Mahloko o ka mona ka Paula Parker ka Gauteng ka Springs lena mphile ka rabatsa ka tsepedi motseki Jack Mahloko Anthony Hlalele ha iso ka mane ka makene ba na uthaba bo sokoto mane ha mogena mohali lena mphaka re botsepedi Teboho Paul wi la kena ka Maokeng Grown Starter ka mona ka Snake Parker ke Teboho Mafaisa lena mphaka re botsepedi ari ke tseo ntate Mafereka tsane a kena a le ka mona ka CBD Johannesburg hantle ka rampa Gauteng lena mphatse pedi ba nna Thabo tshwaela o ke ene Thabo Tshwaela o ka mane ka Duncanville ka mona ka extension 1 ka Ferry yena geng le eno mphile ka re botsa ka tsepedi dingata Paulos Maleke matwa mosolotsane ba borera mokanati Johannes Mofokeng ntate Molifi Maile Thabo Baleng ka moka qibing vepenari Elias Chabalala ka qwaqwa gone marita ba Elizabeth Mamapi Maugeng Klostata Betuel Molelekwa Thulo Waleto Shwapi Mkabani Johannes Majola Chetu Vuma ntate Mudibedi Daimani Makafani Paul ntidi dingata mamedi fela ho sio ke nako nete he re tla di bona hape bekenyane etlang empa he ka re botse pedi tsene ndine pa hetsa mahlahlelo ano a mabedi a ke le nkaunkela ona pejana ya pele ke madinyana maiba ya bobedi ke phakwe ke tsone he ka re botsepedi tsa mahlahlelo ano ka bobedi baona ntumela ke fete jolo ka hele mona he ke ile ka ya lololo ke nwe metsi tla re hanka mora hore ke kolobi sentane ke tla gutla ke sekeng ka mahlahlelo a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sabe ke nwe metsi ke tla gutla.

Onto mametse sebeletso a lesedi ha Mohammed Nnano ke le monna a thekela mpolele ke itse hona ke moqebelo ka jeno ke moqebelo wa nthotseng a tantho ditlaetsala ka ntle ka mona ha di ntsedi ya ditlwatlwaela magulo bane nete ke se ke bontsitse ka re godi ena itlhollala fela letsatsi wa bang godi fedile e ho ba bang godi fedile jwa lotse hore huwa kwana le kwana ke bana ke mmeke ntate ke ba bo mochana ho ngata itlaba moduba dube ha di ntsedi ditlwatlwaela magulo hanyane ke ya holo Mohammed ya ho hlokomela se ya tsa maselemo nete ho bane e godi nyane tlang a hore rabere ke ne godi nyalwetse rabere ke go dinya lwetse ha re tloga go dinya lwetse go le ga qala ga futufutumala re tla fokofokotsa megwalo ena e o ri ya paranga kana go tsena tsa madungwa dungwane ntumela fela he mamedi keng ke ya mabedi mahlahlelo a o kusiang ka ona bakeng sa bege ena e re tla tswela mathefatsi no nyana senya mafim ke ri shit ke go ke ri shit no se ma khwadi ke se ma roboka ngwana bo tsheole Sa koma koma se hlaha nka bo tshabela bo nga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsa keba sa kena swala ka tla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang tshabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu la mawa tsili bile e bile se menana le metlala Sele ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha. Sat abola le fatsi di bebe. Kere ha hola hore iti. Bolale. Le ho hemo mamedi mo tla wa tsebeletswa le sedi ke lona hele hlahlelo la ile ho ana ama bedi a o kusiang ka ona ba keng sabe ke ne. Re ke tle ke le phete ba mohlomong he tsebetsa ha o tsona dile tsai. Bo le phete ngaka ke boela ke tshola mathefatse no nyana senya mafimi. Kere shit. Kere shit. Se magwadi ke se maroboka ngwana bo tsheole sa koma koma se hlaha nka bo tshabela bo nga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsa keba sa kena swala ka tla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang tshabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu la mawa tsili bile e bile se menana le metlala Sele ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha. Sat abola le fatsi di bebe. Kere ha hola hore iti. Bolale. Leo ke lona he Mohammed mo tla wa tshebeletswa le sedi le hlahlelo leno la ile ho ana ama bedi a o kereng ke ya macha a o kusiang ka ona bakeng sa bekena. Fela ntumela hore ke tle ke le feletse ke tlo nka pine monate kwano nke kinke ha e so hara matla. Ha ba re seo ke leng sona e tla re ka morapine le he ya mahlapane ha e so re matla e gaitsedi ya bashanyana gaitsedi ya mahanwe ke tla be ke sentse ke nana bela hlahlelo la bobedi e le hona hore ke tle ke itlhope pele nka diela dikgala fela pele nka moo e re ke bitse ha e so harama

o edulang hantle ho elishumele metso e medi ka mora hora ya busupa ya udumedisa ke o amoela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng o seng haka jeno wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi lena ke la hao le o le ratang la thabang le nna mino ko mo nate nate wa monyanya ko ria horeng ya borobedi khotso

pina e monate mamedi e tlang ka Cecilia a St. Luke ba re boyi ha ba re monna o molelele ka onkela fora ya Lesotho ba re bonang re a itumela.

0: Mamedi ere ke utlwe ka mona ka mohaleng hore ke tswere mang le Serie FM dumelang. Mamedi dumela.
1: Hello mama Ndongi.
0: Ka mona tele kai?
1: Are teng ngwanesh.
0: Ke bua le
1: mang Ndongi ke kopa ho kopela ka itsebi aka abitse mkosi manzini le a smothandedi le manzini ba qeta dilemo tse 40 ntse mihlano ba le linyalong ke ba lakaletsa mahlono ba mona Carlton Ville.
0: Ekele bui.
1: Ba tswala mona matatiet.
0: Ah ba thori ya le bua hle moratiwa wa
1: hle matatiet.
0: Thank you mamzo. Lesedi. Hello.
2: Handle ka mama ndi bongi.
0: Hamunadinare.
2: Hamunati ka kutlala ho le kona magere ke ho tlita batsa ka ha e bona ho kutlwang. Ke re ke kopela o butwa ka lo o shwa ka is ngolenje ke ga matsakala le o smatra polenje ba etsa 33 years. Mashuna mararo a metse meraro ba dula mmo ba nyalane. Bona le batho bohle ba ketike monate. Thank you and these are my two kids.
0: Ke lebuile ha. Ke lebuile ha holo ndenze le Sedi FM dumela. Hello. O mama di khotso.
3: Le ga se bong yere.
0: Ha nna tele kae papa?
3: Good day na sengi.
0: Eh.
3: Ya tswanye lo bua la ga mphoko ka mona ka betseme ka mona nang.
0: Eh ya ntate rampo.
3: Ke kopela ntate molo wa ka ke ntate molo fala.
0: Lo
3: nkhulu mathetso ba mane le sothumane strike zo 20 bo thabuthe mafago ba tata dilomo tsengata ngata ngata ka seno ke re hela khehla masala le dikhutana kwa te tangi ya
0: bobile ke le buile hlentate le sedi dumela
3: le guys boss
0: ke a phela le kae ngwane so
3: ke
0: eh
3: le bua le mvango ka mona ka mthabelo ka ntjeni
0: eh ntate mvango.
3: Yeah, I really go pele JJ. Le go pele maji ke mo madi wa hai.
0: Ba
3: ja ka le mo tsena ka na tsa ba le le jalo ba ona o mara dipedi mona go tsagelo ke a le bua.
0: Ke le buile ha ho lohle gaitse dia motho.
3: Thank you.
0: Bye bye.

na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Rose Bosch ke tebo mo dise Maria Zal Trust Romain
1: ke le buile gaitsedi ya motho ere re utlwe ka mona le serie family
2: allo allo
1: mme o shapo jang gaitsedi ya motho
2: ke shapo shapo Bosch
1: ke shapo ngwana mme
2: ke tsere ma Willis ka mona ka force le Bosch
1: aw ma Willy
2: ene pina na re ho sa mama ene ke ho sa ho
1: ee
2: ya ke pedi ke ma se se ya ka wa ke na botla ke le bona bo mphaka mkhani ke nngwa di khaifi
1: a o na tsaba wena gaitsedi ya ka e ke tla o shapela yona utla
2: wa tinta ba fazi wa tinta
1: bo ho to le sedi
3: hoza hoza mama hoza hoza mama hoza bosh
1: aundi
3: kwa kwa kama ka bukhlukung ka the clan
1: thank you khaitseri lezeri hello mami djumela
4: likai bomi
1: hamuna tlikai hello wetsa zwa mohala o amo baizi sa hello
4: bosh
1: ho jo ngaitete
4: ebe bo ti fongwana ka mona ka hero smith bosh
1: a buti o shapo gaitsedi yaka
4: o za mama yo hona yino bosh bona bi le bonyi
1: thank you buti le sedi dumela
5: a bosh dumela hle
1: a o shapo joang
5: a ke tshe se ba o tshe ne ntse mona maokeng
1: o phetse jwa mogatuwa wa ka hle
5: a o ka mo ha o ke di suba fela
1: a re le bo o tla fola
5: hoza hoza mama le tsaliyo
1: thank you mama
5: hoza hoza mama
1: ke le bile o tla
5: ke le bona se se ba ke ite ka le zini
1: e o tla wena mogatuwa wa ka
5: a o so le kile tsa tsile mona te bongi bongi
1: thank you bye
5: bye
1: Le sedi tumela Hello
6: Hello boss
1: Le kainda te Hello mkhosi kiteng ke ngwa kula
6: Ah boss ita o tla ya wa nkutla wena
1: Ku utlwa hantle ha monati
6: Eh hoza hoza
1: Eh watsa la ine ba nekisa tlo ba palla pina e ke a ba pala ho baneng ke utlwa moya wa hawe ka go fatse ke batla ho phamisa moya wo
6: a pa mo sports ya le o ke a beta ba super
1: a wa buti albete ke le buile hle

0: Didaba tsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya borobong le nane re kenang ke la State Your Mind.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
2: Ke lebile haholo ntsane rantwa mogotsi wa kahle o sa le teng mogahla moananong ngwana modise le setabela ha le benya ha ke fehla meke ngwana la moseu ha ke je le batho ke nong godu godu nanyana ya ma re bile ke le dumedisa hle ke re dumelang bagotsi ba ka le phetse jang nna ke phetse ha monate fela ke la amohela nanong la gona le monate la Stage Your Mind mara ka pana re le bana ho ba ka ite batsega amang nano lena o litlisetswa ka mohlo ke SABC Education bo hlaisi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tshahlana ya gahleng di tebontshala
1: o tloa ka matjeng o fihla le

Metswalle maobane ka la 31 Phupu re bile le monyetla o ikgethang sekolong sa primary sa Kgotsofalo. Re keteka buka dipale tse kgutshwane tse ngotsweng ke barutwana ba sekolo seo. Ebile heka jone ke na le baeti ba bangata. Ke na le matitjhere a sekolong seo ha mmoho le bana ba sekolo. Ke batla ba qale fela ka bana. Re hi! Ebile ha ba tsamaye ba le bang ba tsamaya le matitjhere a bona e leng ntate o rapeleng Maleho mme Ntswaki Gaiane mme Van Schalk Wyk ha mmoho le ntate Matlala. Ebile hle bona ba tlore re qaqa ka buka ena ya bona ya dipale hle e re pele ho moo ke lenkela pina e monate ya Oscar Mbo Jazz Work ha mmoho le Thukuthela season bona ba re vuka.

0: Skambo just work hamoli tukutela bana bane bare bane bare vuka ntso ditsile tebu tebu ibile nna rona re bua ka buka ya dipaletse gotswane engotsweng ke bagutwana ba gotsofalo e re pele ke bua le bona hle mogotsi wa ka ke ke ke bue le ba etibaka ma mistress a bona ke utlo hore na a bona a bareng ka taba ena dumelang.
1: Dumelang.
0: Le fetse jang hle?
1: Ah, ha monate.
0: Le nna ke fetse ha monate fela re ke le dumedise ke qale ka mme Ntswaki ke re dumela hle mme wa ka.
2: Dumela hle monate.
0: O phetse jang?
2: Ke phile tsone o phetse.
0: Le nna ke phetse ha monate fela. Dumela ntate o rapeleng.
1: Dumela ausi wa ka.
0: O phetse jang ntate wa ka?
1: Ha monate.
0: Le nna ke phetse ha monate. Dumela mme Fanskelk.
3: Dumelang sesi.
0: O phetse jang hle?
3: Ke phetse, ke phetse hantle.
0: Le nna ke phetse ha monate. Ke thabetse ho bama. Ntate wa ka, ntate o rapeleng. E re nna lona re hle re kene tabeng tsa rona hle. A ko re joetse ho ne ho etsala eng maobane sekolong sa kgotsofalo. Maikutlo le moya o ne o le jwang nakong ya ho qala ho keteka.
1: Maobane ne re keteka launch ya buka e kwetsweng ke bana ba rona, dipale tsa rona ho tswa sekolong sa dipolasi mo e leng hore e kopantshitswe ke University of Free State lefapheng la library. Bana ba ngotse di-short stories, then university ya rona ya UFC ya dikopanya etsala buka e leng hore ke dipale tsa rona tsa sekolong sa dipolasi. So it was very, very, very big successful event. My long hori people they couldn't believe or banabari plasi bakhona ngol.
0: Jele ke a tseba ke bone mona marangang mona hore hei merero ona o susumeditswe ke mananeo a na le bali ha le sa tsebe he hore le nna tebutebu mananeo a na le bali ke tebo jele he ka maikutlo a hao mananeo a ho bala le ho phetha dipale a na le sabo sefe kgodisong ya dikelelo tsa bana ba banyane
1: a na le kgodiso engwe e kgolo because of mama le bongi o kila ga etela then bana le bone ba bona ho bala ke ntwengwe e leng hore it's very important musuwe fa wa gona mmesepa mogi ibile ba etsa thothokiso e leng hore e bua ka eng ho bala ho ke dijo tsa kelello. So most of in our kids re ba ruta hore ba nne ba bale ho ba hona motho if o badile ntho ha hona motho tla eng ka nhlong ya hao e dutse bobokong ba hao. So now on bana ba rona they are so active in reading mo le mo sekolong di talking walls tsa rona ba dula ba bala.
0: E utla hetse hle ntata ka ka bona hle ka morao ka mo o tlile le bana ba hao ba ba hlano ba teng he mona bukeng tsena ta. Jele he ke batla ho bua le bona hle ke ke ke utlwe hore na bona ba bapala ka golong efeng bukeng ena a ya lona e re ke ke ke utlwe hle bagotsi ba ka etlang mo ha ba le morao tse ba mani bonke. Hello hle. O phetse jang?
4: Ke phetse hantle.
0: Le nna ke phetse monate ke bua le mantle.
4: O bua le tshegofatso Tsipane. Ke dula mona Blomo na Media. Ke kena sekolo Comtech.
0: Jale mogotsi wa ka, ha ka o tshubile tje. Otlola mmele, otlola mmele mogotsi wa ka. E re he nna ke utlwe he. Wena bukeng e ngotsweng sekolong mo. O bapala ka go lefe mogotsi wa ka.
4: Nna ke mongodi wa pali. Ya ba shimane ba le ba tsama ba le bangata. Ba tsama thuteng. Ya ba. A fella ba la tlengwana.
0: Jele keng e ntseng hore o batle ho ngola a pale mo gotsi wa ka.
4: Senteng hore ke batle ho ngola pale na nankyore. Ke ne ke rata ho bala.
5: Yes.
4: La pe ka ke bona fore ke etse pale le nyaka. Then ke tswele pele.
0: E utlwa hetse hle mogotsi wa ka. Ha re utlwe ho mong hle. Hello hle.
3: Dumela.
0: O phetse jang?
3: Ke phetse hantle mme o phetse jang?
0: Le nna ke phetse ha monate fela re bua le mang?
3: Mona o bua le Masingwane Ngwarai ho tswa plot 48 Tweede Straat mme.
0: Alala. Wena o bukeng ye mogotsi wa ka o ngotse eng?
3: Ke ngotse ka Amo a Kula mme.
0: O na etsang? Ona etsa mogotsi wa ka.
3: Amo ona jile dijo tse seng hantle mme ona kula a kudiswa ke dijo tse seng hantle.
0: E ka wa ntsofatsa je hore mme. Ke tebu te witla mogotsi wa ka. O re tebu.
3: Okay
0: mme. Jale he a komplele ke nyentseng ho go batla ngwala pali.
3: Ne ke le ngwana ya sa mamele mme ke rata ho tsamaya fela ke tse ke shapana le bana ba be ke re ke mpe ke keepe busy ka nthonyana e tla etsang gore ke gaone le ho kenella ditabeng mme
0: jelo so mamele
3: eh ya
0: ke rata ho mamela ke re mogotsi wa ka. Hello se
5: mela
0: o pitse jang
5: amna
0: le ne ke pitse molati ke bua le mantle
5: o bua le bitumelo ho kwa hlaya diplotong tsa go ide ba.
0: Wena mogotsi wa ka o ngotseng mo paleng e?
5: Ke ngotse ka dithethefatsi.
0: Di etsa jang hle mogotsi wa ka?
5: Gore ntho pakiso le phakiso ba ne ba tsuba dithethefatsi ba sa memele batswadi.
0: Ke eng e entseng gore o batle ho ngola pale e?
5: Gobane mo re dulang gone o na le bana ba tsubang dithethefatsi be ba sa memele batswadi ba bone.
0: Ehlile ke taba ya bohlokwa eo mogotsi wa ka e re hlepe le nna le lona re tswela pele ke potlake ke lo rekisa ka mane ka mabenkeleng tshwara fela jalo hle mmamedi ke a gutla.
6: Lokolla botlhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 3 kg Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka R79.99 o boloka 20 randa kapa 50 ml Rexona Shield Roll-On Deodorant dife kapa dife tse pedi ka 42 randa o boloka 14 randa ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August ha Happy Buy sa le teng spa fela ho na le dipehelo.
7: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mogotsi wa ka o ntse ditse le tebu re ditse ba khotsi ba ka hle ba sekolong sa gotsofalo ere nna le bona re tswele pele ha go tlo ho ye mong hle hore yena o re tshwaretse di fitimela mogotsi wa ka
5: mela
0: o phetse jang
5: ha monate
0: le nna ke phetse ha monate fela ke bua le manhle
5: o bua le ntepiseng fan ve ke a hlang ka litse
0: jale mogotsi wa ka kompolelo hore wena bukeng ena o ne o ngotse eng
5: ke ngotse ka ba shimane ba utswang ditipa tsa batho
0: ke eng entse ngo batlo ngwala ka ntwe mogotsi wa ka
5: bale mme ke mo tsika pali e go bale ke sa mamela mme
0: jale wi le wa itukisa wa ba wa tla wa mamela
5: e ya me ke ka itukisa
8: eno hlompha
0: e hlile o a hlompha ha holo fela ke a gola ho go ntse o itshwere hantle a kerebile ke a gola go tla no tsela pele o ngola ke batla go bona o le hudimo dimo akere e ha re utlo ho ye mong dimela mogotsi ya
4: dimela
0: o phetse jang
4: le
0: nna ke phetsa monate ke eng ntse le re ke mmema ke batla o tlisisa go nna nna ha le shebile ke tsana le mmema ke tsana le mmema ba botsa ke tsela pele hle ke di tsile mang
4: le buisa pogo jane a hlayang ba sentse pela tripod
0: jalo bana mo go tswa ka bukenye o ile wa ngolang
4: ke ngotse ka le ding
0: letsang
4: le ne le batla utsa bana impala qetela le atlile ba batsidi ba ile ba pholisa bana ba bona
0: ke eng entseng hore o batla ho ngwala ka madimo
4: ke ne ke batla ho tshusa bana ba sa batleng
0: ho ngwala o ema mela le ba litse
4: e se ke mamela
0: o a tseba hore le bana ba rata madimo jang
9: e
0: ke lebile haholo mogotsi wa ka ke lebile haholo kana ko ya lona e re ke bue le ntate o rapeleng ha mmoho le mme Ntswaki ke utlo hore na a bona jalo ka batho ba baholo ba re
8: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa
0: ntate o rapeleng o nagana ho bohlokwa kae hore sekolo se keteke katleho tse le batswadi matitjhere le setšhaba
1: ke nagana hore ho bohlokwa haholo hoba mo bana bana ba hlokang teng the background tsa bone they are very disadvantaged so now on another thing ke o beya sekolo mmapeng hoba ke sekolo se e leng gore batho ga ba se tsebe it's a farm school se e leng gore se hole le batho ke bana ba dipolase bana ba dipolase ba dula ba like ba nyenyefatswa but go na le capability e ngata-ngata-ngata so it's very very important
0: jalo ka mora o bona katlao ena mohato o latelang ke ofe
1: mohato o latelang ke gore now one re tlo ba le ya dipoetry goba now one se re na le dipoetry tse bana ba bangata ba e leng gore ba na le dipoetry so ba sentse ba qaleletse ba ingwalela dipoetry tsa bone maybe in 2 years time re tlabe re ntsha magazine mo sa sekolong sa diplase magazine from farm schools.
0: Jela he nda jwa ka tla utlwisisa mamedi ke gola o mmametse mona o batla o bona bukena ka mahlwa ha o batla o ibala ka boyena dule fatshe a ke a bale buka ena ba ka ifumana kae?
1: Ba ka ifumana ho tswa University of Free State le sekolo. Then a university fetsa ho with a compiling out the with a badge engata etlebe etla sekolo. Then we'll be distributing ho tlo bona hore batho ba bale di paletseng
0: le mathahle lo batlana le dibuka tseo ho bala utlwa hore bana bana ba etsa mosebetsi o motletletletletle bile ke a gola hore mo mamedi ka ntle ka mo le yena o mametse ho lena nkang pene le pampiri hona jwale a batla ho ngola a kere mogotsi wa ka e re ke utlwe ho mme Ntswaki mme wa ka hle le eto lena le lokutile eng ka matla a ho bala
5: le eto lena le re rutile dintho tsengata hobane ka kutlwisiso ya ka kutlwisisa hore bana ba tshwanetse ba kgothaletswe ho bala ka mehla jwalo ka o tla thola hore nna phaposing ya ka bana ba ka re qala ka ho bala pele re ka etsa eng kapa eng ke ka ho ke reng le eto lena ke bona le re tswetse molemo haholo le hore re bone hore mookamedi wa rona e le mmemasepa more o dula a re tsheditse ka mehla hore re kgothaletse bana bana ho bala jalo ka ha ntate a ile a bua pelenyana a bua hore ho bala ke dijo tsa boko ke mantswe a re tswang ho mosuwehlo wa rona ka mehla a re kgothaletsa tseo kaofela
0: jalo mme wa ka setšhaba se ka tswela pele jwang ho tshehetsa barutwana bana ba lona
5: setšhaba se ka ba tshehetsa ka hore ba be le bona go hore ba se ba baga go ba se ba bagesa jalo ka ngwana ile a bua pele a re ine le ngwana a jwang a se ka monka jalo ka ngwana a ne a le jwa a jwang a monke jalo ka ngwana a ne a le jwang ba dule ba batshehetsa le batswadi ke ba kgothaletsa hore le ha e la dikolodi kwetse ba rute bana ba ba kgothaletse le ho bala jalo le bona ka ke ba bolella hore pele a robala bala segatswana nyana fela o ikwetlise segatswana seno ha ntse se bala o tlo galla ho bala sa bobedi jalo jalo ho fihlela o bo bona hore ke na le bogoni ba ho bala
0: Ishile le buile taba tsa bohlokwa haholo fela ke lebile haholo kana kwa lona le dikeletso tsa lona ke a gola go letla ba le mafelo a beke a monata haholo fela
1: le buile
0: bye bye Mogotsi wa ka ene e le ba sekolong sa Kgotsofalo e bile hle ba ne ba tsama le bana ba bona bana ba bona ba ngotse dipale bukeng ya sekolo seo ba ngotse dipale tse gutshwane emong le emong mogotsi wa ka o ile a ngola pale bile ke gola hore le ile la ba mamela le wena ka tlung ka mo o tlabe o emehle o late penele pampiri go ngolle maele o ngole dithotokiso o ngole dipale re ke re tlale ka wena ke re mogotsi re bone ka wena hore wena o manga ke jale he le sekela lebala go mohlang ditswang mohle sekolong sa U of C le ke le mathe le mathe le mathe le mathe ka potlako le lo fumana dipaletse na le gone go dibala go babayentse mosebetsi o magethe e le ka nete ha ke etsa tsena hle ke fihlile pheletsong ya lenana la go nna le monatela stage of mind mo ka pana le bana go ba ka ite batsega amang na no le na o ne o litliseditswe ka motlhotlhoki SABC education botlhaisi makineleng ka mane ya bua mona hle ke tebu tebu tshehlana ya gahleng ditebontshala.

0: Motswalle wa kahle ke ne ke re ke o bolelle hore hey ha ho hotle le gale ho tla tsatsa ke tabile ha ke ke bona ke le ho le ke ga le ka bona te bu motswalle ga ke re lwana ko fe monyetla hle o ko o bona
1: ke bo ho hotle wa thata mela ka bo
0: ho te ka nnete re tabile le tla re bona ka mane ka marangkang he nna le tla nthola ka mane ka Instagram ka Kemo Marumo ke le bontsha gore na ho hotle jwang ka monalang wa you ka tsere taba yo mme motswalle ga ke tlo o kwalla ka pina e monate hle e tlang ka DJ Stoki emo ha mmoho le Sipho Makutulela
2: o sa jwetse ba mamedi le hore dikonopo tse mona di monate di a thella
3: ha o tobetsa
2: ha o tobetsa ya
0: ipula
2: ha o tsama ntlo e sa hodimo le
0: fela ke ka ho tsegeng ha ba shebelle bona ba bone ha ba emele nna thola o mamele thola o shebelle pina yena motswalle wa ka yona e re a kuvumi ho fitlhella hape re kopanang bekeng e tlang motswalle wa ka le natefelo ke manane o tle ohle a tla latela tshebeletsong

0: Didabatsana tsa hora ya borobong tsona di fella mona tsela telantsena etla batsa hora ya lshumele motsomong ke nga di thabotsena ke di fitisetsa o DJ Lovers ka se mashume ya mararo tse ratwa.
1: Mama mini really amohela go tse ratwa ka DJ Lovers.
2: Yalla pin.
3: Can I hear?

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ha ke sa hopola dithoi tseo ke neng ke dikopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke ka tselwa ka yona ka morago ya lesiphume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipeelo.
3: Mamelang hleng, Ackermans Winter Sale jwale e kgolohadi le ho feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dinthong tse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Di-fleece slip suits ho tloha ka 49 randa, le knitwear ya Mafumahadi ho tloha ka 139 randa. Ka pula le ho feta ka lebenkeleng le online ha setoko se sa le teng. Ha Ackermans fela.
4: Nna ebe ntho ya sebetsa.
5: Molaetsa wa bohlokwa ho baamohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa baamohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35, ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, se ka kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao la 7 August. Lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo, mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena kgweding yona ena ya August ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
6: Nomoro ya 28.

0: Natale Serie FM. America ka tsheno ke bona re tla hore me sebetse mingata e lengwe re ya etsahala. A ke tsabele tsa mapato. A ke me ke tika fa pana e lengwe re ya etsahala ka tsheno. A ti he engwe e lengwe re ka nete ke ya lepato e lengwe re lang ka ma maikutlo a holo. E lang kotla pelong ha holo ke o hlokala ha e mongwa dipini province nyane ya Free State. Botswa wa kamane ka Bloemfontein fela la peng habo ke Masilo Tennyson. E tuma rema e ba nna ke nngwe ke a ke amang a mafu. E le ngwe ka nnete ke le ka utlwa bohloko a holo ha ke utlwa a ka wona. E tuma rema ke mongwa ba hlangana ba e le ngwe ka nnete o na le talente ka tsela e makatsang. A bina ha monate tjena ke hopola. Ke sebetse le yena ka makgetlho a mabedi ka mane ka Park of Bloemfontein. A talente ha e ke makatsang. A ke hopola hantle ha se kgale. A ke dibeke tse pedi tse fetileng a ke na le Kamsa Heavy Point. A re ntse re mo letsetsa re bua le yena re ho yena a tle re tlo sebetsa. A re tlo etsa pina le yena. A banna na le lentswe le monate monna eno banna Itu Marema. Itumele marema a o banna we. Ke utlwa bohloko haholo fela ka nnete. Ka mora hore ke utlwe ho hlokahala ha hae ka mora ke kopane le yena dibeke tse hlano. Mme re na le yena re le mmoho. E ya ba ka nnete a beke e latelang ka o thusa re sile. A moya wa hae o phomole ka kgotso. Ke bone. A boholo ba batho ho tswa Bloemfontein ba palame mmile o moholo wa ZR Mahabane. Le mila wa R30 bale ba kamane ka Masilo a Tennyson holo buloka ena kakapa Ituma Rema amoya wa hai opumule ka khotso amirisha ka jeno reta khola selemo sa basotho ka jeno selemo sa basotho si athwasa happy new year. Contoir on the set, it's 086-000-3084.
1: Lisa wa bo so sele ha ka le king.
2: Ke kata ho le fa dikoloto tsa ka ha a kame.
1: Ke hantle ho bane
2: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se so sele fa. Ke kata ho le fa dikoloto tsa pedi. Jwale nka khutsisa 2000 rand.
1: Wow.
3: Ke mola madness eo. Ha a kame fela. Hona le dipehelo.
0: 086-000-3084 ke bo ke ditsinteng sentse ke nka mohala wa gago gona jwale tjena a ko ntshware tlhe o ntetsetse kwano go tse ratwang tsa Lesedi FM ko utlwe fela rona ebe wena o mametse o le go kae le bo mang le ntse le etsa eng 086-000-3084 ke bo ke ditsinteng Lesedi FM mo yang dumela kgotso hello
4: hello abuti.
0: Le kai abuti.
4: Hola abuti ke tsetsa tsatsa ka bona ka tsana ritsi ka bona abu.
0: A petsana ritsi dumela.
4: A tsetsa ba di be se abuti.
0: Ella joang radio ka mona abuti.
4: Ha ri la ha munna ke tsatsa bo ka bo ya tsetsa ma be se tsinga ina ba.
0: Ke rata ha o le jalo abuti ke le buile utlwa.
4: Abu.
0: A thank you abuti le Sedi FM dumela. Khotso hi.
5: Hi DJ Lovers.
0: Pusha pusha ngabuti.
5: Sharp DJ Lovers.
0: Amunna tikisore mankai.
5: Sogete fogatebe ka moka mokti ka Rosendal.
0: Amunna Rosendal dumela.
5: Ah o regisa amunna tu di medicine ayele.
0: What's ETM?
5: Eh, isa la ntho tsentle.
0: Do.
5: Sharp DJ la mazinzo ro ra o tsaka mo ka mautse ka mo.
0: A thank you hlengwana mme mana ke mautse ro sentala. Mna te mo kala le Sedi FM tumela hi.
6: Tumela la ba.
0: Tumela ng le kai.
6: Se te le kai la vi la vi.
0: Amna ti ke sore man kai.
6: O tsere mo le bo hente men ka mona ka tsmo le Paris DJ la ba.
0: A tuma ho le Paris hello.
6: Hello. DJ Lava
0: Lava. Ella Joang Radio, come on.
6: Ai, DJ la masinchuri tsamaya hantle ho phodile ke kopa ho futhu mmase.
0: Sentse ke tsa jwalo.
6: Ke
0: le bo DJ la ba. Ke le bo thank you tata le sa dia fam to mela khotso hello.
5: Este chu.
0: Shapo jwa ngwaneso.
5: DJ Otso Tsentse.
0: Morena Rantipa.
5: Wana me yalla radio ka mga tsima le tsela ke patwane wana me fihle la tsama ba le tsheke di tsika se di pre-court ma ba di work up tsika se. E pa rela ke go dira ka tsela le mo mangwe me ke la bona DJ la ba.
0: Wana me ke le buile utlwa.
5: Thank you Dr. Chu.
0: Mafela beke amo na tele sa dia fam dumela khotso hello.
6: Hi DJ la ba.
0: Alika.
6: It's
0: a good thing.
5: It's a good thing. Ya di le ba skutshere mwana mme go tshere go tshere ke le ka mona ka vaxe tsene mwana mme ntse ke hlatsa tsa ke tla tsela ma digitality ya
0: o nate fetse ke monate wa sia le moya

0: Ke le ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Lesedi FM et DJ Lovers SA.
1: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata di tshelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Hala tjena banna ngupotsa SABC choristers masawana. Mona tomokala motemo tla hopula hore ka jeno re thagola selimo sa basuthu.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selimo sa basuthu. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Go fela go le jalo motlhemotlhetlhe re keteka basadi kgweding ena, o tla gopola gore ka la robong kgweding ena ya phato purula marwele ke ka la robong ke manamo e leng gore e tlabe e le fela jalo letsatsi la naga la basadi. Wathinta bafatshe wathindumbokotho.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, go tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha se mo he mo temo tlhle ha ke tsebe hore na wena o tseba seboko sa hao na ei batho ba sukula ka seboko man na le wena o tseba seboko sa hao o tla ntsha around tetsetso ho 086 0003 084 ku tle fela rona wena ha o ipulela jwang tsa singlena la ho thwasa ha selemo a sabasuthu 086 0003 084 ke mo ke ditsinteng
3: No more any show me limits to aim.
1: Ricky Bitsa LKG. Akibuaka, Lerato Hanyaho, Monotama Lemahu, Azetu MSA, Lisa Mikay, Baritando Yi.

0: Ntatile.
1: Le
0: rato ganyago LK

0: Di daba tsena tsa hora ya lishubile metsumedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya pele tse tla bendi tsa maya le tsa bemba le hodimo ke nga dithepo tsena ke di fitisetsa hole kholo kwe vele moloi re ka ofela
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate putula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela

0: tali
1: ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le siphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tlalatela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong ho na le melawana le dipeelo
3: ke mako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelong ona ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 10.5 million ena ke tjhelete ka fetulang bophelo ba hao hang-hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa dinomoro ka kotlo moqebelong ona ka hora ya probo mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa ei wena lutho ya naha dipapadi tse ngata menyetle mengata di milioni tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shumele metsi robedi ka pa ho feta babala ka boikarabelo National Lottery tsamaiswa ka molao ke size ekhaya
4: Ke manya kitikang letsatsi la tsolo ka jeno. Ke manya hola. Re tshware ho 086-000-3084. Kapa ka WhatsApp ho 079-758-5066. O lakaletse ba kitikang mahlohonolo. Lesedi FM ke molelo.
5: Ola, ola, ola, ola, beli, ola, ola, ola, bukayaka, ola, bukayaka, ish. Ke sente ja bu sente ba le ga kimpa le boga ya ga e boga ya ga ke kopela ntwana ga ga le sotu ga kwana ga ntse ma hasana boga ya ga ke ga bona dzi dintse ngata boga ya ga ho la be moholo boga ya ga
6: dumela mvololo ke o mametse ke le ka le sotu ma putse ke rata ho kopela mogotsi wa ka tshonelo phakwe ke le tsatsi la ha ile na mme ho ke ho yena a hole a hole a hole a bona tse ding tse ngata ke keketso ka maputswe ke a lebong
7: hola hola hola hola mfolisto folisto mfete folisto koloma no kholeni mtsweni nga Petelmas extension 5 eMpumalanga kukhula mina mfolisto kukhula mina temvolilo volo mavolo volo sharp sharp mavolo volo ukuvulele phezulu ukuvulele phezulu mafolovolo sharp sharp police two
8: hi hello hello velumloyi hamnat lekai hamnat well dimo dismelo ka boss town k section ke kopela disebo mahamo digit ba bevdi ehle ke ga kitike ha monate tsatsilela tswalo ke lebo
9: Hello, hello, Billy, Billy, Willis, Sasa. Nigga, talk a couple of Hunaka, the 20th August.
3: Ao ba hola ba hola ba hola ba jwale sasa ena nkhono tla hola monate fela ne rr ba ka jeno jwalo ka re qala go di ena mmamedi ke a tsepo tla ba letsatsi le monate happy birthday to you happy birthday to you Happy birthday, dear Luna. Happy birthday to you. How hola ga jeno mamedi rola ga letsa ga tlhole mahlonolo. Ibile ke letsa tsile le holo he mamedi bana ba commission e ikemetseng ya dikgetho ba boetse ba file batho monyetla wa hore ba ile ingodisa ka jeno mamedi ba geng sa dikgetho tse tlang a tsa magotla metse ka la nne pudungwana. Ka jeno lo sane Mamedi tsa maulo itekolo rona mane mo ileng wa ngodisa mo la na votela teng ntho tsa ontse di eme hantle a holo batho ba batsha ke bona ba gothalletswa mo mamedi hore ha ri eng bana ba qalang vote go lo utlwa manate o etsa ghetho hao hore ke nna a be ile motho yona skalla fela o sane o tjo mo na go beile mo harieng ka nnete ka jene lo sane ba bietse ba fane ka monyetla wa hore batho ba ye ba lo ingodisa he mo mamedi ba keng sa re o fumane monyetla wa hore ka lana pudingwana le wena o be emong wa ma Afrika borwa ba tla kena jwalo molenga ba re lenna ke lo hlaisa lentswe la ka le sedi FM 87.7 kula ba jolo man 106.6 go shebile ke a tsebo mametso SABC Plus app e more ke mametse mfololo ke le mona take ke mametse ke le mona UK ya www.lesediafm.co.za e mongwe tsho re ha monate audio booking ke re bua jolo ka 806 he mo media on 20 monate ke na kwa mmino wa koriana banna ai moya ka wa furalla jwae
4: Se hosilile. Reka ofela. Kokopela ka mmino wa koriana. Re kitike botshaba ba basuthu. Holisedi FM. Ke mo

0: moreretsetso wa setso sa setso
1: ha se mo setso ke bo hlasemba ha bana
0: le CD FM ke molelwa.
2: Hey, the man said.

FM ke molelo ka ona motsotso o mametse fele molomo.

0: motsotso o mametse pele molomo Autostrada
1: pele ya pele basadi
0: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananela

0: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka $92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka $79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: How di pampiri tsena tsa tsena ke samang?
2: Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a se ngontsing.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dalo fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsena ata.
2: Etsa kopo online o join a Africa Boro a fitang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
4: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM liri. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa. Ka ona motsotso. O mametse vele.

0: Mamela Lesedi FM ke molelo.
1: Kitso na ditaba he mo mamedi tsebeletso ya lesedi 0860003084 mamedi ya mongare mvololo fumane motho a thabile ka mathata batho a share Facebook ha o mo sheba motho a boteng o na le mathata ana a naisale jwale ska ba dumela batho ba jwalo mo mamedi ba ontsetseleng ba o lahleise a timing shebana le bophelo ba hao thula block o ifitele tsebeletso ke lesedi ho etsa langa si ha o dumela tla Le sedi du bet. Tsabele so ke le sedi mamedi khotso. O la hleile ka mona mvolo la re tle ka mona tsabele so ke le sedi dumelang. Mamedi khotso. Shapulwa.
2: Shapunga ka bua le nne o ka mona ra Velko.
1: A go phamisele ntse mogotsi re tseba utlwa taba tsa o Velko mo modintsang ka si hao.
2: Bua le nne o po o mona Velko mo thabumo.
1: E yang jaga din tsanga si hao.
2: Ke tletile di tsitse ko le ka wa shi ke tsere tsa ga tse bata.
1: E sha pa ke tsona ntja ga le sedia fam dumela. Ha ona motho ka mona 0797585066 re tla ka mona le sedi e leo. Nna ho etsa la jwa mvololo mo hale mona ingetsa tsena. E re hantse yetsa jwa re tle ka mona ka WhatsApp.
3: Dumelang Vololo, ho se etsalang ho katsi ya ne today ke rata ho theoletsa bashimane ba bararo mabitso a bona ke Keke, Banana le Korela. Bashimane bana ba le ba gago ba botse team ya bolo ka monana ka rona ebile no tsena ke lo shebella bana ba rona no tsena na Vololo ka true. Lebitso la team ke Katlo Warriors Academy. Ah, batho ba phutha bana ba rona Vololo ba balele bo di drugs tshontse ngata ho hobe na hise le boya Vololo. So nje ke ba theoletsa. Ke rata ho theoletsa le Mme Masibeko le Ntate Masibeko ba rata ho fa community di vege bo dijo. Ke ba leboha ho le ka mosebetsi ba o etsang o motle. O bua le tsholana pheko ka mona ka katle ho mosheshe. Tsanko Vololo.
1: Hey thata, ke bahludi batho ba no re batla batho ba jwalo. We know wa abutsing soccer academy o ntsentwentle na go ngena e bima mo mamedi batho ba ba chaba ikagalang di titifatsing ha di sa leo tabatsena tsa o bapala ha bana mananga go ngena mafelo ba ke ka sitsa rona batho ba a ile di grounding tsa bana mono go bapala bolo teng e mong o iphile sona setsa seno fela ha ntse ona le batho ba hopolang re papadi ka patsona di papadi di bohlokwa batho ba batsha ba ntseng ba tswela pelo ra ha ke gona ke tla etsa thabisa botlhoko tabe u dumelang
4: Gregor Zeja
1: a shapo jwa nga uthiaka
4: shapo la u ba u kyaga
1: amna te ke mangwe letsa le kae
4: amna te veja u bua le ntate le tsiya ga wa tsene ri ya Gregor Zeja a Zeja le ke nyana ga wa tsene ri ya ke bui modiso ba di kgetho fela ke tente ka tsa tente ha go hla mona ke tente ngwana mme ke tsereza la itse ke go thaletsa batho go ba lo vote ngwana mme ke
1: tsetse
4: di khetho tsa bona mmuso ba tla ga ta tripwise veja
1: he mona ho jwa ba ke na mo ba ke na
4: ya ba tla la ile ga munyero wena tripwise veja mara ke tlokometse go bolo ba batho ba gona tse ba ho ntse bua mo batho ba leng go ba utilize ha ho ntse ya online wa tse ba sebedi ke yona
1: oh ya
4: ba ba sala se ba le bohlale tripwise veja ba ke ni fela maganga mona ba iregister ba ba mnate ha ba ta vote ngwana mme ba tla ikhethela muso ba tla o thabela ngwana mme
1: he mona ke yona ntwa bohlokwe re batlang gore batho ba batsha banke karolo tabeng tsena tsa dikgetho mme ba di utlwisise gore di bohlokwa ha kae
4: mme ke se le go re tshitwa zeja ba tla bona batsha ba ene ka maoto ba batla o fetola na ha ya bona ntja mme ba ne bo ka moso ke ba bona ha isa le ba gona tshitwa zeja
1: a uthi aga ke le buile hle mona tsa tsile mona tsa
4: tsile mona ke tshitwa zeja lo ena mla ontse le community builder the way o leng ka teng ona mme ba di le tlo ga di le tshitwa zeja
1: shapunta tse tsa tsile mona ate
4: e tjada so
1: e tjada tsebele so ke le sedi mamedi dumela
5: Kinyo hapti veli le kai?
1: Rete le kai mme.
5: Kama hao hapti veli.
1: Ei, amme ki mangu leitza le kai?
5: Ho munati ki kamene ka rande eken kate.
1: Ei, amme.
5: Ya vivi to lo ta kai ki mafiho. Le khousi ki ba fakete muna. Ho munati hao lo ta chumis habi.
1: Ka se ga u tsama mme?
5: A ke?
1: O re ho etsa la bang mo mo dulang teng?
5: Ke re ke ka mona ka Randburg. Ke sa ke tsoba ne.
1: Okay, riale bo mme di medi sa bana, bye bye.
5: Thank you dad, bye bye.
1: Bye bye.
6: Go tsone ntate ntau lekana tota mtaung ka boikokobetso ke nna matlhaa
1: o ntate mtaung ka nako e banna tau ko ana wa sebetsa wena ngwana mme o tla kopana le ena ebile o sane ke magolong o tla kopana le ena jwale ke nako manta kwana ga e le mafelo a beke jena o tau modu bo polasing kwana o shebane le kgomotsa gae
7: Ela ela mbololo mbololo abla wa ka monna go mametse hle monna ka 89.9 ka mo ga bloma bla wa ka ide dad hai go mametse le tlenki tshegi monna ai maatsa ka dilwang a lwana hle monna e lwana le mpho tshegi le ke ile tshegi a ke le ka moka se face 9 hle monna skisi nna ke nna David Mutaumbla waka tangosi
8: Dumela, dumela, dumela ka mo mbololo ngwana ka hle. Ai. Ba tsama ngwana ka hona ntwe mo na tjolo ka sia le moya. Sia re phanisa. Se re fa matla, sia re gothatsa. O re tseding ngwana ka tsere le matsang re dinga re di lahlela kwana ka bakala o re le dula ngwana ka le re tshietsa le go hudisa la se le bongolo ngwana ka re ne re phahame a ga di rata le sedi wa tseba ngwana ka ka o fela tsena tse le re tsetsang tsona ga di le boa ngwana ka la ka ba ba joang ka matuma ra wa tseba ka wa mamela sea le moya o ya tsheya o ya jaifa o ya ema o ba monate ga le bua ngwana ka hle ke nna mme Julia tshotetse ka mona ka vale thank you ngwana ka re tla o mamela o fihlella o tswa o tsamaya thank you papa
1: re a leboa mme re lebuile a golo mme ka mono ka gotlo tharo ya lekwa

ho bile le dikgulagulano pakeng tsa boetapele ba ANC le batho ba bang ba lelapa la borena ba bapo ba mogale masepaleng wa Madibeng profenseng ya Northwest. Setatho moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ile a hanela o kena lapeng lena la borena. Moporesidente Ramaphosa ya ileng a dumelelwa ga morago go kena o eteletse pele letsholo la mokgwa wa gabo la go kgothaletsa bakgethi ba nang le tshwanelo ya go kgetha go ingodisetsa dikgetho ka o qolleya batšha nakong e na ya letsholo la go qetela la komišene e ikemetseng ya dikgetho la go ngodisa bakgethi mafelong ana a beke. Go sa le jalo pejana modulasetulo wa

0: Mamedi, ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ka boela ya tamela. Mamela tse ding hape, hana ko e tlabe le hora ya bohlano. Ke boela ke kgutlela ho wena, Bololo, ka lenaneo, ka mokgahlelo wa ho qetela wa re kaofela.
1: Ke a leboha Taroja ho fela o le jwalo ngwana mme. Momamedi, tsirama metsotsong e tsheletseng ka mora hora ena ya bobedi. Ke a leboha Taroja, ke a leboha Rabosana Madiehe. Re kaofela ke Moqebelo, ha e le Moqebelo re re.

Wash from Lord. Wash. Somebody help. Call 911. Somebody help.

0: qala nthotsane tse monate mabedi dumela hle tsola loka okay ke la ka leno o pulele o saliteng le coach mo le fintse ekipa pa di ke pa kentsa Orlando Pirates le Milford FC e ba tsama le kamo ba buile ngwana ke ba buile e pulese allo pule
1: Halo ka joan ka kapegolo.
0: Monate ngwana mme onzo ya hantle.
1: No tse ke ikela tsa tshepa lwana onzo ya hantle monga phofu.
0: A monate a holo na go re sile ngwana ka thewa le tsona le coach mo le fintseki.
1: Ere kolebo jalo monga phofu letsatsing lena la ka jeno wena morrati mothaseli lwana mogotumetsi wena tsebeletso ya lesedi. Letsatsing lena la ka jeno a sentse ke bohamadume ho le la haufi mo mametseng lona teng hantle fela. O dumeditswa ke motau nye motuna ke siana tau ke na manetsetsa mamarriele wa dijabatho motau wa rapiri. E reng ha bona kgodi ka metsing a ba itiela a re ke lefura letsatsina ka jeno re kopana hantle fela re kopangwa ke tlhopa tse pedi tse kgolo Afrika borwa kwa mona ke go jalo ka tlhopa seo sa Orlando Pirates le tlhopa sa Milford etse leng gore di tiana jalo papadi ya pele ya liki mo mamedi ya Betway ya Premiership papala hona ka mona ka Amstel Arena eleng stadium sa Orlando Pirates se ileng sa tsejwa go loka gore ke Orlando Stadium nakong ya u fita me haile jalo he mo mamedi ke tla kone letse rona di tlhopa ka bobedi a dipanne joanga re kala ka tlhopa sa baeti e leng se tlhopa sa Milford emong ba pele

0: Teng yena sipamandla hleza aba bobedi o teng o se vusumusi mtama mtabela abararo ke olwetu tsele abune ke sifiso mthuli abahlano ke etebo lenkosi mthethwa abutsilela ke bekani mmtiani abusupa ke menzi chili abrobedi ke etabana mabena abrobongo ke mvel ne ke mvelo zika akayo Otwa mono wale bale shume ki munena tobani bengu ba ukatela kiena akanyisani khateren ki katela eo bana bana ba tsopasena sa yona kamani Milford ba atakhulanga papadina kateng letsa tsing lena la kajeno mehe re ka ser tota rone letsa rona ibe ba mane banteng ya bona ai bai mi joang hana ko intse ya ka hili mona papadi e sentse bile e takhuile mo mamedi arrenke he ka kwano ka monaka le sakureng la tlhopa sa London Pirates hopola re Milford e ko tlisa ki mongadi shanti pupuma o tusana li yena mongadi nkulile ko butelezi e kasita li mongadi Michael Gumede hapala kaliwa la banna babane murrawo ngwe kapila bona pedi hari ati babararo kibane he basentse bal kapile mulengwane o hlaselanga Orlando Pirates man mi kwalong bana di sipo chain oteng bo mbabedi le bone CM oteng babararo ke nkosinati CBC oteng babune ke kamkhalo sebelebele oteng babarra babhlanu ke Dion Horton oteng babutsilela ke Karem Dancing oteng babusupa ke Talent Mbatan oteng babrobedi ke Patrick Maswangayi Maswanganyi oteng babrobongo ke Tsepang Muremi ati balishume ke Oswin Opolis bakukatela kena yanela mbutima akibona banna bakalang papadi tsina ka jeno ba mo kotisi mngadi Abdeslami on wadun hantefela mumamedi tapasala na pereta haili ya tusanga mo kotisi kimngadi manda nkazi ekasita le yena mngadi Ryan Jacobs letsatsina ka jeno banna balabane murrawo balabararo ba rimba balan balabararo pelimani mo pita di sokwang teng harbona he mumamedi tsatsina ka jeno o tlopolo ra ke tsama ke le mong ke tsama ya le emulifi ntseki e o ile yena mo kotisi meke na mkakulli le motlopulu yana papadi me ya konopelang dikonopo ke bua ka yena ra dikonopo ke mongadi mbele letsatsinga lena la ka jeno Esi ale moya ke sale sedi e rule tsore he ke tla tsintena kore motsotso ke ene bo he madume ho mo ko tsiwa ka kwano mona ke bua ka mulefi ntse ke coach my coach
1: mongari leo
0: khotso coach
1: le ga ngwane se
0: amedi ho bona lore re tsabale botatanya he mona le mane ho ntse ho hlile ho sebetswana jalo le tabatsena tsa rona ka kwano ka mona tsa technology re tla re bona rona e tsa makatsa la mofuta ofeng ho baneng nnete ke hore ha re sheba le setshwantsho seo re sebetse sebetsang ka sona kwano mona le baleng hona le kae kae mona le mane mo ile ngore se batla se le rutwana me re tla re bone hore na tabatsa rona di ka sebetsa jwang me haile mo kotlisi ke a tshepa hore o santsa le teng tutlo fela rona mo kotlisi teng hantle mongadi mo lefintseki le tsa tsina ka jeno khotso mo kotlisi
1: wana mme o pese mo ngadi leo
2: bule
0: nta mo ngapofu
2: ha o mutlwi
0: ha ke mutlwi ntate
2: all right tswela pele
0: ngwanetsi re ke bona he mo mamedi ha ke tswela pele fela jalo ya tsa misa papa di ke mo ngadi ya tsa misa papa di mo ngadi Christopher na Kids Tour ho tswa mo no tusana ka molengwa ka botshabatsa tsi le alfa ke mo ngadi alfa sa sitole ka kwano ka bo prima ho le bana re bua ka mo ngadi Thabo Tahisen ho tswa mo no bo ofisi mo ofisi rwa bone wa papa di ke mo ngadi Joseph Makubo me harsha ba jalo ye le ngore ke na match commissioner re bua ka mo ngadi Morne Daniels ke ka tla eo he papa di santsaneng e tlatle e tsamaiswe ka teng letsatsing lena la ka jeno mme re tlatle bone he hore na banna banang ka mahlakoro mabedi ba tlatle ba sebetse jwang ha ile mona re ntse re lokisa taba tsa rona ka kwano mo mamedi ba tseng sa hore re tlotla re bona rona papa dinang re tsamaisa ka tsela ya mofuta ofeng mme jwale tlhopha sena sa Milford ba pere tsa bona tse kgubeduwa hantle fela ke di candy ke marikgwe le dikipa mme re sheba jwalo dinomoro ke tse tshweu ba tloa ka ho lena la ka la ho lahlela e leng ka le letona ba le sa ka ulena lan le letsiadi har sheba jalo he tsa pasalo ne pare tsebona ba tloa ka ule letsiadi ba le bisa ka ule letuna ba pere tsa bona tseo re di tsebanga e leng mala o motho di nomoro ke e tse tshweu ka morao ka mona ha ile di ka usile tsona ke tsentso le bo sonyana mona le mane ola ne pare tsa ke bona ba sentseng ba tile ba ntse ba nkile bolo jalo mo mamedi re santsane re metse fela taba tsa rona hore di tla ditsebe holoka letsatsing le nana ka jeno re ntano fa papa di na ka bo khabane bona ba isa le hore na e tsama ka tsela e joangana re kutsi bise hore hlopha tsena tsepedi di tiana tsena e le hore dina le matla a lekanang mohlomong ka re ka mona ka ho litiane e tlase mo hlopha sena sa sa yona ka kwano Milford ba ne ba sa teng ba ne ba tlile ba le matla haholo ka mona ka le tlhakorola PSL ka pala la Betway Premiership Orlando Pirates le bona ba ne ba tlile ba le matla haholo le hoja he mona tsatsi na ka jeno matla a sa lekalekane empa di likin tseo ba bapetseng ka tsona ho tsona sehleng se fetileng matla a ne a batla ka patere Orlando Pirates e ne na le matla a mangata hlopha sa Milford ba ne ba tlile ba na le matla a mangata jwale Milford ba ile ba sebetsa ka bokgabane mo teng ba ileng ba iphumana jwalo ba hapa papaditsane tsa promotional relegation playoffs mme ha re sheba jwalo ke mo teng ba ileng ba iphumanela dintlha tse supileng tseo ba ileng ba di fumana mme ba dutse boemong ba pele hona ka mono ka leaking eo ya dihlopha tse ka bang tse tharo re bua le ka Majesi ba ileng ba dula boemong ba bedi ka dintlha tse hlano re bua le ka Cape Town City ba ileng ba dula boemong ba boraro ka dintlha tse ka bang tse nne ka ofela ke ka tsela eo he bokgabane boo ba ileng ba hlan ba sebetsa ka teng Orlando Pirates ra tseba yona ile hapa leaky yena ya I bet we ye premiership e hlile ba kokolo ba kolokotsana le kapa ba kutisana le hlopa sa Mamelodi Sundowns ke ka tsela yeo he hlopa tsena di bile matla hakalo di likin tsa bona metse ngata he ke tla nne ko ne letse tsona hana ko entse ya re santsane re lokilokisa di nthonyana tse pedi tse tharo ka kwano ka bona le mong ha dimbele re tla re bone papadi na ha etsola pele ka kwano hantle fela hlopa hlopa tsena tse pedi jwale he ha ke re bone he ele ka jalo tsena ka boloka mane Orlando Pirates and Apollo Houston ka boloka mane ke re banna ba iso re tlo ka na bo harim bana bana ka rasrona bi kimpala jalo ke wa alla pala ka mane yalla pala ya mangadi Christopher ore banna ba iso poso ka mono Orlando Pirates o hlile go bona la hona di petho nyana mona le mane di nomoro ntsa bona re bona he ka mane Apollo Houston ka roja destiny ana ka mane ba itsula ka matsa mahulu wa tsulo ka mane hanta fela ka mane ke na lo tune e bile ke na etsa ka kwano ka mo lengwe ka bo prima go le bana etsa hanta fela ka mane e ka yena lo tla ni ne le jen hotam ne fela cha ani bole betla jalo a ba ke na ka bolo ba enka jalo re bone e ke o Orlando Pirates hape jwale mo mamedi a ke salusitse ka re taba tsa rona di ntse di hlile di sheba hala di etaloka neng kapa neng a di taloka neng kapa neng hanta fela ka monaka le sakuring la kapa tshiri papa dinyana ya letsa tsinge lena la kajeno re ho le jalo he mo mamedi ha ratse di ntse di taba tseleng hore ke nne ko tsipe tsipele ha ile mona re ntse re a luki luki sa di ntse tsa rona ha ile mona re ntse re hlere luki luki sa di taba tsa rona
3: Afrika borwa lentswe la hao le bohlokwa Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e utlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya YouBrand Super Maize Meal ka R289 ta boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo sana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho Ela, mo di jetsa me mo di bitsang hanyane. Kamisa.
2: Pula le wena tswela pele ho se bolo ngwana mme re tla o jetsa ha mo lefintse ke ya sa lukile ke ya leboga.
0: Ke ya leboga monga phofo re ketla ke etse bonnete he ba dina ko tsa rona o tla nromella tsona ka nkani. Ka tsap tsap pung ka mane. La ke ya leboga he. Monga phofo tshebeletso ya lesedi letsatsing la kajeno mamedi ha re tswele pele he jalo hantle fela re bone Orlando Pirates ba le ka jalo kena ka bolo ka mane ba enka jalo hantle fela e ne lena ka mane le moremine empela jalo ke wa retulo hape wa feta ka mane tshepa moremi ka molengo ka botshaba tsatsi sebile ba ntshitse empela jalo kgutla bolo ka kwano ebile e kgutla hantle fela ka lotula hae e ne le monena thabane mabena mne empela jalo ke ane bolo ba enka ba ebella pele empa keo e tla ka kwano ka mona ha molengo ka bo prima go le ba mane ke e tlopa sena sa Milford etse na joloka lutu la yena ka mane mtiani onka bolo ka mane mtiani keo impala jolo ya tsamo tubile tsola kantle e wa tsamo tu ka mane e tsola kantle o tlile jolo Ashwin Apolis e o tlile yena Ashwin Apolis o tse haibe bolo tsena ngale tahlelo he ya lona ka mono e se tlopa sa Milford se bile ba ntiteng e ka mane o letu tlale win tsitele na ha re bona ke ne betla jolo ka mona ka mona ka prima bekani mtiani o ibata lutu ngala hai hape hape o letu ne siam ronya na mane o sitiba tibani e si pamanda hleza ne hleza o ile bisa ka mane lutu la tabani bengu aja poko ka sana kan aja mona ka dira kibela lo wa ketsa ka mane tabani ne ki e tabani bengu e si mane o sitiba tibani si pamanda hleza ne hleza ke o ile tsa hape ka mane bengu engu ke wa tla ka bolo yeo enka jalo ka mane bengu enka re la pili ka mole ngwane o ka botsa batsatsi empala le jalo ya fita bo halo tso bolo e bile e khutla ka mona ka city batiba ne sa London Pirates e leng sipo che ine ne ka bolo ka mane re bone se bile ba ntse ne e ya tla bolo ka mane e le ka ho tsena ka kwano ka mona go ka prima ho le bana jale o tlo pole he mo mamedi har shebe sa pa sena sa London Pirates di nomoro tsa bona tsewa e leng re di batla di fetu fetuile re ka bua haratse ding re ka bua ka monne no le bone siema o se a para nomoro ya le shume le nang ka patsegi ya e botsilela re a tsiba hore o ne a para nomoro ye ma shume ma rabu ana le metso miraru ba tsa tsaselo ka mane ka rong ya di tini para jalo ye le jalo ya motsula munena a kebrenan a dancing a tabatsaruna jalo he mo medi dilukile e ka kwano ka mana tabatsaruna dilukile re tlahle re shebe tabatsaruna ka bogabane bona ba isale ya motsula ka kwano ka mana hantle fela ka mane dancing amotsola hote haibe bolo tsena nge ele golki ka thomi kolonga ya sitibatibane sa Milford sipamandla hleza a sebile ba ntse la jolo tsane pirates khutlile jolo ka bolo ka bane hantle fela ka mane tsepanga o ka bolo ka bane morremine o isiya morrau nyana hanyane o e karima lotu la le bona se mamne o tla ka bolo o itlisa ka kwano ka motsio mo lengwe ka bo prima go le bana ne ne sentse bile ba tsena jolo ka bolo ka bane ene le ke mo khatso ene sebele bele fela tsane bolo ka bane se mamne o ntsa bolo ka bane o isiya ka bana rbone le ka jolo tsena ka bolo ke o la parete impa la jolo kiwa asibile ba ntse errota ka mane ka lotunga la hai ka mane dien hotone hotjo kiwa asibile ba ntse ba mane tsa bolo hape impa la jolo ka mane tsepanga yalla palane impa harbone hotwe bana ba suposo ka mono le ba petse tsepanga murremi hampi hotwe le ba petse tsepanga murremi hampi wena se ba padi se apereng nomoro ya le shume le motsumunga mvelo azika kayo oba petsi sia pa sia pa di sia per nomoro ya le shume le motsumong tsepang morremi hampi e bona ka bane asuna police ka kwa ka mlengo ka prima chapa la pa simple jolo batso la pile jolo ka bolo ka bane milfort e impala jolo ka ro nya de tini manje la bolo ka kwano manje la bolo ka bane khanyisani khatere ene sentse phame flag out oba tsang hantle fela o tloetseng moedi monna iso o sina passport wena ka bane khatebe o tloetseng moedi o sina passport wena khanyisani khatebe ele noto ka ma sakurenga abobedi noto Orlando Pirates noto Milford rabone raha Milford asile ba ntse buitiko bo botle bona ba isali ale ba sile ba ntse buitiko bo botle bona ba isali sapa sa Milford hanta pela ka ma rabone kiwa ya ta hape karlong ya ditini pela jolo ba ha ma ba tsula ka mani tsula ki en yen asibisi impa la jolo ki ani ka ma ka mlo ka tsatsa tsi ya te wo jole Orlando Pirates ka bolo yeo Dion Hotone wa tla ka bolo ka bana rubana ba se lokae amisa ke bolo telele ko pala hantle fela le lotle khabane la tsepa mo remi we kwa la jolo ka bana tsepanga we ko ba impala jolo ha ona ka bana ba itsula ka matsa mahulu ne ene tsula hantle fela ka bana ke ye ne o letu impala jolo ke na bolo o teng ka bana siema ne siema ke o ntsa bolo we ba tla lotla dance ne ke o rubana ba se tlo nga ke le bone yalla pana impala jolo har bone hona le monna ye o tlile mo tloko ona le monna ya ukwisa botoko mane bo hareng ba le balang a tlopeng sa ona le paretse ke nang butima fela wa yema ka mane butima ona tsawe phoso ka mane khatlanong le ona tsawe phoso jalo khatlanong le yena vusumusi mthabela ona tsawe phoso khatlanong le monna wa hana vusumusi mthabela e tla ba bolo ya setlhopha sa Orlando Pirates hopola gore setlhopha tsena tse pedi mo mamedi ke papa di ya go thakgola leake ya absa ya tshwarelo ya Betway ya Premiership e leng gore ya thakgowa tsatsing lenana kajeno mme o tlopola gore ka tlwaelo ga ra tlwaela leake e thakgolwa e le yona kapa motlhomong leake e le yona e thakgolwang pele go MTN 8 a re bone ke yane bolo e tla tloswa ke bona go finyana le bolo e ke bolo e ka pela sekgeka sa di 18 tsa tlhopha sena sa Milford e kotsi bona ba e sale ga e ka fumana monna a tsebang gore ga ntle ke bona Dion Hotone o tla e tlosa kalo letshe ya di e bang e tla ba ena e tlosang ho tswa mona ha e bona tsiano e tlo sa bolete le dien hoto empala jalo innocence pa me flaga Orlando Pirates innocence pa ha me flaga ka mane Patrick Masanganyi ho thwe monna iso o batlang hantle fela o tsheletseng moedi o sina passport wena ka mane Patrick Masanganyi etla to so bona mane offside ye tsa tsinte etlo so ka mane ke sitiba tibane sa tlo pasa Mille photo se bile bai tsitse ya tla bona ka kwano ka mloka bo priman a police bona tsaka mana masonganye masonganye ibile ki re tbona ke wa se bile tla tla ka dancing and dancing we sia maronya na mana CBC we nka sia ka mana ka molengo ka botshaba tsatsi ha re bona ke wa se bile bai tsitse ka mana tsepanga impala tlo ba ntsampila le jalo khutla tlo ka lo tla bengu ne onka bolo ka mana we sia bohring ba li balane ine tla hantle fela ka mana ke wa etla moraunya na kwano enkuwa ka mana ke na o lwetune ibile ki monena ine le tsifiso mduli impala tlo o lweti wine letsa bengu engu tieng ka bolo ka mana re bana ba isotlong a sebile ba ntsitse ka mana ka bolo ka botshaba tsatsi ibile tieng e mpela jalo a tinya lo tuka mana dancing fela tya ne ba ilone la hape ibile etla bo haring e ban li bala ene ngu ka mana ki lo tula chini ne e mpela jalo tiena bolo e tla ka kwano ka mana ngo ka motsi yo ne ene ngu ngu hantle fela ka mana e ki bana bana ba tlo pasana sa mil fortan ene li mushimani no a khabani bo ba sale thabani mabena emong wa matetsa tsejane ka kwano tatso pensena sa Milfortan ebile o teng mane morrawo a teng mane morrawo re bona ke dalsen tsabolo ka mane ke lona pereetsa ne noto ka mahlakoreng a mabedi noto pereetsa noto e ne tsopa sa Milfortan empa la jolo tsane karolong ya de tini ele ka tsana ka bolo ka mane mremi empa la jolo tsane ba nona ba tsa o na o shina police empa ba hana morrawo hana jolo ka mane Milfortan hantle fela ka mane ke wa ebile rota bo reng ba le bala ne ya tla bolo ka mane ke chili ona se bile ba ntse tsempa la jolo ba mletsa bolo hape ka mane chili onka bolo ka mane ke urban ba se tlhong ka sa re tsa sina maso empa la jolo ba ne se pa ba mo tsena bolo le nan a khuta bolo ka mane ni ene sentse bile khuta jalo a ka ene ene khuta jalo ka thabani empa la jolo ke wa khutla hape ka kwano ka Orlando Pirates ba siam ronya na hanyane ba ne letsa le bona le bona tse le bona siama empa la jolo dancing a se bile ntse le na bona ke ene ka jalo ho tsena ka mane ka lotla CBC a CBC tsane ba iketla jalo Orlando Pirates mo romane a tsena mo captain le tsatsing le na la ka jeno ene noto ka mahlakura mabedi noto Pirates noto Milfort Ero le jalo he tshitla tshintsena kwa motsotso tshitla tshinyulwele ma benteleng ho mongaphofu
4: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood he tadi no mo role thata mo la dikitikiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tsengata ho tloha ka 5 ranta fela mo la ka mo now we kutlo le lehlonolo betcha hona jwale kona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
5: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa tsa baka tlase dilemo tse 18.
3: Sonolo e be rena le tlhaiso le seding o re hlokang ka opanya ha leso empa rena le kgetha hore re batlana ha ya borona e tswele pele ka padi ntho di dule di le tjeng
6: o bulela jwang ho gore di dule di tjeng
3: ho bonolo re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi phato 2026 hape o ka kgona ho ingodisa online ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa sena sona ke selemo sa batjha Harriem bachaba 2026 kala pili phato ke rona bao
6: ema ke bona hatse
3: heta mletsa no tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC SABC Education enriching minds enriching lives
7: molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlhatsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la bobedi la di 4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. Ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao ka la 7 August, lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
2: Tsela pele pule
0: ke a le bo mo ngapofo le tsatsing le nala ka jeno mamedi metso tsa rona ke na e mashima mabedi ya hantle fela le sekoto metso tso karolo nyana ya pele ya papadi intel noto ka masakura mabedi noto tlhopa sa London Pirates e le noto tlhopa sa Milford le tsatsing le nala ka jeno he mo kotlisi ri kitla kwa moele cha tsepa lo dumela re taba tsa rona di hantle ke mona mo leng re tlhopa sa London Pirates ba se ba hle ba hlahlelletse magetwa ka banga mane e le di offside khatlanong le tlhopa sena sa Milford Milford e hlahlelletse le khatlo le leng kgatlhano le tlhopha sa Orlando Pirates ka di offside mme seo se re bontshang hantle fela go latela ka mokgwa o papadi e o ntseng o e shebile ka teng coach my coach kgotso
1: ngwana mme o phetse mongwadi leo
2: coach ga o mo utlwe pule
0: ga ke mo utlwe ga ke mo utlwe gogantate ka kwane gogang
2: yena o tlhakile ka mona bana ebile le bothata keng ore ngwana mme tswela pe
0: Harry Bonhe, Mumamedi, Kiena, Bolo, Etla, Murakwano, Lebon, Siemen, Ankabolo, Kakwano, Willy Bissalotula, Masanga, Masanga, Jitun, Sabo, Batashi, and Apolis, and Apolis, Kamuka, Prima, Balabonetiani, Abatello, Carolina, Tino, Cabaletele, Imperatolo Kamani, Yanela, Wasakabola Boniti, Hape, Hana Kaman by Tula Kamatabahulu, Tula Jolo Kamanikena, Manani, Elinga, and I Tula Jolo Kamatabahulu Kamani, Bengu, a fella Jani, Dian Horton, Otti, Haikutelem Rao, Banam, a stopping Senasa on the Perez. Hai khutleng hantle fela ele bolo ya lona ka mono se tlhopa sa Orlando Pirates ele nako ya rona metso tse rona he entse hlile e totoba hanyane hanyane entse e totoba hanyane hanyane Orlando Pirates bana ba hlile ba re ba itsa boitiko bo botle bona ba isali ene ba hlile ba re ba itsa boitiko bo botle bona ba ha isali ka bana ka mogelo sebelebele e ka kwano ka mono ka bo prima empa le jolo he bolo eno o bona la re e ba hlotse tlhopa sa Orlando Pirates empa ba fue bolo entle bona ba isali e hona mane mo mamedi ka ntle ho se gqetse sa 18 a stopping sa tlhopa sena sa Milford me ke poso jono khatlano le tlhopa sa Milford Carlo Nyeo ya di kapakir Carlo nga ya le bana ya tlhopa sa Milford e tlaba bona tlo sa ka mane ke tlhopa sa Orlando Pirates Ashwin Apolis o tla tlo sa ka mane Ashwin Apolis o tla tlo sa ka mane ona le na Dion Hoto e hona mane Mojani ya pele e le nya rrobo Dion Hoto Dion Hoto aba assignment hantle ya ba ba offside on the Orlando Pirates ar bona ka bane Apollos ra ka bane bolancha sisha carunete Hai bia ka hare ka mane Ashwin Apolis. Auto fela ka letshwene ka mane City batibane sa Milford. Sipamandla hleza. Huri. Ya mopema notsi. One Orlando Pirates not se tlopa sa Milford. Ho bona lore. Ho na le monna. E le ngore o ile a itlhaba ka le rumo ha ke sheba mmamedi. Ho ba neng monena. Yena ka mane Ashwin Apolis. Itse haraya bolo yeno yaba hantle fela se bapadisa ne se morao se pensena sa Milford hantle mane le boteng ona re o enka ka hlo hanyane o itso satsileng yaba ke mo ile ngore sitiba tibane ha sia kwana ka hole le tuna yaba bolo yona e tsena ka hole na le letsiadi e le re ile a isiwa ke hlo ya se bapadi sena sa tlo pasena sa Milford me ke ka tsela eo he re tla bona rona e tla fua Ashwin Apolis kapa hotla thwe mohlomong ke ho itlaba ka le rumo kapa joanga kapa ho tlatwe ke o itlhaba ka le rumo kapa joanga wa no lona parrets ntle tsene metso tsenya ba shimama mabedi ana na metso mira ro ka ro nyana ya pele ya papadi ho noto milford ha re bona ke ane bolo ka mani e bile se bile ba ene se sentse ba ntite e tla ka kwano ka bolo ka bo prima ke o le tika le ne ho tla ka bolo ka bana o le tuwa o re tlomba na ke le bone pa ni sa ke bona telele mona batla lo tuba ka mani khanyisane khatebe empala tla fita ba halotso ne ho teng ka kwano le bone sia man sia mo ne tsaka mani dancing dancing ke o ka kong ka bolon o re tlong he bana ha ke le bone ho sia mo ro nyana hanyane Wake him up and Lebon Siema. Siema, I've been at the Sipo chain. A chain we bata lotun la high cabana mukapteni, Eling CBC, Gio the Chin Munina CBC, Uncabolo Caban Sibi Ben Sita Lichalo, Harbon and Kio Harpin, Yatal on the Parrets of Siam Row, Benetta Caman Sipo chain. Japoko Casanakan, Oja Monaka do Chibolo Caman, Wake Caman Sipo, Benetta Caman Yana CBC, CBC Chum Cabolo Caman CBC, Winsadolan Cosinatin, we bata lotun Caman Sepang, Sepan Sibi Ben Sita Lichalo, Yatabaringa Palabalan, Inkuaka Kuano Caman Dancing Way to Lakabasani, Harbon and Kio, Ilikojana Hapeka, Oshuna Police. Impala jolo e khuta jolo kalotu la olati kailen impala jolo ke ane boro boro mbara bana e ta jolo ka chilin chili ba munche la bolo harbone ngola na parate hape chapang winsa jolo baine le tsaka rulo nya neti ni e ola na parate impala jolo e bile tsola ka ntla mosula ka bana maswangayi a mosula ka bana maswanganyi di a mosula ka bana maswanganyi oti haibe bolo tsenang ili a golki ka tami kolonyi ya siti batibani sipa mandla hleza Haibe bolo tsena ngale gol kicker sebile ba ntse ka mane gol kicker malengo ka botsa tsatsi ba tle ba le ka tsena ka bolo ka man hantle felan ene le yana monena e be ka nimtsi ani ne impala tsolo tsena bolo be tla tsalo e bile e rota ba re ba ka man ka mosewane e tla tsolo ka lotla ka mane pengune we see am rau ho sitiba tibane sahabo e leng sipa manda hleza ne hleza we ka dima ka kwano ka motsi mo lengo ka bo prima ole tu tselene impala tsolo tsena bolo sebile ba ntse Kuta jolo kalu tla sifiso mdluli mdluli tya lwisi apile manini ya matelo kama ke khanyisa ni khatebe khatebe tyeo impela jolo ba mutshela bolo khabu no lo fela khuta bolo ka kwano ka bona ka hotane impela jolo tya ni bolo ibe tla kama ni hanta fela ibile ni ine le makusonga nyine ibile tla jolo ka kwano enkwa kama ke tsiba tibani ile ngena sipo chain amane tsa ona kama ni sipo chain we ba tla lotla mo captain inko sina tsibisi sibisi tyeo ka bolo re bana ba selo ka hatle bone wali ka jolo tsena ka bolo ka mani anko sina tsibisi Bata jolo kabolo kabane tsepanga ba phamisa ke bolo telele ba na ba yemetsi ya mathelwa ha re boneng ke hotong hotho ke o we kwala ka bosane impela jolo tsene hotho o ntse dikinyi sa montsana dika dika kabolo we ntse jolo ha re bone sebile ba ntse hape hotho ke wena nena impela jolo ba mo ntela bolo ha bo nolo fili bile o tiposo ba botsu ba poso khatlano le yena Patrick Maswanganyi o tiposo khatlano le yena ka bane Patrick Maswanganyi ha uri nininga Maswanganyi o ba palla ka kwano ka molengo ka bo prima ho le bala Haure nining o bapalla ka molengo ka botshaba tsatsi jwale tya tshepa lu dumela re tseo tshilitelo etsa mokotlisi ka mane har bona he ona bapetsi ngone mong hampi ka mono eleng mvelo zi kakayo ona bapetsi ka mane mvelo zi kakayo hampi yena Patrick Maswanganyi oti haibe bolo tsena banna haibe bolo e tsena he banna etso sa bolo ka mane ke sebile ba tla jolo hantle fela Everything I tell you, Kanu Murawa, all the two channels have been seated, all the law, it's a little caspis of Lulim Zulichan, Sabolo in the Tan, Hansa Flamunani, Rebecca Nimti and Imtian Minita, Ibiba, Solo to Lahai, Unavata, all the two, Impa, Hotu, Elasele, Mune Sukamono. Ela sele mona sukamono bekani mtiani ala sele kama ni palajo lochiani bolo yamasula kama ni mona hachili ne menzi fela chiani bolo berro talo tulai hapen wing kai siamo rawnya na hanyani ibile ya ta bolo kama ni kalotu la sipamanda sezan esesa chi un kabolo kama ni sipamanda rajo lochi bolo tele banna bale tsolo bai shebile hana kama ta mahulu kama ni sula kama ni dn mona wasibisi ibile rota rawnya na inku kama ni kena vusumusi mtabela mtabela wina tsa kama ni sitibatiba ni sleza sleza we batla lotunga la bekani mtiani retu wa kakarulo nya bona ya le bala tsa tsinga la ka jeno ele noto tlopasa milford one orlando perez na kometso tso ele mashume amabedi ana le metso robedi karulo nya na ya pele ya papadi harbona ka bana impala jolo tsewa abasula ka bana tlopasa milford ibile tsia ne bola ya mathelwa ka kwano ka mloko ka prima e tla jolo ka osina police a police tsewa wa ka ba impala jolo ya o tla motho ka kwano ele nyana ka bana le tiu tele ibile wa lwana ka bana tele we ntsha jalo we ka dima ka kwano se fiso mdzuli mdzuli tsewa le ka tsena uri bana ba isu impa Chapala fasi kama ni mleta palare Uting poso banna bahesu Ote poso kakwano kama lengua kama prima Hulebala Lepiong lele tsiadi Lato pasa Milford Eta tuswa bolo kama ni ele poso Khasanung liluna kama no Orlando Perez Nako mitu tiaruna he Ia mata kie mitu tu Ema shume ama bedi Anana mitu robo unga karulu njena Ia apili Ia papadi I carlo nyapile ya papadi ele one Orlando Pirates El Noto Milford Betway ya Premiership re bona tsane bona betla tsalo ka kwa ka bana ka mutse ka molemo ka botshabatsatsi enkwa ka bana ke na beng ibile ne lena munino Vosi musim tabela, ebat lo tuai kamane muna bahbeng ne, eki iya nak kamane zika kayo, impala jolo kio, sabilan cite, wui bat lo tuas piso dulin, dulu kio waik oba, impala jolo hana moyanting, hana moyanting itu lah kante, oti haibe boleh cenang le golki kata mikolung, iya si tiba tiba ne satu pasa orang deperet, esipo chain, asabil bat kusite kakuanu, karung iya di sini benet hape esipo chain, chain wui bat lo tuah hai kamane muem ne ki muka Ini wawa terpasal anda perhati. Elinya nak kawan kos nanti sibisi, sibisi kiam kabar kawan sibisi. Wang kai pamisa boleh terlele. Empat nari jalo. Anasante. Efeta bahalutom. Inkuah kena si pemandla seza. Inkuah kawan kena si pemandla seza. Dale utopulore tapatina tepedi hem mamiri kila katalo sakare Orlando Pirates ikala papadina iba pala joloka lewa la banna balibane murrawu balibarraru bahrim balibara balibarraru pilimani 4-3-3 hotu amonu tapasa Milford bapala ka 4-1-2-3 hantafela tating lena la kajenu muko tisi mungadi shanti pupuma kiena ya bilen tabatahai katila mufito jualo kala sakureng la Milford atika kwa nuka Orlando Pirates reatiba ki mungadi Abdeslami Awane, awadu, hanta fela tatinga lakajeno, pareta, ibate hatele tipa padi, kadi presente te mashume amasano, analimiturbonga, mne, ka, tatinga lakajeno, harshebehe, yala selaboro, kakwa kamani kamani kamani kamani kamani kamani ki dien hoto, selaboro tele limpala jono, muleta pala, are, banna bahesu, emampili banna, muleta pala, are banna bahesu, emampili, hoti, muleta pala, are banna bahesu, emampili hen, Retter Bonifel Runa, Bolina Etata Majanga, Empehe, Honoson Toto, Hutri, Hibe Yatopasa, Milford, Haila Telahante, Dion Hoto, Hatesheba, Haila Telahante, Dion Hoto, Hatesheba, Asibile by Chibide, Carlonia Tini, Caban in Parajolo, Yakena Bolo Cabanaro, Coba in Parajolo Kio, Ia Basula, Ia Basula, Caban in Milford, Ia Basula, Sopasinasa, Milford, Velon. Amasula kabane sapasasa Milford Elinoto Milford 1 Orlando Pirates na komitsutsu imashume amararu ana nemitsumedi karlunyana ya pili ya papadi karlunyana ya pili ya papadi harbona chane bole beta jano elikautsa hape karlunyana tidi imvelo otata wa impala jano amostasita ibile hinelena kabane khanyisani khatebe hinelena khanyisani khatebe Ana mutasi takamani emkio lalu jalan bahana merau harapan yang kembali cepang uata kembali kembali cepang usabilan si cepolo impala jalan bahana baik sulah kembali mahulu sulah kembali mahulu kembali engkau tim cemelan ibile rota kembali kio harapan ini kau cina hape baik pamisa kembali orang perret ini kau cina kajian hoto hoto kio wajan kembali kajian hoto wekwal lajalo muna bafita wekoba impala lajalo hana merau kuta jalan kembali baik sulah kembali mahulu baik sulah jalan ibile sulah kante Ina tula hante felam, etabani bengu. Itula jolo kabani etabani bengu itula kante. Hoti haibe bolo yaluna kamono sitapa. Esa, wamata dion hoto mumamedi. Wamata dion hoto mulengwano kabo chapatati. Leoja okacho ware kiena emu nyinyani kaufitisisa kwa numuna. Libaleng kapa kala sakula sopasaulo na peres. Limo dimashume amasa amararu analimitumisanu. Fela libido lahai libata lele ma lele bon matabona bai sali. Anyona elengena Dion Hoto arebone he bolon estatus sociali bolon arebone he
2: pule
0: mongapofu
2: akore ntatense ki yakene na ketla kena go jwetsa re qetile coach tshoranyane tshoranyane tsola pele hanyane pule ka bolone re bona yaka
0: e tsene bolo vetla tsola ka bana ka re jade tini maswanganyi wa tsene na maswanganyi impa la le tsola kwa ba bolense u teng ka bana sibatwa wenka wenka ka bana seza har mulete he ka lona le walenu mongapofu
2: Tsela pele coach Mulefintseki.
1: Mona me ha ke le buwe ke witiko bo botla holo ba se hlopa sena sa Orlando Pirates. Ha holo ha so sheba fumana re hlopa sa Orlando Pirates se tla ha holo ho hlasela ka tlhakore lena le letona. Mo teng ba pala nyana ka moghelo wa sebelebele le yena Tito Maswangane. Ha so sheba fumana hore se ba palisena Tito Maswangane ho iphumana a le hohle mo bolo e linteng. Mme ke sona se ba palisetsang hore se hlopa sa Orlando Pirates se ba pale. Mme he menyetla e medi e leng hore e fungone jolo ke se hlopa sena sa Milford. Ke di phoso tsentsweng ke molao ka morao wa se hlopa sena sa Orlando Pirates. Ke bua jolo ka phoso e golo e leng ya tsiwa ke yena mo captain Nkosina Disibisi empa ha ile khanyisani gadere a leka go hlabantla empa bolo ya ketela jolo ile matsohong a sithiba thiba Sound Pirates ile yena Sipho Chain mme hape ba etsa phoso ka morao ba leka gore ba aha bolo ke bua jolo ka phoso ile ya tsiwa ke yena Tito Maswangane mme bolo e ya wela go se ba patisena ile yena Mvelo Zikakanyo mme Mvelo Zikakanyo le yena a leka go hlabantla empa ya fella jolo di atleng tsa Sipho Chain re bone Pirates e fumana di free kick tse pedi mme di free kick tse pedi ba gonne go hlaba free kick ba gonne go hlaba ntla free kicking ile nngwe ile ntla ile nya hlaba jolo ke yena Ocean Napoleon
2: tsela pele pule
0: monga pufu e ka re hona le ntwetse katangwe yetsa ke tla ke rope ka nkena e ka re jwa le mokotlisi ke a mutlwa la ke mutlwa la tla sempa he ke gona ho utlwa se wantseng a se bua ke nana hore tender ra ha o fedile ntate
2: a ke le bo ngwana ga ke le bo
0: ke le bo re bona he mabedi ka runya re tini ra ka bana chili impala le jalo ya feta bo lotso e bile o tshe haibe bo lo tsena ba na ba isuwa e le gol ki ka tau mi kolonga ya city batiba ne sa tlopa sa Orlando Pirates 1 Orlando Pirates not Milford chain Hotel Kosa na komitsutsu e mashume a mararo ana le metsu e mesano ka rolo nyana ya pele ya papadi e tsane bolo e tla se tsene hantle fela ke yona le tsholo siema wa ra ha tshibole telele bana ba le tsholo ba shebile bile rata ba rimba ba ka bana chidine ona rwa inka pala tsholo ke ane bolo a swine ke mona ne dancing impala tsholo ke ane rbone a se bile ba ntse tsholo na parete ya ataka kwa nuka le o tlo ha ka mana maswa e ke manga ke na tsepanga tsepanga ke o tsai kola wa ikoba impala le tsholo ha na ka kwa no a inka tsholo a tsholo ne mona na ilenga o le tu impala tsholo ke na bolo e be tla ba rimba ba ka chidi ke ane ka bolo milfort ba montela bolo ha bonolo dancing o nka bolo ka bana ona Parrets dancing utswa patsentsa bana ba babedi impala jolo ba mia fatshe hote poso luna ka mono hlopasa hote poso ka mono luna Milford hote poso ka mono luna Milford hantle fela letsatsing lena la kacheno sentse ke tla nyolwa jolo he metsotsunga re tshe bona fela nako ya rona e mejwang sentse ke tla nyolwela mane mabentseleng a ke shebe fela rona nako ya papadi e mejwang a ke metsotso e mashume a mararo ana le metsotseletseng karolo nyana ya pele ya papadi 1 Orlando Pirates not Milford re bona fela bolena rona e tla tswalla hlopa sa Orlando Pirates na mane ya mofuta feng a checka nete nako sentse di nshapile monga pufu ke tla ho wena ntate ke tla boela ke khutla hape
8: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
9: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
10: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
9: Master, ke fumana ho kae dine ena?
10: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
9: Ke tla etsa jwalo.
10: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
11: Sadi papadi. Kholisedi FM.
0: Re bone parata. Pota ka o dima mikwalo ka mane Dion Hoto. Amohlola ka mane Dion Hoto bana ba hle ba re. A ntile ka bogabane bona ba sa le set piece ya bona. Mo kotlisi set piece e o hlopa se sa Orlando Pirates ba sa tswa etlosa kwa mona Dion Hoto ke a kgola gore o sebedisitse tekniki e sa tshwanelang gore ebe mohlomong e ka tswa a e sebedisitse mono gore bolone e ka odimo.
1: Bolo ena ngwana mme ke bolo tse e leng gore Orlando Pirates ba di fumana mme le dikarolong e tshwanang di le tharo jwalo mme ga e le Dion Hoto ka morago gore a leke gore a neletse dibapadi mmogo le ena a ba sa a nagana gore a etse qeto ya gore a leke go tlhaba ntlha empa he tsela eo a ileng a raga bolo ka teng ile ba tsela e le a etsa gore bolo e tlole ya mekwalelo ka godimo mme seo ke se bonang se etsela papading yana ke gore Orlando Pirates e latlhelwa ke dibolo bogolo ba nako mona bogareng ba lebalebane ne le tsana bona e batla e tatile mme ebile gape ba iphumana ba sa ema gantle gore ba ka fumana dibolo tse e leng gore ba neletsana tsona bogareng ba lebala ke ka go batlang go le kotsi ya golo gore setlhopha sena sa Milford ba fumana dibolo tse ngata bogareng ba lebala ha Orlando Pirates ile ga one letsa
0: ha re bone he bolo tsane e betla jalo ka kwano ka mona ka ka prima ba bana o le tsine onka bolo ka mana re bontsa ba super ba nna ba so tsena lang ka hare onka bolo isi apile mana impala jalo ana ka bana mrawo masonga nyine se bile ba ntse tsela jalo ke le bona siema la jalo ba ntse poso ya khuta bolo e tsena ka rolong ya di 18 impala jalo mohlula ya mohlula jalo ka mana ya mohlula monena mabena ya mohlola ka mane mabena empa ke ene bole rota se rona bitse ba re ba balala le tsholo e ke ene ona le pareta gutla ka bolo ka bane maswanganye ba misa ke bolo tele le bana ba emetse ya mathelwa empa la tsholo ke ene mbuthuma ba montjela ibile ke ene ke tsepanga ba montjela bolo la le tsholo gutla ka sibati bane ra bolo tele le empa la tsholo ba itshula ka hloka mane sfiso mdluli ibile rota ba re ba balala hape inkwa ka kwano ka bane dancing anse ni ke ka kwano ka mlo ka prima ya mohlola ibile tsola ka ntlothi intso kwena monnana intso kwena ka kwano intso kwena wena menzi chili intso kwena ka mono menzi chili re bona ka bane le meki he le bona siema enka aineletsa city batiba ne sahay sipo china metso tsa rona ke mashume amane carlo ke apire ya papadi ele wana orlando pirates noto milford hantle tsa tsina ka tseno ke betway premiership ya tla bolo ka bana re bona ke wa ile ka tsena bolo ka bana hantle fela re tlo ka bolo yena a shwena poli se rubana ba isolo kae a tetela tse a itse morao ho city batiba ne sahabo ele nga yena ka bana sipo china cheni ke ka bolo ka bana rubana ba iso to hong he o japo ko ka tsana ka ho ineletsa ka kwano ka bo prima ho le bana le pyong le tuna o batla lotu la sieman sieman ke wi khutsa pa pa ka mano chain a chain ke wa tla ka tuka bolo o batla lotu la hai ka mano mon laudi wa le botu ele nyana ka mano sene en ko sinati sibisi la tlo ke ane bolo sibile ba nkile jalo matelo la jalo ne o tinga mo rao nyana mani en ko sinati e ke en ko sinati ma tane mtabela ba mo tsi bolo ha re bona ke wo ya tla ka dien hoto hoto wa ikoba impala di jalo ha na mo rao kwa ne sibiso mthuli a tsula ka batla ba hulela le jalo ba ile le hapelo ne perrets ya tla bona a shi na police wa tsamo tu ka mane a ipiletsa ka mane o shina police hore e botlile se bapadi sa le sa hatlale e motlile le tshonga a fela he ho bona hore mo kotlisa ha tsebe ka tsela yeo monneno a rraile mbolo ka teng e botlile le tshong me le tsoho na e be tshilona le ile mbolong ka pa bolo ile le tshong ha le jwalo
1: mona me re se ra le bala gore mona ho tsa Betway Premiership ha ona VAR me se o se bona ke se leng gore mo letsa phala le mothusi mo letsa phala ha ba di bone ka mogorona re di bonang ka teng me bolo ena ene le monyatla o motle wa se tlhopa sina sa Orlando Pirates gore ba ka hlabantla ka mora gore e wela jwalo le otung le yena a shwana police empa ha ba ka tella ba fumane huku
0: a tiapele ya tsatsi tiapele ya Orlando Pirates a go ba ka bana dion hotel bo letelele impalo jole fit ba halotso la rwa tsena ka bana le tsono le ke munino ile nyana le bona siema ona re wa tsena le bona siema jole ya mosula etsola kantle hotu haibe bo le tsena ile golki ke tomi kolonya city ba tibane sa Milford eling yena sipa mandla hleza one Orlando Pirates not Milford the Betway Premiership metso tsona e mashime amane anana metso medi re saletswe ke metso tsona ra rofela hore re tle re tsebe ho ya kgefutsong ya papadina letsatsing lena la kajeno ha ile mangadi Christopher hore banna ba eso ke nyambolo hantle mono ona no paretse ke mohlongwa fatshe ka kwano ka mona ka mona ngoka prima ho le bana e tloso ka mona ke tena le bona siema ae tlo sa ka bana le bona siema bana ba le letse jolo ba shebile mrhonya la mane mpala jolo ke ane mbuthuma ka hloho feta ba no tse mpala jolo a tshola ka matlaba hulu ka mane o le team ne qele rota ba re ba ba mpala jolo sa bile ntse le na e ke bole nko sim tetwa ne ibile mathelo ka bana ka musise wane ne e tla hantle fela e le ka o tsena ka bolo ha re bona ke ba ba le ka o tsena ka bolo ka bana ene le khate ebene mpala jolo ke yo a ile wanela ka kwa no ba re ba ba ne ene le monane zi ka ka yo impa ibile pa pandi tsola pele ha re bona ke yo ba monela tsa bolo ha pe ka bana ka musise wane a ba tla lo hay mona be ne ke be kana mtiani sabile ba ntse ba siam ronya na hanyane ba ba tla ho botsa musi mtabelana ba ne letsa ka kwano ka bo prima ho le bana ho finyana so no bitse ba re ba ba bana e bile o tlotse ba re ba ba ka bana o le tikele a tla ke o sabile ba ntse la jalo chiline ba ne letsa ka bana tikele o siam rao ho se tiba tiba ne sa habo sipa mandla hleza hleza lena we ba tla lotung la be kana mtiani sabile ba ntse be kana ye empala jalo ka bana botsa musi mtabelana we ba tla hante lotung la mvelo ne ne tsa ka bana botsa musi tabela hape mtabela ke un sabolo we kadima murrawo o siti batibane sabo sipa mandla hleza japoko ka tsanaka ba misa ke bona tenele bana ba metse mpala di jalo re bona ntseo ha ana ka kwano ka mona Orlando Pirates ibile ke ane ka mane ne e tla tsholo ka lutu la ha ka mane eshu na police a jamona ba bobedi mpala jalo ke bolo ba montjela bolo ha bonolo fela ne ibile ke na e tla tsholo ka mvelo ne o se bile ba ntse tsela di jalo ke chili we sia ka mane ka musse wa ne mona go ka botsa batsatsi re bona ntse ba ba le ka o tsena ba thewa jwale ba nyolo wa ka patirine e tshe tsapa se sa Milford ene le nakamane tshabani bengu fela ke ane bolo betla jalo ha re boneng ba le ka tsena ka bolo ka bane ne inkwa ka mane ke khatebene e monna ba tshapala fatshe e bila tsenya lotu ka bane a shina police hatinya lotu ashina police bila chapala fatsi ya ema kapili nyana hoti haibe tahlelo ya lona kamono se tapasa milfort se bila bala tletse bolo enko ka manichi chili baite impala tolo chani ba inkachalo bale tsapi ape ka manichi chili ke on ka bolo wisi ya mane bore nga bala bala ne ona se bila ntite munena ilinga bekani ibekani wena tsa munena ilinga ka manolo etu ola etu rabolo impala dijalo ya pota ka thuko hone kwallo ka mane ola etu tibitiko e bobomba bitiko baba nna bana ba tlhopa sena sa Milford mokotlisi
1: o fela lo jolongwana mme ke boiteko ba setlhopha sena sa Milford empa ga ga o soshe ba fumana gore o ilang kwa ke maikutlo baneng o na le gole le mekwalelo ya sipo chain mme tsela eo a raileng bolo ka yona ke ka go bolo ketetse jalo e tlotse mekwalelo ya setlhopha sena sa Orlando Pirates o ne a na le dibapadi mmogo le ena gaufi le ena gore ba ka neeletsana bolo ba beya maikutlo a bona fatshe gore ba kgone go fumana ntlha empa ge seo ke se bonang ko gore ba batla ba phamise maikutlo baneng ba batla ntlha mme tsela eo ba batla ntlha ka yona e etsa gore ba dule ba latlhelwa ke bolo
0: jalo fela tsatsina ka jeno hantle fela mamedikane bolo ya kena karolonya letini ke emne ke Milford har bona ke mvelo karolonya letini pala jalo chiri ba ete cha chi mona wa chiri na go yemetsi ya bomba ya bapunywa la jalo tsane bolo ya tla ka mo sewani e tabani impala jalo ka mani ba mo tsena bolo e ka se rete lo no parretsa ya tla bolo hantle fela ka mani ke se bile tsile eng kwa ke dance ne ba rimba ba ke wa tsena ka bolo dance ne wa tla ka bolo ka mani ke wa o ne le tsa ka kwano ka bolo ka prima pa le bana o batla hantle fela ka har kiyo baileta lotla hay happy dancing mutle mushimani wa dancing mromani tlopensena esa Orlando Pirates ne impala jolo tsani bolo ile ka ho tsena ka bolo ka lotla hay maswanganyi ne maswanganyi ne tsa ka mane e dancing wa re mbala bala impala jolo tsani bolo ne batla maswanganyi happy impala jolo kiyo ha batse ba hantle buka yeo khutla bolo ka kwano wa re mbala bala ki lotla ba ka nimti ani o sabila ntse tsene ya ki bila tsarelo o sabila ntse jolo o isi ka mane ka musiwani ha re bona kiyo e tla jolo ka lotla thabani bengu bengu ki wena tsa mti ani ne la jolo tsani ba isi ronya na hanyane hantle pela ka mane ke busimusi wena tsa ka mane mtiane impala jolo ke na bolo ya tla bolo ha re bona ka mane chini chili ke ka bolo ba isia lo tla ha ka mane pengu pengu ke ka bolo ka mane rbone ibe tla ka mvelo mvelo ke wisi am ronya na hanyane ile no to mil fortan one Orlando Pirates ibe le qeteletse ile mo rao city batiba ne hlesa ne hlesa wena letsa ka kwano olo ti tele dale we ba tlo tla hle ila ke mtiane ke monena mtiane mtiane ke ka bolo ka mane mtiane o tla ka bolo ka mane itse ha itshwara jalo hi Allah khatola pele ha qeta winelletsa busimusi mthabela ha qeta fela winelletsa busimusi mthabela yalla khatola bobedi ibulela re banna ba Jesu le bapetse metsotso lona e mashume amane ana na metsotso hlano e fedile karolonyana ya pila papadi e fela jalo e lorike one se tlopasa Orlando Pirates ile noto banna ba tlopa seo sa Milford ntlha e kene metsotso ya mashome a mararo a mabedi a na le metso meraro kena hantle fela ka thao e ntle bone ba e sale e neng e le motlhongwa fatshe ka ntle o dietini tsa tlhopha sena sa Milford e leng yena monena kiba jalo ka Ashwin Opolis a e bea ka gare jalo mme seo se re tlwelela jalo karolonyana ya pele papadi le gore Orlando Pirates e eteletse pele papadi eo mme mokotlisi ga ke re akaretse fela karolena ya pele ya papadi
2: tshwaranyane pule tshwaranyane coach re qetele ka mo
12: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA.
11: Sadi papadi police di FM
0: ya ke le bo mo ngaphofu le tsatsina ka tsheno he mo mamedi ha ke re kopane le mokotlisi hantle re tle ruto rona ebe karolonyana ya pila papadi o e bone joang mokotlisi
1: o ne se hore ka se bulela mo mamedi le se di FM ko hore ibile papadi e monate ha holo ra tseba hore ke papadi ya pele selemong sena sa dipapadi mme re bone sekgatlha le lebelo la papadi ka mokgwa o lebileng ka teng ga re sheba setlhopheng sa Orlando Pirates re fumana gore ke bona ba neng ba tshwara bolo bogolo ba nako ebile gape ke bona ba neng ba etsa menyetla e mengatanyana ya go tlhaba dintlha ke ka goo ba ileng ba fumana di-free kick tse tharo mme di-free kicking tseo tse tharo ba ile ba kgona gore ba tlhabe ntlha go tswa free kicking e leng ya reuwa jalo ke yena Austin Apolis ntho e ke batlang go itlhalosa gape mo nako gore ha o se ba se ba padisena o tsena policy o batla a itjara papading ena baneng bolo bana ko o mathaka bolo bolo bana ko batla dintho di etsa hale go ya ka mogho yena a batlang ka teng mme o se ke wa le bana gore rentse ge le karolo nya pele fela ya papadi nne ke dumela gore matla ao a ka hlokahala karolo nya bobedi ya papadi ntho ngwa tlhaka tangwe se ba gore ana di phoso tse o lo ndopara tse di etsang ha holo na kwe eo ba a hambola go tswaka morao ba tatsola pele bana ba etse di phoso tse go bana bane re bone se tlhopa sena sa milfoto ba se ba bone di phoso tse o lo ndopara tse di etsang ba iphumana banka mela ya bona ya tshireletso ba isa go dingwana ke ka ho ba ile ba gona hore ba fumana di bolo jwalo go yena se ba padisena tito maswangai me hape ba fumana bolo go yena nkosinati CBC bolo ya qetela ke bolo leng hore ba ifumane jwalo go yena talente mbata empa he menyetla eo ba ifumaneng ene raro ka morao hore banke bolo go di ba padisena tsa ndopara bana ba Milford ba ile ba hloleha hore ba ka hlaba dintlha jwale he ka fa re se bona dipheto tsa ta itsuwa ke di bua kotisi ka bobedi karolo nya bobedi papadi tla ba efeng go bane bonete ba taba re bone se gatla le tshebetso e matla di hlopeng ka bobedi ha ho lo tlhaselong mme ha pere se bile se hlopa sena sa Milford FC
0: ke le bo mo kotisi le tsatsina ka jeno nna lo na re bolela re kopane hape karolong ya bobedi ya papadi mongapofu ke di tlisa wena ka kapegono
2: ha ke le boyehle ba hlomphei mabedi metso se dilo hantle ho e tsheletseng e tsheletseng nete ya sala pele re fitla horeng e supile tsolo ke metso se supileng pele re fitla horeng ya bone tsebeletso ke ya lesedi kgwedi ke ya phato e leng kgwedi ya basotho e ke kgwedi ya basotho ena he mo mabedi e motle selemo sa basotho se thwasitse ka jeno ka di 1 tsa August ke selemo sa basotho empa he ka ho ya ka kalendara ke kgwedi ya bo robedi selemong empa ke ona he selemo se qalang he mamedi sa basotho se qala ka jeno ka la pele kgweding ya phato ya makwatle pudula marole nna ke tsholo le o ka o ke mamedi ke tsama le DK o teng pule leo le coach Molefintseki ka mohelo mbele na ke ena ntse nga di sotha ka kwana ditswaka di ne di tsamaya ha monate bona ba haisale ke se ke le teng he mamedi ho ya ka mogouta ba tsena di leng ka teng e ya bo hei shebile gore ke shape shape pina mona nge go gona e tla ntsa mazamela jwa ke Dr. Duda ona le Sboni Sombele le mashudu asana lam asana lwam

0: Atele umoya anongende nomncebo nomncebo tsulo zikonte unalemthunzi kimotsotso mabidi emotle wa tsebeletso ya lesedi motsotso lo mongfela ka mara horra ya bone e se kemetse a pule leo ke ntse ke shebile dikomporo mo rona ntho di tsama ba ntse ba hlahisa ngwana monyenyana tjena wa ngwanana ya motle tjena eo ke ntse phondo la hae ka nnete le le pinki e fela ka hanong kamo ai khona ka nnete ke mo japa ngwanena ke ntse phondo le lesweu le pinki ke lebakania fela ka hanong kamo a ke tla mega lebitso ngwanena a ga hanong kamo la ikona e menwa ka pele ka menu ke shwalane ke pholetsi vamos lá isanga da hore vamos lá isa o ngwanu
1: helala
0: ganu ngamu
1: kina lesi close lesi mbe
0: ya ditwa dingile meno wa ngwane to chapa twa batsi
1: ke mo hlokomeng ba la pala
0: ke pholetsi Que você?

0: tshware tsholo jole ke ya ho pule le o ka nthwena
1: tsa di papadi police di FM
2: monga pofu re tshetla ke le bo jalo tsa tsinga la ka jeno wena morrati mothaseli le wena mogotumetsi wena tshebeletso hantle fela re kopana ka rolo nyana ya bobedi ya papadi motenghe re kopana jalo hlopeng sa Orlando Pirates re hopola hore ba ntse ba iteletse pele papadi eo ka ntlha e leng go noto ntlha e ileng ya kenang metsotsong e mashome a mabedi a na le metsomeine e kena hantle fela ka leoto la Oswin Apolis a e tlhaba jalo hantle fela le motlhongwa fatshe letsatsing lena la ka jeno e le noto tlhopha sa Milford kwano mona go betwe ya premiership go bonala gore momamedi phetho e le nngwe fela e ketangwe tsala kwano letlhakoreng la tlhopha sena sa Milford re bone monenwa Xebo Lenkosi Mthethwa ene ya pereng nomoro ya mashume a mahlano a nang le metso e le mehlano a tswa mme bakeng sa gae go kena jalo nomoro ya mashume a robong hantle ka kwano ka monaka letlhakoreng la tlhopha sena sa Milford e leng monenwa Sicelo a kena jalo Sicelo Masilela Sicelo Masilela a kena hantle fela le boemong ba gae mme ka tsela jalo he ntse ke tsamaya le mokotlisi ke bua ka molefi coach molefi ntse ke hantle fela tsatsi la kajeno ga dikonopo e ntse e le yena Kamza Kamza noto Orlando Milford 1 Orlando Pirates e kala jalo he karolo ena bedi ya papadi e lebisa ka bo ka monaka le pion la ka le letsiadi ha ile Milford ba lebisa ka ho le letuna hanna ke shebile ka bo phirima ho lebala ka ka kapa ke shebile ka bo tshaba tsatsi ho lebala lena la Amstel Arena 1 Orlando Pirates not Milford arena kong ya motsotso le momfela karolo nyana ya pele ya papadi se kadile ke ya ho mokotlisi ke tla kutla rona ebe phetho yena ye bona hetseng e etsiwa ha papadi sentse kala karolo nyana ya teng ya pele ya kapakiri ya bobedi we bona joang letsatsing la kajeno coach my coach
3: ona me ke phetho e leng hore bana ba sehlopha sa Milford ba bontsha hore maikemisetso gore ba hlasele gobane ba ntsha sebapadi se bapalelang moleng o ka pele tlhaselong mme ba kenya sebapadi se tlhaselang ke bua jalo ka ena sebapadi sena e leng yena Xebo Lenkosi Mthethwa ya neng a bapala jalo e le forose mme phetho ena he e etsa gore go kele ena Sicelo Masilela mme le ena o kena jalo a ipeya maemong a go tlhasela mme gona he go a bontsha gore phoso tseo ba di entseng karolo ya pele karolonyane ya pele ya papadi ba batla go di lokisa ka gore menyetla eo ba e fumanang ba tlhabe dintlha
2: Har bona he Mohamedi bolo etsola pele jalo hote haibe bolo ya lona ka mono se tla passa Orlando Pirates hote ona le papa di bile santane misitse re tla re bona fela hore moletsa phala mongadi Christopher o buisana jalo le monna ya emongwa di officeri tsa rona ka kwano hore batle ba buisana jalo le mokotlisi wa tla passa Orlando Pirates ka re hona le tabanyana e ba ipiletsang ka yona hona le tabanyana e ba ipiletsang ka yona kgatlhanong le yena mokotlisi jwale ba ntse ba tlile ba buisana jalo ka matsogo re tlatle re bone keto tsena rona di tla ba bea kae letsatsing lena la kajeno e tlileng ka re wa galengwa gore a se ka ba tswa ka ra lebokoswana leno le e leng gore mokotlisi o tlameya gore a iphumane bogolo ba nako a le ka gare go lona jwale he ke a bona gore o nkile ditaelo yena mokotlisi wa setlhopha sa Orlando Pirates hopola mamedi gore ka la mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng kgoding yane ya mei ke moteng rileng ra tlhokomela jalo tlhopha sane sa Milford ba ile ba hlola papadi ya bona kgatlhanong le Cape Town City ka ntlha e lengwe noto e le papadi ene ba palwa ka Athlone Stadium e le papadi tse fetileng tse tharo tsa Milford mamedi e le papadi yane ya di-playoffs hantle fela mme ya bobedi ke mo ba ileng ba hlola setlhopha sa majesi ka dintlha ka ntlha e lengwe go noto e ne le ka Phupjane tlhola matsatsi a mararo ka Richards Bay Stadium athe Phupjane a tlhola matsatsi a tsheletseng ba ile ba hlola Bahlulwa ke tlhopha sa Cape Town City ka Richards Bay Stadium hantle fela mehe ha re sheba jalo papadi ya bona qetela e leng ba kwala ka yona e leng papadi e ne le botlhokwa golo kgatlhano le tlhopha sa majesi ba e bapetse ka lekana ka ntlha e lengwe setlhopha ka seng ka la lesome le metse meraro kgoding ya Phupjane ka Seshego Stadium mme ke ka go re ileng ra bona setlhopha sena sa Milford ba iphumana ba se ba bapala leaking ena e golo ya Betway Premiership. re bone he tya ne bolo ka mane ka mane go ka botshabatsatsi
0: pule
2: le ka jalo ho tsena ka bolo ka mane empa yalla palauti poso
0: pule
2: ba petseng wa ne mong hampe ka mogelo sebele bene hampe banna luna ka mono se tsapa sa Milford
0: pule
2: monga pofo re ke bone fela tabatsa ka diemi jwang kwana
0: ke le bile ngwane so mabe di taba kena na ko nyama fellow abeke a ngodiso ya bagheti di office tsa lefapha la merero ya le haye naeng ka bophara di tla bulwa go tloa ka hora ya borobedi useng go fikela ka hora ya bohlano mantsibuya ka lapele le lapedi phato etela ofisi ya lefapha la merero ya le haye e haufi le wena go etsa kopo ya smart ID card kapa ho elata haeba e se e lokile hona le dikarete tsa smart ID tse fetang 350 tse emetseng ho latwa smart ID card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso e o fa phihlello e sireletsegileng ya menyetla e sireletsa le boitsebiso ba hao mme e netefatsa gore o itukisetse ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgetha sireletsa smart ID card ya hao bula menyetla itukisetse ho kgetha molaetsa ona o tlisetswa o tliswa ho wena ke lefapha la merero ya lehae re tlisa seriti sa bohle
1: tsa dipapadi ho lesedi FM
2: ke itebola monga phofu hantle fela tshebeletso ya le seri letsatsing la kajeno one parrets noto Milford ki bolo etlo swang ke lona parrets ka ba ka bana dien hoton impala jolo ke ba ilu makadi ba itipa ka dihoho ibile rotha mane lotu la khateben o tla jolo ka bolo ba phamisa bolo tele le impala jolo ba hlula ka kwano ka bona beka ni mtiani ibile ke ane bolo e sentse ibile tla jolo ka kwano ba rimba ba baraka ka ba khelo sebele bele ibile hantente ke monena e ne le yana ka bana te tsepa muremi fela tsa ane bolo ka rulo nya letini ra ha impala jalo watla ha bo hloko ka mane busimusi mthabela watla ha bo hloko ka mane busimusi mthabela e ka rlo nya 18 a chapalla fatsi ene le bolo ene e rawe ene sile e rawe hantle fela ka mona mamedi ene rawe jalo ke talent mbata ene rawe ke na talent mbata fela e baka huku ya bobedi ya tsopa salon de parat e baka huku ya bobedi ya se tla passalo ne parrets ka mane ka hukunga eka leboya botshabatsatsi eka hukunga eka leboya botshabatsatsi ka swa tsena Dion Hoto one Orlando Parrets noto se tla passa Milford are bona tsane ka mane Dion Hoto watla ka bona ka mane phamisa boletelele ka ro nya 18 impala jolo tsipa ka di hloho ka mane ka ro nya 18 Milford ibile tsie ba phamisa pe Orlando Parrets ya mathelo jolo e tsie number ya number 2 ma impala le jolo mona iso ka mane number 2 ma ono sonto o tsiletse ante kan kane homwedi usina passporto munnan ono sonto o tsiletse kan kane homwedi usina passporto wena ka mane yana la number 2 ma eta to so bolo ki se tla passa Milford atibe di offside tsa Orlando Pirates di tsiletse ka ofela haile tsapa sa Milford tsa offside bona engwe fela itla boloka kwa no kamana ka vutsimusi mtabela ra ke boletelele ka mane impala jalo ya basula ka mane mona sitalo masilela ne ibile rota ba rimba bala yalla pala ibile tsane boloka mane chini tsapa la fatse ka mane tepo so bana ba isu le ba petsi ngwana mngam pimpala jalo se le ba tsitse ka pele nyana fela tsapa sa Milford ne ya bisa ka mane ka mane go ka tsatsa tsiba ka ba hape impala jalo kiwo ha na ka mane tla jalo ka se ema ibile o ntse tsa kantle ka mane yena le bona se ema ba ntse tsa kantle le bona se ema Wentsa kantle le bone siema re metsotsong e ka bangere robedi karolo tya re ke bona tya bobedi ya papadi tsa tsela ka jona ba ikopa bolentle karolo nya le tini ka mane Milford impala jolo tsena rota fatse ibile tsula ka matla mahulo ka kwano ka mana Dion ibile tla jolo ka kwano a ka mona go ka bo prima go le bana ene tla jolo ka thabani bengu o sa bile ba ntse ba ibile ba horeng ba bala mo rao nyana ne etla hantle fela ka mane sebile ba enka jolo ka mane mthabela ne ba sia lotunga la tla le tla le wenetsa mthabela mthabela ke ka bolo ka kwano ka mana ka bo prima go le bana ba ibella ka rasrone bitse ba horeng ba bala ka mana Chile impala jolo ka mane ba ntsa hampi la jolo khutla ka matla magolo ka mane John Houghton e bile rota ka kono ka mana Osuna Police ba mutjela bolo khutla morao ho sitiba tibane ha sipa mandla hleza onka bolo ka mane sipa mandla e ka dima lotla oleti e tlelene e bile tsane bolo ka mane wa ibella fatse ba re mbala ka ka patire ka khabane bolo ba sale Asia lotla ha hape sipa mandla e ka rlong ya di etile tsa bona japoko ka tsana ka mane ra ha tibolo tibene empara jolo tsana ra ne peretsa e bile yalla kana ko yeo bareng ba enka ka mane mbutuma yalla pala e bile oti ai khutele morao banna ai khutele morao he lona ka mono se tlapasa Orlando Pirates boreno ai khutele moletsa pala buisana jolo le Tito Masonganyi abuisana jolo le yana ka mane Tito Masonganyi tlapa sa Orlando Pirates hopola hore se bapala le se tlapa se leng re se thewe ka selemo sa 2012 me le mo dile sheme le metse e mine hantle fell of tlam tatungwa na bona jwale The Stallions katsela yo ba rene tsetswang ka teng a tshiba ka Milford rana pa ratse wa hopola hore bona tshimeka u biere hantle ka heka kwa no ele ka le mo sa skete magrorbong mashume a mararo ana le mitso supileng ale mo di mashume a robedi ana le mitso robong ha sale ba le teng tlhopa sa rana pa ratse mo mamedi tsebala go loka mabakania ba tsebala go loka a mabakabaka aka de si robasa ba tsebala go loka up the box Happy people, Okalabala Joanga, Debakanias, Ekasitale, MZA, Ezimnyama, Jenkani, Hante, Tatsing Lakajeno, Harebonechani, Bolo, Anisa Chibonetele, Yatakajon Hoto, Hoto in Etakaman Oswin, Oswinicha Watanakaman Oswin, Wake of Bona, Duhoto, Win, Abanakabari, Win Etakabani, Oi, Abane Hosina, in a center Pami Flaha, Mukatisi, Obanare. Hoto Boloeno Hojaning Abalmunyeta Ai Raha Hobaning Munena Austrian Opolis Unasanza Ale offside Impahe Chebuniting Ke Katala Eo Baiba Petin Katin Satina Kajin.
3: Neletsa no entle ya sehlopha sa Orlando Pirates ka morero ba fumane bolo e lahlehang jwalo e le maotong a sehlopha sa Milford ya ba he ha ile Ashuna Police le yena Dion Hoto neletsa no bona e ba entle haholo tlhaselong empa he ha a leka hore o bapola jolo le yena Dion Hoto ha fumane ha hore Dion Hoto o sa le ka motshetseng mme jolo ka ga hlalositse ngwana mme ke offside ya bone e fumana ke sehlopha sena sa Orlando Pirates jolo he re le ra hlalosa ra re ha o bapola papadi ya maemo ana o bapola ka maikutlo o tla tsana re iphumane o hlokomela hore o se ka iphumana o le ka motsetseng gafetsa hobane o senya menyetla ya sehlopha sa gago sa go hlasela ga o iphumana o le ka motsetseng gafetsa
2: a re bone he bolo e le noto Milford 1 Orlando Pirates ya tlo tswa bolo ke ane sebile bankile jalo ya rota mane bo re mbale bala ka mane ka lotu la mtiani mtiani ke ka bolo wisi ya mrao nyana hanyane we ka dima lotu la tlele ne tlele ke wena tsa re bone ke sebile bantsi tshili e bile ka mane ka mose wa le mona tshapala fa tsuti papali e tsole pele hantle ke wa khutla e bile e tla tlo ka siema a siema ke ka bolo ka mane ke wa re bana ba isotlo nga tshile bone ba sebile ntsi tse ka mane siema ne empa la jalo ka mane dancing wa tla ka bolo ka mane ke wa jalo we ka dima lotu la hai ka mane mo laudi wa le botu tshi nko sina tshi sibisi Wake him a command dancing and dancing when it's a command. Osuna Police, I see him running a Hananiki when it's up and say, Ngosinati, Ngosinati Chavansabolo, Dion Hoto, we battle to the dancing, Akinalo to Kakwanibile, Itzulakante Hoti, Hibeta Cello, Intuquena Kamana, Kamako Prima Hulibana, Wena Munan, Dancing, Ibile Janibolo, Rabole Telecamano and Pareta, Libatanga, Aga. Le Tuletting Muedi, listen up Asporoto, Kapa Saul and the Parets, Wena Kamano. Wena kamono tsepang muremi out of sight khatlano le tsepang muremi hopola mamedi hore haisale hotlwa ka le kapatire dihlenga tsa le shumetse fitileng dihlenga tsa ne tsa le shumetse fitileng ho bile di hlopa tse malo a tseleng hore di ile tsa iphumana di nyulelwa eka kwano ka monaka litinye kholo ya Afrika Borwa litinye kholo ya Afrika Borwa Me harateding di tlhopatseno he hotwa ka setlasane sa 2016-2017 official la ka 2025 2026 re bona tsane bona betla jona tantsin wen ka jolo ka bana harbona kiwa ya tla bona ka lutla ha yo swina asino ntsa bona ka rnya le tini pala jalo ya basula lo ne paretsa hape ibile tsane bona betla jalo chili hon ka bona ka bana kiwa sebilan tsitsele nan ha tsa ka kwano ka mona go ka prima ho le bala ne ina ne khatebe fela tsane bona betla jalo au ya mpunyo wa ka bana ya mpunyo wa munina ne ya mpunyo wa ka bana tabana tabana mabena ya mpunyo wa ka bana tabana mabena ri le jalo mamedi ili noto hlopa sa Milford 1 Orlando Pirates mitso nyana mashima mahlano ana nemitsi robonga karolo nyana ya bedi ya papadi ke khotele ho ena monga phofu papitsa khaso
4: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsadi papadi, Kholisedi FM.
2: Re bone ka kwano molemo ka boprima go lebala ke yena gatelene ntsha bolo ka mane la lejolo sebile ba bile pele mane ra ka mane sikaelo importing a city batibani wa enka city batibani eleng yena na sipo chaina a sebile ba bile tse ka molemo ka botsa batsatsi bona lo tla dancing ho atla ka bolo yeo ka mane dancing ho tlotse mo barang barang ruba na ba isotlo honga ntsha tle ba motlwella ka mane ne ho ba tla lo tla ha e ka mo khalo sebile bile ke yona tsa ka dancing dancing yona tsa ka mane hape ka mo ha re bona keo re tlomba na tshile bone se mo ronya na hanyane bona hantle fela ka mane ne e kopana le e ne tsile e tsena jalo ka mane morao nya na mane keo sebile ba nka ba isia ho siema ke non ka bolo olika ho tsena harbona keo e file ya tla ona pare tsa ba iketla jwale a ka motsa mo iketle mo ba sa le thanteng ba thane impala jalo tsane bolo e rota mane lo tla dancing keo we bela pile mane ni harbona ke ba ka tsena ka bolo ka mane tsane ni impala jalo a bana bona hotso ai tiba ka mane tsiba tibani ai tiba ka mane tsiba tibani bila nka jalo sipa mantla tsetsa bana ba tsena o lwana pharetsa ho tho karolo nya leti ni pala jalo a se tsabana le sithiba tibani ya mohlula mokotlisi
3: Munya tla mo hulu ha hulu wa tsopasana sa lone pharetse bolo ene ka dile ba pala jalo ka hlakorenane le letsehadi mo teng ba pala nyana tsepa moremi ya re half mona bolo ya ba o kena ka hare ha ile mohlangana eno a elinyana Dion Hotto atla a hlakutisa ho tloka hlakorenane le letsehadi la tshireletso ya ba o iphumana le ka mora mola ka mora wa tsopasana sa Milford wa tshireletso a moneletsa bolo entla hulu a iphumana a shebane le sithiba tibane empa ke ha ile bolo e thata hulu baneng sithiba tibane se ile sa atomela ka pijana ho Dion Hotto hore a se ke a gona hore a hlabentlha dibojolo ka yona spa mantla tlesa o ile a tsa mosebetsi o motla go lempa he ga le ka rotlha bantlha jalo Dion Hotto ya ba a tlesa o sala gaufinyane gore a tshireletse bolo eo
2: a re bone he ke ena a tlesa wa enka gape tlesang a enka jalo a rraga ke motšhatšhafatshe karolong ya boareng ba lebala la lejalo tšane tšhidi o atla ka bolo yeo ka mane tšhidi o sabile ba ntshitse la lejalo kgatebe empala jalo bannan ya ba phunyiwa ka kwano ka bona ne le ena ka bona monena bengua fela ke ena bele tswela ka ntle othe e ntshitswe ke lona ka mono e ntshitswe ke lona setlhopha sa Milford e ntshitswe ke lona ka mono setlhopha seo sa Milford go yetswa diphetogo tse tharo kaofela go yetswa diphetogo tse tharo le tlhakoreng la tlhopha sa Milford go etswa diphetogo tse tharo ka fela tlhopheng sela sa Milford re tla bona jale go kena ke bona fela gore na go tswa bomang go na le banna ba le bararo ba keneng ba tsileng le ba bararo ba keneng re tlatle re tlotla re shebela go etsa tsa bona gantle fela mo mamedi ke bona jalo mabena o tswile go tswile mabena Tabani Mabena Ukata Utwa Jesse number 35 Watwa Hape Hape Li Jesse number 10 Menzi Chili Warimbalibalam Abuela Hape Watwa Jesse number 5 Vuzumusi Mta Belam Ekibona Banna Batuling Banuhe Kalasakuring Lena Lasitopa Sa Milford Reshebe Hurina Kibafing Bakening Letatin Lena Lakajenu Get like you shall be a fellow capillina or not, keep a finger by getting a highly mona ele one, Topasa on the Parate Noto, Topasa Milford, Mezzo Tunina, Le Chime, Lenan Lee, Mezzo El Robedi, Carlo Chiabubi, Yapapadi, Hante Chianibolo Betasano, Elecautiana Boloca Quanucano to La Bengu, Benguci, Olecautiana Cabo Bengu, Imperator Chiano, Tucacuano, Mulemoca Prima, Hulebala, E Zoracante, Hotri, Haibe, Bolo Echenan, Ele Tassello. Entitwe kamanikena Oswin Apolis ali jalo kena bolo kamana sebile bankile hapene khuta bolo kamana hantle fela ka ene tsa jalo ka lotum la mutiani impala jolo chani bolo beta jolo kamu sewani spisom tuli tuli impala jolo chani bolo habone ele kau chana kabolo kamane ba isiam rawo eta rawo nyana mane kam oleti ektelene ektele we kalima lotula situati bani ele ngashesa ne shesa ki wai pamisa ki bolo ektelene abata hanta fela kamane so ya spisom ne tuli tuli bene tsa kamane velo zika kayo yalla pala kamane hoti poso Hote poso Orlando Perez wena ka monoka mogelo sebelebele. Hote poso ka monoka mogelo sebelebele. Rentse re ba sheba le mokotlisi bana bana ba bararo ba keneng letsatsina ka jeno. Rentse re ba popola hantle fela bana ba bararo ba keneng letsatsina la ka jeno. Re bone ho kena yena monani Yane Lisa. Ho kene Yane Lisa no Mandela. Ba boela hape ho kena Liena. Mjabulise Mkize Wakena li Jesse number 75 Tony Mbunga Akibona Banna Banu Balabararu Bakening Hei Jale ki se koje tsiruna ki ba fenga ba tsilenga hare bone bele bone na fela rona eta rawa joanga ele poso ka mone boka ba tsatsi ba ka ba ka mani Milford ene le yana hanta fela ka mani ene le mone namtsuli empa darjalo ya ba tsula ibile nem tiani ya ba tsula ibile hoti haibe bono yana na ka mono se tshopasa Orlando Pirates na ko metsotso ke shume a tsletseng ana le metso e mihlano karolo ke abobedi ya papadi tsatsina ka jeno mokotlisi dipetuo tse tharutseo hlopa sena sa Milford Basdien tseng ebe mohlomo mokotlisi ka sa karolo hlopa sa Milford o ne ana hanne eng mongadi shanti pupuma
3: Mona me ha sheba of mona rundi tedi ba paritse tsa selang me di ba paritse na tsa selang ke tsona tse leng hore ha jwa le re bona ile bona ba keneng le ga hlalosa ka re ha o sheba ka mogho monga di phuphuma ba tlang ho etsa dintho ka teng o batla ho hlasela me di ka ho akina di ba padi tse tsa selang me hona ho bolela hore ba batla ho nka papadi ba ise se hlopeng sena sa Orlando Pirates ke ka ho akina di ba paritse tsa selang bone di batla ba bantse ba sebetsa antle ga holo ha o sheba tlhaselo ya bona ho bana ba ile ba fumana menyetla e medi e leng bolo e lenya kropetso ka tsakona le letona le letshehadi mme ya fika jalo se bapadi sena se keneng ho tswa banking e lenya na mohlankana eno a apereng jersey number 90 ke bua jalo ka yena sikalo masilela empa he a sebedisa bolo eo gantle haholo mme a ketela le bolo e lahlehileng
2: jale le tlhopha sa lona Pirates ba qeta ho etsa diphetoho mme re tlatle re tlotla re di sheba gore na di tla hlalosa eng ka lehlakoreng la setlhopha sena sa Orlando Pirates ebile mona ya katang ho tsena ye emongwa bana ba katang ho tsena ka lehlakoreng la setlhopha sa Orlando Pirates ke hlokometse gore ke ya pereng nomoro ya mashome a mane anang le metso e le robong mme ke sebapadi se se cha hlopheng sena sa Orlando Pirates re tlatle re tlotla re molekola hantle le mphato ha ya tseneng hote poso ka mono bana ba iso hote poso lona setlhopha sa Milford ka molengwa ka botshabatsatsi e tla ba bolokelang le re ke bone e tla ba bolokelang jalo e le motlhongwa fatshe wa Orlando Pirates e tla ba jalo motlhongwa fatshe haufinyana le bolo ba ntse ba tlhile ba supa ka mona ebile o fuwe karete tshehla yena o lwethu ka ele o fuwe karete tshehla ka mora gore a tla bapale ngwane mong hampe a tla bapale eno ya katango tsena e ke reng ke batla go shebela yena ka pelenyana fela ya katango tsena ka kwano ka mona ka hloko ka setlhopheng sa Orlando Pirates kabelo go sitsile arbone bolo ese matla hakalong kabelo go sitile wa setlhopha sa Orlando Pirates ke mong wa bana ba santsaneng ba kata ba kala ofisa setlhopheng seo sa Orlando Pirates me mo mamedi a se ba tsane hakamane pano le jalo ya bahlula ka Milford ya bahlula Milford bana ba hle ba ntse boitiko bo botle bana ba hle ba ntse boitiko bo batlang bo le botle haholo setlhopha sena sa Milford o karolo ya 18 Jwale ha ke ntse ke re ke ngwala kwano mona bana bana ba ile ngore ba tsene le sakureng la setlhopha sa Orlando Pirates ye ba ke mo he Milford e hlaselang hantle fela tsatsing le nna ka jeno fela he ene se bolo e kalo me itso tse ka ntle mokotlisi ha re shebe phetho ena ya Orlando Pirates re be re akaretse le boitiko bona ba setlhopha sa Milford
3: ona me ga tlhalositse gore di phetho tsena tse tswang ke mong ha di phuphuma ke di phetho tse leng gore ba leka gore ba tlhasela se tlhopa sena sa Orlando Pirates mme se re bone monyetla hape ba ketang ho fumana gona jwale ene monyetla o welang se papadi sane se leng sa kena jwalo ha karolo ya bobedi ya papadi kala e leng yena mohlankana ena wa sikelo e leng yena mohlankana ena wa masilela mme o la fumana monyetla ya ba he o feta jwalo ka se papadi se papala molengo ka morao sa Orlando Pirates e leng yena ka mogelo se belebele empa he aska gona gore a sebedise monyetla gore a tlhabe ntlha mme gape phetho e re bone beetsiwa gape Orlando Pirates gore boitumelo ga diopane le ena o teng ka lebaleng forose ya setlhopha sena sa Orlando Pirates mme re bona sebapadi se e leng gore se tswile papading ena ka tlhakoreng la Orlando Pirates ke ena ya neleng bothuma
2: go jalo fela letsatsing la kajeno mo mamedi gantle fela re bone ke yane bolo one Orlando Pirates noto Milford le papadi etsa Betway ya Premiership etsa ka kwano ka monaka molengo ka boprima go le balane a etsena ka monaka Milford ba le ka jolo tsena ka bolo kwa ba bolo ka bana impela jolo ya tsa motho ene le na monino njabulise ene le na ka kwano njabulise ya basula ka kwano njabulise wo tla talent button hoti ila selenga lona ka monaka tlhopasa Milford hoti ha tshijwe nge tshiluna bana ka monaka tlhopesa sa Milford ae ke le ka fela re ke tla ke bona fela Tony Mbunga Tony Mbunga ke na monna eleng re wa pere nomoro ya mashuma supileng ana nemetse mitsano Tony Mbunga and not Milford 1 Orlando Pirates yatla bolo ka mane sebile ba ntsite morrao nyana mane etsa ka spiso mdzuli u siya morrao happen we batla loteng la olati ke wentsa jalo bolo tlele rata ba rimba ba lempa jalo ke ano la no parrets ba tsula ka matla mahulu ibile khotela yena ka mane olati u ba sebile ba ntsite ba netsa ka mane spiso ka molengo ka botsa batsatsi u atla ka bolo ka mane spiso mne ba siya morrao nyana hanyane we ka dima ka mane olati re saletswe ke metsotso e mashume a mabedi hore re tla re tsebe ho ya fitla pelotsong ya papadi letsatsing lena la kajeno me hang fela ka morana ko nyana e sekai ke tla ke bitwe tshetsetse ka kwano ka bona ka hobanane aba marrangrang a technology rutorna ebe bona papadina ba ibone joang ka papantse ba ibona joang ho fitlela mthatungwa na hana jwale ho tiposo wena ka bono buitumelo radio pani o bapetse ngwane mong hampe ile nga njabulise aba petse ka mane njabulise hampe ka kwano ka mona ka setlopense na sa Milford ka kwano ka mona ka setlopense na sa Milford me mama medi harse ba he monga phofu ke gola hore ke tlamea ke tle ho wena ho ya ka mogotse bona ntaba tsa ka kateng
0: tsela pele ngwanes
2: ari bona he bolo ke ane momedi ya tla bolo ka kwano ka mona ka Dion Hoto Hoto ke ona ka tsena ka bolo ibile rota mane lo tla ha dansen antsini ke ontsa bolo isi amrao nyana ibile ona ru isi amrao empa illi le pala ona ru isi amrao mane le yalla palauti ona le monna o tle botloko ka rolonya le ka rolonya mane se rono bitse ba re ba bana elenya na tito masonganye fela ke ane bolo se bile ba ntile ba ka jalo ka mane Milford rota bo renga ba le bana yetla hantle fela ka lotu lamtia ne ne a ntite le na ka kwa no mtia ne harbona ke na ne yetla jalo ka mane morrao ke busu musi impala jalo ke ane bolo ele ka ho tsena ka bolo ba isa morrao ho se tiba tibane hletsa ne hletsa ke ane we se bile ntite we netsa ka mane olwe tiole tiwa a ke la bolo ho nolo fela ya tsaka se bele bele ne impala jalo ke ane bolo arbone ele ka ho tsena ka bolo ka bana ne empa tito ba mo tsena bolo a khu bolo ka kwano ka mlo ka bo prima ho le bala me e ya tla bolo ka bana rbone ile ka tsena jolo ka lotla bengu bengu ke ewa bengu ke wa tsena o ntsa jolo ya o tla bana mangoleng impala jolo ke ba lo a tsola ka batla maholo ka bane tla pasa lo le parre tse ke se mam impala jolo ke ane bolo ne e bile tla ka mane ka musewane ka mvelo zika kayo u isia ho yena en mdzuli mdzuli we ka di makamane bekani impala jolo ke ane bolo munna tsapala fatsine impala jolo rbone o le parre tse ba tsoka bolo yeo a nka jolo ka bane ke ane bolo se mam bolo ka bane pala jolo ba itsula morao khutla bolo ka kwano e ka mona ka leoto la bengu bengu tsane nka bolo ba nka jalo har bone bo harne bala bala ki yena mjabulise wisia ka mulise wani ona re wena letsa oletu tele empa yalla pala uti ona le monna utle botloko hape bone ka re ontsa a wa khafe khafe tsa utlo botloko tito maswanganye jwale balatedi ba tlhopa sa lone parete ba re ha antsuwe Hantsuwe mirtabona orna ebe mokotisi wa stopa sa lone parrets hotlatle a dumelane le bona ka pa joang ho bane ba motsipitsipile tsa bona yena Tito Maswanganye a motsipitsipile Tito Maswanganye re tla bona rona ebe hotla etsa la joang na re tla bona rona hotla etsa la joang ka re hona le peto etsa lang ka kwano ka hlopetsa rona le Paris hona le peto etsa lang ka kwano ka hlopetsa na sana le Paris e ka re o tla tswa he che boniting yena Tito Maswanganye e ka rotla tswa me ba tse sa re tla bona rona o tla tsena mang noto Milford 1 Orlando Pirates a ka rolong ena ya bobedi ya papadi sanle tswe ke metso tso e ka bangwe mashume ka pa tire le shume le nan le metso e se letsing wa tswa yena ka mogelo sebelebele wa tswa ka mane ka mogelo sebelebele re ke bone 1948-23 ke bona ba keneng neo rapo ho kene masilela simpiwe o kene company lungu o kene ka la sakura tsa pasa Orlando Pirates ha o tibisa batsuleng bona harababang batsuleng ka kwano ka hlopense na sa Orlando Pirates Dion Hoto ke mone o tswile Maswanganye le yena ke mone wa khiletsa bile o tswile le yena ka mogelo sebelebele a ke bona bana ba ka tang ho tswa bana he jwale re tla tsere bone metso tsunyana e le shumele metso mihlano e setseng re tla tsebe bona rona ebe e tla tsa majwa na papa dina ha di bona rena di peto tse tharo tse tsa etseng ka sa krone la tlo pasa rona para tse hape jwale mokotlisi o tla di popola di peto tseo a ke ane bolo ka manetse le one Orlando Pirates ele noto Milford hantle fela ke ane ba nka jolo ba bela pele empela jolo ke ane ibile mohlola ka mane khatebe rotalo tla ka bana tantsin ba tletsa po se pala jolo je ke ne le CBC o ntse bolo han pina le jolo khuta mane ba re nga pale bana ile ke na jolo kaina njabuli njabuli sen empela jolo ke ane bolo ene tsaka kwa no munena ene le ke na munena pekani mtiani empa ba moletsa bolo hape ka bana be kana mtiani we ka dima ka kwano ka mlo ka bo prima thoba ne bengu ang ka bolo ka bana thoba na bengu bengu ke ang ka bolo ka bana rbone hantsa fela ke yo ai ba talo tla mtiani ka kwano ka mlo ka bo prima we ka jolo ka bana pele tsola ka ntle re tlong bana tshe bona lo kae wa no la de parete no to mil fortan re sa le tsi metso le shimela metso mine hore papa li tsi bo fita pele tsonga ya tla bolo ka bana ka bo se wa nene ele ka jolo ke na ka bolo hantsa fela ne ene le munina le e bu su sim tabela ne fela ke ane bolo ba ka jolo a sia mo rau nyana hanya ne fela Kadima kamane oletu etele honka bolo kamane pamisa bolo etele ya matelo ka kwano kamane ka bengu ye bengu cheo wa ko ba impala le jalo ya fete bo halotso ibile e kare e tla tsola kantle impa in essence li le pala tshe haibe ya tlopasa Orlando Pirates haibe bolo ya tlopasa sa Orlando Pirates salusitse mamedi ka re hotlwa ka 2016-2017 ho bile di tlopatse malwa tse leng re di letsa nyolelwa kwa mona noko nya rona re bua ka di tlopatse tshwanang le AmaZulu ka 2016-2017 athe ka 2017-2018 re bua ka tlhopa tsa tsona le bo Highlands Park le Black Leopards 2018-2019 Rabona Stellenbosch FC 2019-2020 Rabona Moroka Solos e leng re ile ya reka le maemo a PSL ya bitswa Solos FC 2020-2021 Sekukuni United 2021-2022 Rabona Richards Bay 2022-2023 Rabona Polokwane City le Cape Town City Cape Town Spurs 2023-2024 Rabona Majesi hotla mono ka 2024-25 Rabona Durban City e ile nyatsa la holoka hore ke Maritzburg United me ka Rabona ka lebaka la taba tsena tsa o theko le thekiso ya di shopa ketelo nya letsatsi ha hlaha le bitso le bitswang ka hore ke Orbit College entse nyele teng letsatsi na ka jeno se tsantsane se fitileng sa 2025 le 2026 rebone se tlhopa sa Kruger United e ka sita lisena sa Milford ke ka tsela eo leeto la le motsele shume tse fitileng re bua ka di tlhopa tse ileng tsa phamisetswa loko nyene kgolo ya Betway le tsamaileng ka teng one Orlando Pirates not Milford re setse ke metsotso e le shume le shume le metsotso meri jwale ele mashima supileng na le metso robedi metsotso dancing ho atla ka bolo ba re mbara bala kewa sa bolo ka bana re bona ke ane bolo le tsholo se bile ba nkile ka bana ba netsa dancing happen hon ka bolo ka bana ke wa pamisa ke bolo etelele ya matelo ka bana ka musewane ni re bona ke bawo Orlando Pirates ka mohelo ka nna go sitile o ntse tloba tsholo bo ntla a inka ka bana sitiba tibane a inka ka utsa ka bana seza re ile bolontse ka bane Orlando Pirates buitse ko bo tle mo kotlisi tlopeng sena sa Orlando Pirates
3: o fela go le jalo ngwana mme re batla go bua go tshwenyana ka diphetho tse ntseng Orlando Pirates re bone ba jalo ba ntsha ka mogelo se belebele ya neng ba pala moleng o ka morra ka hlakore le letona la tshireletso mme ha ile company Lungu ke yana ba palang right back ga jwale mme ka hlakore le letshegadi la tshireletso ho ne ho ba pala yana Dion Hoto mme Dion Hoto le yena o tswile go kene jalo mohlankana ena na o rapogo mme ke diphetho tse ba di ntseng moleng o ka morra ha o tla bo hareng ba le bala mona o fumana re sa padisane go se tsile o kene ka hlakore lan le letona mo teng ho pala yana mohlankana ena Austrian policy mme bile ke se papadi se matla go lobaneng boholo bana go ha tshwere boro o lata motho ba panang khatano le yana a ka pela hae mme re setwa bua ka monyata a ufumaneng mohlankana ena wa go tsitile empa he a sebetsa sa pamandla feza e le nyana sti wathi bane sa se hlopa sa sa midfoto mme re ka fela sa fela re mme to tsinge ka tsa e le shume e se tsima jwa le ke se hlopa sa midfoto se batlang se bontsha tshantshello
5: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jwalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 109.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Disolu di fumana ofihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
6: Iba ngunana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Di papadi
2: Holy City FM e jalo fela manga pofu hantle fela tsatsing le nala ka jeno mo mamedi re ntse re tsola pele fela jalo karolo nyana ya bobedi ya papadi ena le metsotso e mashume a robedi ana le metsotso mong re salotse ke metsotso re bong hore re tle re tsebe ho fitla pheletsong ya ena papadi le tsatsing la ka jeno ele one Orlando Pirates noto Milford ke Betway Premiership a ke tsamaya le coach Mulifintse ke le tsatsing le nan mi mamedi har bona tsore hen bolo etla morrao nyana mane ba inka tsalo ba isiya ka mane ka molengo ka botsa tsatsing e tlopa sa Orlando Pirates ba batla ba hate hateletse papadi na mme ke bona hore mo kotlisi ntlhena e le nngwe fela ya tlopa sa Orlando Pirates har bona ka mane empala jolo o teng a city batibane e leng sipa na mandla tletsa ntlhena ya Orlando Pirates metsotsonyana e setseng e robedi ho bonala hore ka nnete e ka re ke yona ntlha e leng hore ba tla itshietsa ka yona tlhopha sena sa Orlando Pirates na ebe mohlomong re ka bona ho ba le ntlhe nngwe e hlagang mo hlakoreng la Orlando Pirates kapa lehlakoreng la Milford
3: metsotso e meng le e meng metsotswana e meng le e meng ya papadi e bohlokwa go ditlhopha ka bobedi mme ke ka go ke tlhalosang ke re go Orlando Pirates metsotso e ne e setseng e bohlokwa go bona gore ba ka hlaba ntlha bobedi mme ebile gape e ntse le metsotso e bohlokwa gagolo go setlhopha sang sa Milford gore ba ka lekalekanya dintlha ebile tsela eo ba ntseng ba bapola ka teng go bonala e tlile ba nkile papadi ba esitse setlhopheng sena sa Orlando Pirates mme gobane Orlando Pirates ke yona setlhopha se e leng gore se a tshegeletse ga jwale ntho ngwe gape ka ka tlhalosang kore setlhopha sa Orlando Pirates se na le di offside tse ngata gagolo papading ena mme gona go a bontsha gore e tlile ba bapola ka maikutlo e le ka nnete
2: ke na bolo ka kwano rota jalo ba reng ba le bala ba ibitsa jalo hantle fela mana chapa la fatsi e o tse a papa ditlo pele ile tsola kante haibe ka tselo ya rona ka mona sa passa Milford instant kwena ka mona CBC monna instant ka mona ke mona de ke yena CBC a tsela ka mana rbono ke bolo a tsela bolo ka mana kha teben impra jalo ke wa ha na ka mana ba tsula ka ba tsaba hulu o tse haibe bolo ya rona hape ka mona se tsopa sa Milford hote habe tahlelo ya rona ka mono tlhapa sa Milford ya tahlelo ka kwano ka mono ka bo prima go le bala tsena Tony Mbunga hote tshi ba fela tsane ya feta bahlotso hoteng ka mane city batibane eleng sipo chain wa inga ka mane sipo chain wa ka di ka mane le bona CM CM ke o le ka jalo tsena ka bona re bana ba se tlong ha ke le bone e ke ba hlokometse batswadi ba gele bule mo fukeng ba teng kwa mona le baleng re mo hlokometse gele bule mo fukeng e ke mone ke bone o di mumane ba ngotsi le bitso la hai ka mongolo o moholo yena gele bule mo fukeng o bontsha re ntse hlile le thatwa tsi ba latedi ba ratile ba tsa di ba hlopa sa Orlando Pirates me re ratse ba re o bapala ka ka mose mane mo soma batleng nna heng ya Belgium e bile sa bile ntla tsa tsena mabane ya tlholo thao nya penele ha re bona ke ane bole betla jwalo sia mo ronya mane e tla tlo ka sipan manda hlezane hlezane ke ka bona o sia ka mane ka mose wane ha re bona ka mane ole tu tlene han sa bolo han tla pela ka mane spiso mtlune ya mo elan pala jwalo ke bolo khutla bolo ka le utle khabane la le bona sia mane ka mi sa bolo ka mara bone ya tla le parete se bana le sitse batibane ha re bona ke bolo ntle ka mane barra Sisa Karunete Mabakania Talent Mbata Bolo Yente Buareba Nebala Bae Nkabae Bella Pili Kausina Mutu Amu Kweting Yabo Shabana Nisi Tiba Tibani Biaka Hare Kamani Autwa Kale Tsune Kamani Nisi Tiba Tibani Seza Huri ya mopema notsi tu Orlando Pirates not setlhopha sa Milford coach my coach
3: re ka tawe hlalosa taba ena hore metsotso o mong le motsotswana o mong le o mong wa papadi ho bohlokwa ho bohlokwa ho dihlopha ka bobedi mme bohlokwa bo be bo hlalosang re tla hlalosa hape nako e fetileng hore ha bo sheba mela ya sehlopha sena sa Milford ka mokgwa ba seng ba eme ka teng mela ya bona e batla e le hodingwana tjena ho leka hore Orlando Pirates e se ke ya kgona hore e qale bolo ka morao mme ba lahlelwa ke bolo jwalo bana ba Milford ba le ka karolong ya tlhaselo ka karolong ya tshireletso ya sehlopha sena sa Orlando Pirates ya ba hee bolo eo e wela go le bona seema ka baka la gore mela ya bona e ne batla e le hodingwana bana ba Milford ya ba bapala bolo ka morao molao ka morao wa tshireletso ha e le sebapadi sena e leng yena Tshepang Moremi a iphumana a shebane le sethibathibane e leng yena Sphamandla Feza a etsa ntho e ntle haholo gobane a feta jwalo go sethibathibane ya baka le utlwa le qele o tlhaba ntlha e le ntlha ya bobedi ya setlhopha sena sa Orlando Pirates
2: ke ne ke rialo mokotlisi ke ntse ke shebile kwano mona hantle fela mme ke a bona ke seo ileng sa mphazamisa ga ke bua ka monenwa e leng Talent Mbata fela he ke ne ke shebile kaekae mona mme lebitso la monenwa la feta fela ka nako eo jwale e bewe hantle fela ke ena jwalo ka bula hlalosa ke Tshepang Moremi mme ho entse phetuo hlakoreng la setlhopha sa Milford ho kata ho kena jwalo ho kata ho tswa ho kene monenwa Phakamani ho kene monna wa Phakamani Hotule jersey number 14 Sifiso Hotule kamane Sifiso Mtluli Ai Hotule munena eleng Mvelo Zikakany Zikakayo Hotule Mvelo Zikakayo kena munna ya tulenga resaletsikem etsotso e ka bangeme raro karolo nyana ya ya bobedi ya papadi e ka na fela neng ka paneng letsa tsinga le nala ka jeno ka utlwa ka maneka Facebook ke bua tsholo ka Dr. Shady are one Orlando Pirates 2 Milford o santse e fositse Milford 4 Orlando Pirates 4 ho rialo bo ke taule o santse e fositse lena Azania King Abrabo Kanka are 3 Orlando Pirates ya feta le no santse e fositse ho bona hore ha hona motho a fumaneng ho bana ba ntse ke babalang a e fosa le ena ba ke basing bona kele hantle fela a e fosa basta kaure ke etla ba 3-1 che ha iso fele re tla bona ho ba itseng di ntla di tharo hlopeng sa Orlando Pirates ha re bona tsare bona betla jalo ka mane ka bosewane le ka o tsena bolo ka mane ke ba phamisa ka khisho bolo etele ka re nya le tine hape wa nka empala jalo ke yo tsena lotu fela ke ane bolo ya ka teletse ba hlotsi ya ka teletse e ba hlotsi o motle monena ka belo go sitile e bile ke monena hantlentle a ke na ne o rapo ho o batla le motle ha ho lo fela mane pele mane a tsama le yana ka belo go sitile ba tle ba shimane bana ba lo le pharetse ba ba nyanyane ho setse metsotso e medi ka re nya ya bobedi ya papadi hore tsetse bo fitla pelatsong re fumana moetsi moloto fumana moetsi moloto lena are tio Orlando Pirates noto Milford e kare ditlamotsamaela moetsi moloto LTP Sonini are 3 Orlando Pirates 1 Milford are bona tsane bolo ka bane ba nka ba koma ka bane ka runya detini feta bohalotso ya feta bohalotso ya bahlula Milford ya bahlula Milford me haile Pierlo McCarthy Matadi are 4 Orlando Pirates 1 Milford Tabang Eric Sefatsa Kuboni Luena Kaubona Isaac Cheki Isaac Jack Kaubona Lucky Fish Mutseki Kaubona Nomsa Agnes Butelezi Luena Nehemia Section 10 Nikani Otwamono Sabata Makama Rabona Lazarosa Freaking Maine Rabaluena Bolt Ki Bolta Livovo Otwamono Leratovika Ekasita Lemochetsi Diba Bangata fela bao ilungure haile bachena ba tsaisa lotho tsa bona metsotso o ke le mong fela ka rumenyana ya bidia papadi ko ba impala jalo o teng ka kwano sitwa tibani tsiriso lenka ka mona lena lena tsiriso lenka fela ke ane bolo ka mane harbone ka mane go ka tsaba tsatsi ka jalo ka ka beno go sitsi len empa la jalo ke se bile ba ntsite ya tla e bile e bo reng e ba le bala ene ko ka mane ke bitimelo radio pane ntsa bolo ka mane ba tata ntsin empa la jalo ke na tantsin o ba super super o re bana ba se tlhonga ho tsene metso tse meraro yana ko tsedi tseng ho itumelo radio pane ba tla raha raha ye ke la tarashishe ka utima mikwallo pulani wa hasello Roboni Mochetsi Lehula Luena Roboni Mohau Mo Tsabi Daliwe Daliwe Hotwamono Senuwe Masiu Luena Kakapeholo Kiobone Letatsing Lena Lakajeno Libaba Babangata Bona Baisali Haili Mona Papadina Isense Fita Pelotsonjano Metsotsunyena Emiraro Ekentsweng Retabona Rona Kisefeng Setlhopha Kapa Mhlomong Sepheto Setlang Hobateng Letatsina Kajeno Kisa Mofuta Ofeng Momamedi Harbonehe Bolo Ote poso kamono khatlanong le Orlando Pirates Ote poso khatlanong le Orlando Pirates Obapetse Bengu Hampi wena neo rapoho Ote wena neo rapoho munna weekend poho ngwaneng wa motho Haito se bolo mane mo poso yetsa tsenteng se regime motsotso wa pele wa nako e tshedtswe nga papadi ya pele e bulanga Sesa sesa cha sa 2026-2027 and Betway ye Premiership wo tu Orlando Pirates noto Milford tarbona ke bon hape sebile ba nka ha ya pama flaga ne sente lele ka motsotseng ka mono ne ho ra poho ane ba sile ba tsena ne sente lele ka motsotseng ka mono lona se tlhopasa Orlando Pirates Asente le kam tsotsinga abate banna bana ba Orlando Pirates mo kotlisi ibile le machacha chejane ana ele ngore ba bang ba sa di tsopentse ding ba bang ba sa ntse tsopile nya tsopasa Orlando Pirates hile ntse tsopile ya Orlando Pirates ba tla le ntla ha holo mo kotlisi
3: ona me ho fela le jalo empa ha ke papadi ya pele ngwana maskara bua ha kalokalo ka di papadi tsena papading ena ho bana bane ga santane rena di papadi tse mashume a tse fitantse mashume a mabedi a metsi robong tseleng ro tsana ba ipabole ba bontse bogoni ba bona ba bontse talenta e we leng hore re bua ka yona empa ha ha jwale ba ntse ba sebetsa hantle o ntse o shebile le tsona di papadi tsena tsa setlhopha sa Milford bonnete ba taba ba bile papadi entle le ha ile hore ba morao ka dintlha tse pedi empa ha e bile papadi entle haholo e leng hore bonnete ba taba ba ile ba tsa setlhopha sa Orlando Pirates le bona ba sebetse ka thata hore ba iphumane ba fumane dintlha tsena tse pedi
2: e kana la nka paneng phala he mo mamedi ho baneng re metsotsong e meraro yana ko etse ditsweng ha re bona tsane bole betla jalo e bo re mbale balane he a tla boloka kwano ka monaka mole ngo ka bo prima ho le bala o ntsa phamisa matso ka mane mo kotlisi a re na ko fedile ha re bona tsena bolo e mpala le jalo ye ya bahlula tsa pasa Orlando Pirates ne o rapo ka kwano ka mole ngo ka bo prima ho le bala e itse ha ke rialo yella phala khatola pele Yalla le khato la bobedi khato la boraro yalla jalo pala ya mongadi Christopher ebola la re banna ba Jesu le ba petse metso tsalona e mashume a robong e fedile e fela jalo ka rolo nyena e ka patire fela jalo e lo re ki shu se tlhopasa Orlando Pirates Elin Nota, Sapasa Milfort, Ntaya Pili, Yasopasala de Parez, Echenizolo Mitsunga Mashmabedi, Anonymitsumine, Echena Hunter Felaka, Set Piece, Enerawa Jolokena, Munena Elinina, Oswin Apolis, Atia Catella, Echenizolo Mitsunina, Eau Catella Papadi, Essencing, Efofuna Lajolo Himashme, Mabama Narobedi, Anonymitsumi, Tilating, Echena Hunter Felaka Munina, Elinina, Sepang Murkremi, Inelebolo, Entabona by Sali, Eau Lando Parez, Bailen by Roca Hokabaring. Ba libala misseu c'est toi la jalo bon pouli baliki ba hapile papa dina tatina kajeno kan tsapedi ho noto mokotlisi gile ga ala karolo nya pila papa di jole ray kwaela re bona rona ebe mohlomong ho ya ka mogobo e bone ka teng e tsamaile joang papa dina ya le tatina kajeno
3: papa di apile ya se tlhopa sena sa milfoto mona ho betwe premiership impang ka hlalo se fela kare ha ba aba ba pala ka tsela e leng hore motho a kare Orlando Pirates ene ba hlola dikarolong tsohle tsa papadi ba sebeditse di papadi tsena tsa Milfort ho ya ka mogoba wa petseng ka teng mme ke dumela hore papadi ena e leng papadi ya pele ba tla ithuta tse ngata kwano mona ho Betway Premiership ha ba ntse ba ya pele di papadi tse tsa ntse ba tlang ho di papala ha ke khutla ke sheba sehlopheng sa Orlando Pirates re fumana hore sehlopha sa Orlando Pirates le sona se bile le se kgahla se hodima holo sa papadi karolong yane ya pele papadi mpa he re bone karolong ya bobedi papadi e ba sehlopha sena sa Milfort se neng se batla se tshosetsa gore ba ka hlaba dintlha mme he ba tshosetsa jalo ba ka hlaba dintlha ya ba Orlando Pirates he e nka monyetla wa mela e godimo ya tlhaselo ya tlhopha sena sa Milfort ba he bolo e wela ka mora molao ka mora wa tshireletso mo teng sebapadi sena e leng yana Tshepa Moremi a ileng a nka monyetla gore a fumane gore a hlabe ntlha eo ha e le sebapadi sane e leng yana Cameron Danson ke sebapadi se ipa botseng ka magabane papading ena bonete ba taba o bile papadi e ntla golo mona bohareng ba lebala mo teng ana ba pala le yena talent Talente Mbata ramuhupula hore ke sebapadi sa matshaba tshaba sa bapalang naha ya Afrika Borwa bafana bafana mme o ne a thusa sebapadi sena se senyenyane dilemong e leng yana Cameron mme mosebetsi o motle a o entseng ke ka hoo re mmonang e le yena sebapadi se ipabotseng ka magabane a hae papading ena
2: ka nnete mokotlisi o di beile mme ha e le mona hetšhe e le mona disetlhopha sena sa Milfort jalo ka o ile wa tlhalosa gore ga se a ba sebe gakalo papading ena go latela ka mokgwa se bapetseng ka teng le go ja re tseba gore setlha kamane ka leking e ka tlase kamane empa he ga motho o se o sheba pele o se o shebela pele ebe motlhomong re ka bona ga nako e ntse eya ba iphumaphumana tlhopha se sa Milfort jalo ka ga re ile ra tseba nakong e fetileng tlhopha tse tshwanang le bo Sekhukhune United le bona ba ile ba kalanyana gampenyana empa he ba ile ba iphumana ba sebetsa gantle na kwentseye
3: e wona me gudimela hore mo kwetlisi ka pa batsamaisi ba sehlopha sena sa Milfort bonete ba taba ba tso papading ena di hlotsa bona di phahame ho bana ba ne sehlopha sena sa rona Pirates se karale bala hore ke bona bo mampudi ba Betway Premiership se le mo se fitileng sa di papadi mme ke ka ho ke tlhalosang kere ba iphumana ba bapetse papadi entle haholo ho bana le menyetla eo ba iphumaneng ha ine le hore ba ne ba na le tsebo e tibileng ya maemo ana a Betway Premiership ke dimela ba ka ba khonne hore ba hlabe di ntlha baneng rona Pirates bonete ba taba gore ba entse diphoso tse ngatanyana karolonyana ya pele ya papadi mo teng ba ne ba leka gore ba aha bolo kapa ba qala bolo go tswa molengwe ka morago ga e le bana ba Milfort ke ba eme gantle ba kgona gore ba fumane dibolo tseo ba fumane menyetlao empa ba tlhole gore ba sebedise menyetlao o sebeditse le yena Sipho Chane waneng o ile a thiba dibolo tse tharo tse ne le gore e ne le diphoso tse ntsweng ke molao ka morago kapa molengwe magareng wa setlhopha sen sa Orlando Pirates nakong eo ba neng ba leka gore ba aga bolo kapa ba qala bolo go tswa ka morago mme ke dumela gore Milfort ba bile papadi e ntle haholo ke ka goo ke reng papadi ntse e tlang ba tla aga go tloga papading ena mme ba itukise go tswa papading ena gore ba tla ba bapale gantle papading tse e tlang
2: ke a leboa mokotlisi le ka moso
3: ngwana mme
2: ngwana ke a leboa mokotlisi

0: a 27 ne ba se bula se muso he ntari pedi papa ding ena he mabede motle me o tlongola history mono hore le mong sena sa di papadi sa 2026 le 2027 se papadi sa pele sa o hlaba ntla ke Oswin Apolis we hlabile metsotsong e mashume a mabedi a metswe mine ya karolong ya pele ya papadi me se papadi sa pele sa o bontsha ka rite tshehla ibile sebapadi sa Orlando Pirates Patrick Maswanganyi me yena e ne le metsotsong e mashome a mabedi a metso e robedi a karolong ya pele ya papadi ke dintho tseo motho ya nneng a dingolengole kwano tle re ga ntho di fitlhaneneng go batlala eng ka yothoola go a etsela jwang papadinyana o se o dinka o di gwarekgwaretsa fela di ngwalangwala ka pelenyana o tshwaratshwara mona o ngwalangwala ka pelenyana e be jale ntho di a loka tshebeletso ke yo
1: Le Seri FM, aquí muy lejos.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ka boela tamela yo mamela tseding hape hana go etlabele hora ya botshelela mogatlhele go qetela wa dipapadi le mchana
1: ke le bile malome mabedi metsotso ke supileng ka mora hora ya bohlano hlokomela hletse re ha metsotso di le hantle ho ile shome ka mora hora ena ke tla buisana le monga stopa sa marumo kalantsa Dr. Abraham Sello ke re tlo sheba ditaba re la ra bua maobanyana mona ke re hona le taba tseo ke ntseng ke di bona mona tsa re hlopa sa marumo galantse se tla tswa profenseng ya Freistata a se seke sa nna sa tebutebukala ka mona jalo re tla bua le ena ka jeno hemo ka sehlopa seno ntate Abraham Sello o tla re fa ditaba re be re utlwe le rona maoba bona ba ile ba fuwa ditokelo tsa gore ba ka sebedisa sewele le park mme be re tla utlwa rona taba di tlatlhe di tsamatsama jwang o tla re fa tsona ka botlalo re tla kana le tabeng tsa sewelele FC metsotsong e mashome a mabedi ka morago ra botlhano e napina mabedi e motheki a juvi wa le pampira wa le pimpara solo ke o emetse mona ke o emetse mona jela ke o emetse o etsa bua.

0: Yeah, yeah. This love and the stores. Hola, Sadia from Mozamali. Ashila.
1: When it okay,
2: reka se hlaiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyeteng wa ho ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho di 500 grams tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Fettes and Monies ka 30 randa. Di 1.5 liter tsa mefutafuta ya Clover Crush 100% fruit juice ka 39.99. Le di 2 kg tsa mefutafuta ya Sunlight 5-in-1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele ba o ka ba tshepang.
0: O fela lo tsholo mabedi metso se ke re ile hantle ho ya mashumi a mabedi a motso bang bo sekeng a kamera ho ra ya bohlano e re tla me re tlo buisana le lemi kwa na tlhopeng sa siwelele FC he mabedi motle ho tlahle ho be monnati ha ho ya go tsaka jwalo ngwana ka tsaka jwalo hlemoga naka ke batle nthodi ya mane e ke batla di ke batla di nthodi ya mane mo nna ke di batla nteng he mabedi ho hlo ho be monnati ha holo Mashima mabidi mtsobong mabidi mtsotso kamera hora ya bohlano ska ba le bala mamelo go tsebeletswa le sedi le siwelele FC ao re tla mathata re nthwe lengwe ha ona mathata le thoko jwetsa nete jwa le ke tlo buisana le kakapa mona he mabidi motle ke bua ka le mi ke tlo buisana le kakapa ke tlo buisana le kakapa mona ho le mi ke utlile go ile ha ba le kopano ka jene ke gola ke ne ho rentsa bo borobedi useng kwana lela ba tla re farna di kopano mono ho ile ha tshohlota ba di feng ho shebue kae ho ngotswe ke bone le di bapa di tsengata ba ngodisitse bana ba ngodisitse tse di ne di le ka mana ka bo manga what what rat bang bang bang o tla re fa tsona ke yena ya ditsebang ha hona mathata a letho fela ke re jwale ha ba rekile ba rekile ha ba rekile ba rekile jwale ha wa tlameha go tsholo o tlotle dintho fela mona papatso ke ena mona papatso ke ena tsholo e bana ba le be re tlo etsa one tabe rena ntho butla pele ke etse tsena butla pele ke etse tsena e ke thata ke imula ka mra ka pa ngwana ka no batla ntho e ke masolo ona jwale ka pa re bue pele le mi
3: Ai tata na ke malala la o tsiki pa utla ka wena.
0: Wita pele ke tsitsi ya nthwena ngwana ka re ke tsitsi ya nthwena re ke tsitsi ya nthwena mo mamere o tlo utlwe mo nati. Ye tsa jwang jwa le ha ga e hana o ya mane mo nna ke ba tla ntse ba na wa na. Ye tsa jwang jwa le DK ya hana ne ba tla botla ntho mo na mpa. Ha o kha ke bile ha o nyewe mabedi metso se ke re bile hantle ho ya mashumi a mabedi a mesimira re bo se ke nga kamera ho ra ya bohlano le mi ngwana mmetsebeletse ona ke ya le sedi ke a tseba ko ena tshegini taba tsa sikwelele FC Real a mo hela ngwana mme ntho di tsamaile jwang ho ntso ho etsa la jwang le mong sena ge lebelletse ge lebelleng bo ntate hle
3: khotsonta twa ga khotsonta twa ga le kae ke rata o dumedisa le ba mabedi ba le sedi FM ho hle ba mo ba tsimba le teng ke re o bona hela ya lotsa
0: Ah, hela yalo ngwanaka. Kopa kopano e tsamaile jwang ka jeno pele re kena o tseding.
3: Kopano e tsamaile hantle haholo fela ntatswa ka tsamaile hantle haholo kopano ya rona. Ba thetsi ba rona bana ba tlile ba le bangata ba tseba he bona ke batho ba pina.
0: Mm.
3: Bana ba tlile ba le bangata ba jile mebala ya sehlopha mono. Sehlopha se le sa fihla ka ofela le bokotlisi ka ofela le ketapele le le teng mono. Chairman o na le teng, CEO o na le teng le yena mo. Le di bapa di teng chaka ofela ha e khona kopano e tsamaile hantle ngwaneso
0: o kgotsofetse
3: ke kgotsofetse ke kgotsofetse haholo fela coach le yena o la ka re ka ka tse di tse tharo le batshepi ya bua le bone mo a ba tshepisa he se hlentsena ntse di tla fetwa ha di na tsona tsa setla se fitileng ha re sa aha re ketile ho aha jwale re kenya finisher ka tlung hona jwale tsi
0: Butle pele ngwana ka ho so re finisha ga e kena ka tunje na ho solo mo bia holo. Ona le ntwe ga ga e lebella nya kena ga ditafuleng ka mane ka digakeng. O ntso ke nna. Let me.
3: A khona ntate re sign le wa tla re sign le.
0: Eh
3: hona ho tsama ya di ba padi tsa mashuma be le tsene rago. Mm. Eh mo di ba padi tsa tsama ile ntse. Hona le di ba padi tsa ngata tsa ile ngo ga se batho ba ne ba dilang ba bapala ka mhlele ka matsatsi. Fela the core of the team yona ntse le teng ha ya tsamaya. Le re sign di bapadi tse ngata fela ha nka ka o balla tsona mona ha re na qeta re sign le hona mona mo ABC Motsepe League ga ba ranka le hona mona mo Mahumo Gallant mona pele ba tsamaya ga a ke dirisi le bana ga ba hloka bona
0: ke bo mang dadi ke bo mang ba ne ba le teng mono ba o di bapadi di le ntsa hlela balateri ba di bona hore ke eno ke a mona motheno
3: di bapadi tsa sopha di ne di le teng ka o fela ntle le se bapadi se le sentsetswang Ivory Coast ke ena fela na sa hlela a sa tsika kwa no ba di pantiri ka ya tsoka di loka a ke tsimela o kampati no la o go ba le di bapadi tsene di le teng ka tsaka
0: ndate o tla go file nako ntse re nna
3: rene rena le sithe sihle vilakati ke goalkeeper ya rona rena le kabelo le kalakala rena le yang di sampolozi na ntana le rona le sehleng se fitileng rena le apuye ba le di ena na ntana le teng rena le manelis mazibuka re mmitsa sugar yena o tsamane mo DVC ya rona o poti ha go lofela rena le sithe sihle geza ba mmitsa bajove le ena o tsamane mane mo DVC ke ena na bola ya Kaizer Chiefs ha ile tle kwa no mona motheta stadium mona rena le ya betse khonyane le yena nantsa le tse seng se fitileng ne rapota ka mane ka Orlando Pirates ga fitla ga nka thabiso sesane and then hape re na le Hamza Issa o motho le yena ne o mogatshane o tswa le Sotho mane fela ona ba palamane jwa neng Galaxy o tswana o kothi ha ho le tate mothaka enwa le mo mahumo galantse ga nka Clifford Jason
0: yeah
3: mo sale ka ona ka kwano ga ya hape ka Orlando Pirates ga nka Selailo ga se botsa apa ka mona ka hamesi mona manga unite ranka Felix Nuge ranka Jordan Maxiena re mutile kwa na sikukhuli kwa na ne he ranka hape goalkeeper e nngwe ke Wandile Gift Thombe ona bapala Minport yena ela bapala magaola ga mona e se gale mona ne he Grant Magemano tsa le teng dile tsena mo kapteni wa motsha wa se sopha se tsena ba ha ka hopola and then there rena le Ricardo Gosile la mo kapteni le Ricardo khutile khutete hape ho mane le di Sundowns ha fumana hape Skhumbuzo Bilal o nantsa le ka hona ka mona Sabri Benjamin o nantsa le mo DVC ya hona fela mo kotisila mo nyilla di papadi ga mantsa ho feta mona se ntse fitile ga lo sa fete ga se se se ho lwana ga le tsena si ya bonga de de no nantsa le teng o nantsa le teng hana ga le yena Jabulo Ngobo le nagala ga monka ke motho ba o tla hala ho lo kila ba pala le stopa sa Kaizer Chiefs a pota hape ka manga unite ka mana ka malong fante ha nka kwanda lupalule sadra ko be di mana hai mona lena gela ga mlata golden a go se khutile khutle tsena na malong fante mona le rena le goalkeeper ya rona hape samkelo qudi le nona ntse le teng se se fitile thato le tshedi le nona ntse le teng se se fitile Vincent Puri a ba thoma ke ba ile ke thato hatsi yena ntse le teng mo sotong ka kwano o ratile moloisane le yena ntse le mo DVC tla mo kotisila mo nka se tlhagise sekile nga monyele la se tlhagise se tsha ana ke lo sala ka se tlhagise se tsha o fikella re na le tebo hopotsa ane le na ke ngwana ha e mona ntse le teng re na le Christian Sayo na ntse le teng le yena ga pota hape ka manga unite ka mona ka ne se dikile shaban ga fitlaga ka go sono lo fa ditethulo o di tsa pezo ke go pa mo shebe o na pere ye si number 20 tsa tsile
0: hey hai hai o tla ba mo be jwa lo reng o bala tedi papa di alona ya pili ineng re feli dinako yo ho kae ba fihle neng
3: kuta ke kanela tie galaxy wana me bana ha ka hopola se ke ntse fitile papa di alona ya pili re la ba pala le golden arrows ka ba fatse tharo ho ile ngwe jwale batho ba bang ba bana ba tlo papa di ya ho sane le nna papa di alona ya sketsa ya pili bana ba tla ba pala ka hora ya botshelela mantsibua fela ho bile di phetoa papa di ha se ba pala ka hora ya botshelela papa di ba pala ka metso e mashume a mararo ka mora hora ya bohlano half past 5 e tla le thagoa e bapalla mona mo Toyota Stadium mona Bloemfontein ka toropo mme re kopa batsheti ba rona hore ba e bang ha ba soka ba reka ditikete ba fana le nako ho ha o sane o se ka bontsho hona le activation Hoffman Square ba ka pota le shopong ya rona mona Waterfront ditikete tsa di le teng ba bang ba ka sheba ditikete mo Ticket Pro re kopa ba tle ka bongata ke hlopa se ya ba hloka le rona ga ba hloka ka ho fela ntwa
0: a le nna ke tate o ha ke tswa mona ka 6 o'clock ke tlo mathebile ke tlo siya koloi ke matheka maoto ke tladi ya o fitlhang ka ya ka koloi mona ke tla mathaka
3: a ke tla romela sofane se o lata o tla fitlhalata
0: fela o reng o ba sietsi ngwana mme ka papadi ya o sane hleka ka karetso le selemo sena ho ya kwana
3: ntate wa ka ba sietsi ba rona ba bile le rona ho le boima ho le thata se tlhentse fitileng re ntse re tsamaya ka issue fela la ga setla se fela se fitileng sa fela re le position ya bo le shume mane pele mo ntse na le coach ba tshepisitse motho ya re ha ntse re diwa kopano mane o ba tshepisitse a ga se tsensena le tlo bona siyelele se betere ho feta sa setla se fitileng le re tshepisa ba tshepi ba rona hore re tlo lwana hore setla sena ha se fela sena mo le mona di cup mona re tsile hore ha e ba neng re ka hlola di cup re se le motho mo di final ka pa di semi final le fela se ka se ba ha se fela re batla go le re di mo top 8 re tla re tlo ba pala top 8 se se tla ga ba tshepisa go se tsena re tlo lana ba ne ha o ka hopola hantle se tsa se tsileng ha re ba le preseason fela hona jwale ke na re dile le preseason mo go tsi bo ne ba sa yena hantle o itukisitse re itemetse di tsense na go ka nne re tlo lana mo go kopa ba tshepisa ba rona jwale ka ile bona ba tshepahala ba dile ba ntse ba tla ba dile ba ntse ba tshepa se ka mo sala ka matsatsi
0: ke botsa potso o qetela bana ka pene ke tlamebe ke botsa chairman bana le ikwetsetsa ka ka pa mohlomo le tlhage ka nneng e plus kae kae
3: ai eo ke tla o tlisa tsa chairman ke yena tla di bua tsa dia ga ba
0: tsiya ya de ke ga ona ke chong ke ga ona ke chong o go ntlhopisetse ena mo ne hle ke a mo force a ke se bina ho bana go bana ke rona re tsweng dipapadi mona le sedi mafelong a beke le a gabeke ka pantse ke re lemi
3: ke tla o lukisetsa mina le hona le ke bua le wena mona ke motho yo ta stadium mona ba shangana ba santse ba tlo ikotlopotlola mo mong o tla fitla chene le mona ke tla monga ke mo potetse ka khodi ka mona ke mo letsa wa hlokala ha di sedi mane
0: ntate o mo lwetse ke batla o bua le yena se le selemo ka ofela ntse re ketla ha ya ntsha ga mna di dabedi ka pantse
3: a wa bana ha ba ile ona le selemo ka ofela ntse o tshepi ke nana ke ta ikitsetsa yena nna ka bona ke mo tshwere ka ntlo
0: re batla utlwana o tso sebesebetsa wa le monsena fela ngwana mme ke le buile ho sa ne ke tla tiana le lona ke tla thewa ke tswa mona ke mathele ka moo
3: ke le buile ho lona ntate wa ka ho le buile nna
0: wa tsiba lona le sedi FM le ntwe le nngwe
3: re le sedi le tswele le ke ntwe le nngwe
0: ngwane eso
3: ke a le wa ntate wa ka
0: mabedi wa sebeletsa le sedi ke ena le mihlo penga sa sebelele FC ne re di otla fela ka tsela e jwalo nna le ena ne re mmula o le jwalo fela Mahu o na le Simikele MSA

0: 감격해.
1: re dula metsotsong e mašome a mabedi a metsemetlhano mabedi nna le wena re ya goreng ya botshelela goreng ya botshelela e tla ba ditabagang fela ka mora mono he ke tla tswa ke use mantsong a emotshomoratiwa o tla ke na nanong la merethetho empa pele mono he go tla ba le tshwantshiso botlhoko baka tla o fa yona tshwantshiso e be he ka mora mono wa go shapapere jalo go tla ba monate monate nate nate nate nate mabedi mašome a mabedi a metsemene re ya goreng ya botshelela ee di kadile mamedi tsa Betway Premiership ka tseno e renke ke o jwetse gorena di tsamatsamaile jwang re bile le papadi tse kae banna goreng ya boraro Lamontville Golden Arrows e la bapala le Chipa United di bapetse ka noto go noto Orlando Pirates ya hlola Milford FC ka ntlha tse pedi go noto ra bona he AmaZulu e etetse Stellenbosch FC AmaZulu ya hlola Stellenbosch FC ka ntlha e lengwe go noto gona jalo go na le papa di ntseng tswela pele e tladile metsotsong e mašome mararo ka morago ra bohlano pakeng tsa Durban City e etetse Sekhukhune United ka jeno reng ya borobedi bosiu Kaizer Chiefs e etetswe ke e etela Kruger United papadi eno e tla bapolwa ka hora ya borobedi bosiu jale gatlhe ge di shebe papadi tsena mamele ge shebe gona ditlhopha di itukisitse jwang go sane o tla ba le papadi goreng ya bohlano pakeng tsa Richards Bay bapala le Polokwane City atisiwele le FC e tla bapala metsotsong e mašome a mararo ka morago ra ya bohlano e tla bapala le TS Galaxy papadi nngwe fele ke kenya ba teng mafelong a na beke e ke papadi ya Mamelodi Sundowns e ne tlama e bapala le yona Marumo Gallants e ne tlama e bapala le Marumo Gallants bela ba ile ba kopa gore papadi eno e tle e chargisetswe morago hemo mamedi ke ka mokgwa o ditaba di dutseng di le jalo fela di ntse di tswela pele ka Tlasco ka mona go monate ka Tlasco ntho di tswela pele bo mamedi tsa ke di Commonwealth Games di ntse di tswela pele ka nnete chatletlo o ntsaetsa ntho tse ntle o ntsaetsa ntho tse smart ka mono ke a bona wa pere smart center motle ka mono chatletlo o ntse gapela Aforika Borwa dimetale fela go hang ha senge nako ya o thela monna e ba lekabelo kaekaya o etsa mosebetsi o motle chat letlaw che a se yena fela Aforika Borwa e ntse e sebetsa gantle mo mamedi dipapading tsa di-commonwealth dipapading tsa di-commonwealth nkeke ka re dipapading tsa di-commonwealth games nke kutlwe motho a re ke ne ke batla go etsa make sure jale ke utlwa tlhoena ka e seema ya re ke batla go etsa make sure ke ba lo ntse o reng jwane go ke ne ke batla go etsa go tlhoetse make sure ke haibo ba le ke phepi twa ntwa di film o etsa la ba ya ma shuma ba bidia metso me di ba me di metso zo re a go reng ya botselela ntse ke na le DK ya ke ena ntse a shebile gore dintho di tsamatsamae hantle tlhopha tse ngata mamedi le mosekwana di ntse di ngodisa dibapadi ka nnete go gobe ka nnete go gobe jale tlhe le dule fatshe ya le shebe tlhopha tsa lona gona ntho di lokile kapa ntho ya di a lokana le dule fatshe le shebisise fela ya bogolo ba ditlhopha ba ngodisitse mo mamedi sa gawa sa ngodisa ya gola ba tshepilo ga a bapadi tsane tse ileng tsa re sebeletsa le mo safety leng di tla nne di tswele pele di re sebeletse gape le selemong sena re tla di bona hemo mamedi ore na ntho di tlatlhe di tsamaye jwang kamane ka wa senale ba batla Vinicius Junior wa tlhopha sa Real Madrid ra ga ona mo a yang teng jale re tla di bona hemo mamedi ore na o tlatlhe a lebe mono Real Madrid di shebile le sebapadi sena se ibitsang ka gore ke Yana Diomande ba mo shebile ka nnete RB Leipzig a e batle letho le yona jalo so tla tswa fela gore na ke mang ya buang ditaba gantle ka bokgabane le gore na ke mang ya tshwereng ntho e ne e lang ngwana a boteki ga o tshwere teke ntate batho ba o sala mogago o na le batho ba tlang go batho bana fela go na le nthonyana e tshwetshwenang o na le ntho e tshwetshwenang mono ga o sa tshwetshwene ngwana morena ka batho ba o feta fela ba o feta fela bana taba le wena ba tliswa ke ntho e ne e tshwetshwenang o thino notsi tla le mono gobane fela o na le nthonyanayana e tlotlang e mamola mono e le monoang o dula go wena mono bane o ipatlela madi fela ke senwa madi ka ta o nwa mono go fedile ke le sonono Reke potele ka mona ka mashelisheleng ke a khutla. Eita, eita.
0: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: E rao le tjena he ke baleta ba ke ena momamedi. Nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi, diofisi tsa lefapha la merero ya lehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlella ka hora ya bohlano mantsiboya, ho tloha ka di-1 e leng ka jeno ho fihlella hosane ka di-2 tsa phato. Etela ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufinyana le wena hle ho etsa kopo ya smart ID card kapa o late haeba o soka e soka e se ilukile lata karete eno. Ho na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse emetseng ho latwa. Smart ID card ya hao ha se feela tokomane ya boitsebiso, e o fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla, e sireletsa boitsebiso ba hao, mme e netefatsa hore o itukisetse ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao, bula menyetla, itukisetse ho kgetha. Molaetsa ona o tliswa ho wena ke lefapha la merero ya lehae. Re tlisa seriti ho bohle. Ke o taba mamedi. Ntho di tla hle di tsamaya jwalo. Ke kene ka studio sena ke sa gale sena. Ha e sale re sebeletsa ka mona, ke fitlha mona so ntse o gagathelwa ka mona. Ke studio sa gale mmamedi. Fela he, ho ile se ile sa kwala, ho etsiwa dintlafatso ka mona, ho ntshwa ntho tsa gale, ho kengwa ntho tse ntjha. Ba re metsi ya matjhantsha a gale. Jwale se lokisitswe studio sena mmamedi, se setle haholo. Ee, ke se bitsa mponeng, ke ka mona ka mponeng ka mona. Ho na le parking le Sedi FM, SABC Gauteng kwana ba e bitsa ka Sun City. Ba e tseba bo dikenga ka re ke pakile ka Sun City ka mona. Wa tseba ka na koloi di pakile ka. Jwale tidio sena se shebile ka bathong ka mona mamele. Se setle haholo. Se setle haholo. Mabote mona ba utlile ka mmalo mokgubedu le o nye. O batlang o le lefifi tjena o isang botshong. Ei, tidio sena se setle mo mamele. Jona na wee. Ke tsamaya ke itsheba fatshe mona ha ke kena hore na e data ka hlile ke di beile hantle kapa o ntse ke na le bothata na. Ho hotle ka mona momamedi, mabone ke yana a kotsi. E seng mabone a na ntse a wela motho molaleng mona. Ke mabone a kotsi. O tla bo o nahane hore ho ntse o bapala ka nnye mona. A te hlile ntho ena ke le bone. O ntse o tshwaga-tshwaga mona, o tshwaga le bone. Tla o tshwatla dintho mona. O hotle hampe ka mona mamedi. Le matiki le kotsi. Ke le matiki le kotsi. Di camera tse ka mona di mpe haholo. Ko ka hanga ka tla ka mona hempena ka e tabile mola le mona camera tla e nka e be mana go tsholo. mona hembe da bile mlaleng dipikara tseka mona dikotsi ya mpe ke le vetse pikara tseka mbo di ntshebile ona jwa la ke bua lo wena tjena mo mamedi tafule ke tshweu e di gay tafule tshweu ngwana mo genaka fatse ke dikompo go fela di kae 1 2 3 4 5 ho di mmano bo baletse di ntse nne e tse ntshebile tse ding ba dikokoteletse fatse mona e gore nthane a go no tshage kono o poise pele le mogawe ha e fedile khale wena o tobetsa fela ntho ke yona inyulang ya mo etlamang re ye di ga le mona mo studio sa ga sedutsing teng mona bontse ke ha setsa teng re o tle ka thale sengwe ya meleko e dukang ha holo re re carpet emela mra o mane o ba ne jwa le ga tsama ka studio ga mona ga tsama ga studio sa mabidi ntate re a o di mo le tla se gela tadi ya le bete ge nyola ntho ka mo phone u ke tsentle di microphone u ke tsentle di headphones ya ke satse ya ke sa bua mo mamedi o utlwa ke ga tsebetsena tsa o di ntsha le nna ke tla me o bua ntho tse ntsha mona wa ho tle ka mona balunu ke tsena e di balunu ke tsena ka mona tsata le motse mashuma seletse ka motse seletse ha motho a ditaba ke na mane ke tshaile ntho tsa ka ntse ke a mona ke re ke ano ke na ka studio sa o tla me a tlo feta ho nna mo e ka di studio ka mona ntho di television ke na ntshebile tswe ge di ya khono ka mona tse kotse ya holo mo mamedi ho khabisitswe hantle ka bokgabane bona ba esale di headphones ke tsona ga u kwantse ka go tshwere ke hlo mona di headphones ne di utshatla bo go bo he hey ai khona botle bo bokalo o shebele ka mogori a paranga tela manini manini nyoko tona na we niniza a gotlile le monse le monse na itle go gotlile ngwana so go shapile ka nthotsentle tse smart re bona itle ontso nyulo wa selemo le selemo jwale le monse na o fasitse mme o beile fatshe re apara nthotsa boimo sa boleng bo phaming hampe mona kgaso mona tse kotsi motho batla go tlhobodisa strate ma aptisolo tle aptisolo ke gela butle nthwena ke a feme nthwena ke a feme ngwana ka go ba apara nthwena run away he niniza a tshe go gape se le monse na ngwana se wentse nthotsa ntle nthotsa smart nthotsa ri ratang ka nete tsentle tsentle tsentle bona ba isale manini nyoko ga tshe bonete buleng bona ke sa bua eh ba ka pa rentsha ke boleng tate se ntho ba bala ga le bo ka nete ga le bua mo sebetsi o motle ka nete o ya ka mogota wa dinga te ke shebile ntho mona le ona e kena mona se potlakile bana e tla betse gore e ke tle ke le ba le ntho tse dinga mona man ntho di a kena mona ntho di a kena mona taba di kena ka mohala motseng e tswe motho le yena o ana e ka le ba ka motho ga o sna le ba ka ska ya batho taba ya mono batho mono ei mabedi ho hotle ka mona man go mona mona se ke la ka kena ka mona bsiga mabone ka mona go zi ka ke ka ntle ho tla mpika ntlweleng ke bua ka studio sena sa gona se se wa bona hala se se di ke mona se ntwa wa pa microphone yona ha o rata o ka nna bua le nna wona ka bona self ya se butse se muso ga se bula se muso hona bekeng ei mana ona tle se bidi mo le fe mona o tla tswa mona bua le batho ba baholo bana se bidi a o tla gwa se ko tse sibidi mo le fe go tla se gwa mona ke bana ke sibidi yo ga ba ga mongolla molaetsantsa a bua mana ka re ah you are such a blessing ke wa bona khaso ya le sedi FM mona sibidi ngwaneso ka mogotsa maisang dintho antle ka teng ai mana o tlonolo fatso mana sibidi mana antsa bua ka mongolla molaetsa chocolate girl hello chocolate girl le bile a bethe ya ma bona la fika mona bolo mfandene mona ga moisa o dumo tlase Sibidi ai tsama isa mo sebetsi a ntle sibidi mo lefe mo mamedi a ke batla u bua le shano au fada fada mo temo la ntetsi tsa mona re mona bitso le lo bitsa mona te jwa la u fada fada ke gona le motho mo nke mo re ileng a u mada mada a se ga tse a go ntso re njwane e ya uno ri ke tsewa ena ke o fada fada sebele sonya le sedi ga itsepela modimo ga tsena ha isa le tsepa modimo di le motsena ka ofele yona ena e ke leng ho yona ke ka o ke sebetsang ka ntho tsentle je muchina la wa bua ntse ke satsi bona ntse ke etsa mo o fana ka report o kwana
3: ara tsiu tsa le
1: fula

0: tsela studio se nang ga ka tswa ka mona. Ke si ya dintho bo hlaswa se ya bua. Ha ke tsumya go mana se fala ga report. Sela ya tsulo. I really don't like it. Ke re ke nga re se ga sheba ka mra. Studio se. Ha ke no tswa mana ke be ile dintho fela se ya bua ga. Sula. Kiza una kokonyane ka ke na montsinsi yona le gale. Re le tsinsi yona fofa kokonyane mathamfatse. Hai o ke ke wa bona mo le gale ke a uetsa. Ma bere di ha masa tsidi ya ka bohlale. Di ya ka bohlale ka nete di ya ka bohlale. O solteng lumi.
1: Ke denchani.
0: Wo se bona studio se.
1: Yal technology e buima le ka ho nna ka mona ho jwa lo fela
0: o tsho o batla ke go tshe fela ntwe ka mona empe ya hole
1: ke mpa ke studio fela go tla ka tsentsha jwa le ka ho
0: nna ke a pega tsentsha le ka hare
1: ke a utla
0: nge ya malo
1: a o mo bidi ke teng tsha
0: ke tsentsha u fela
1: ja lo le bala malo ma o le na go moetse jwa
0: mo dai dai tele ho be ka ntiga ba be re ho raja buselela tsebele tsona ke mantle se di FM SABC di tsa ra buselela di bala ke malome rabosana Roger Madiehe.

ditaba tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ka boela tomela yo mmela tseding hape hana ko etlabele hora ya busupa meritito le emotso mo ratuwa.

0: wa tseba se ke ne ka ngo se bolela ke hore wa tseba itumeleng o fela gata yena mo radinyo na wa ha ma le bohanga ne
1: bona ba ratana sa mai bana ko bue
0: e ka dit
1: le nyalo le tlo ba mona haka wena ha o tsebe ile na le tsoka le bona ha isali
0: ah
1: and yo lo ha hona motho a tla ba a ile ba le ke rata ho yetsa dikolo itsona e tla bile tsa ma bye bye tshela tama ha di ona ke sa bua
0: mohila mosadi
1: ke tlo ba kwetse ke re monate wa ho tshwala bana ba banana kona wo
0: hey ha ka nnete jwale nna ha ke sa tseba ka nnete
1: abo ke nyo o seng o sa tsebe jwale ke nyo tsong sa itse
0: mamela he ku jwetse rona go utlwile ho thitumeleng yo wa ho
1: wa kala
0: ile ngwana motho kwa na maseletsang a moetsa masihlalisang ke re fat and city wa nkutlwa ha itla ba ke teng a mo sia a mo file ngwana ngwana ne wa batho o sia bana hotle mona mafetang teng ku jwetse ha o tsa mtsebi
1: jo ya tena ya ke a bona ya o tsantsa jole ke na o kala puta
0: he
1: e o tsaile
0: mme ba o ka ntshetsa ka DJ mosadi jo he he
1: ke di tsia ba di mo tsa ntse o tsongwe di bua
0: he
1: la ke bona o le ka ra ntlo ya ka he o kompane wa thola ona lo go notlo puta mosadi
0: o tsaba nnete wena mkhwa ha o tsaba nnete man yeah
1: he la ha e ka so itukisi tse manana ha ke utlo o roya dijong tsa motse a re le itumeleng
2: tumela o se dibuse
0: hello baby
2: me achi nna ke sa tsebe jwalo kore itumeleng ke mohlankana wa bana ba motseng mona kaofela
1: itumeleng a ke ke a ba nyala kaofela o tswa ka e rie
0: maneboang
1: ngwananaka wena o lokela go etsa ntho eo e leng ya gago ee gobane itumeleng o lokela o kenya wena fela pala monwana
0: maneboang
2: empa tse lerato ebile nna o bua nnete fela itumeleng a ke sa morata
1: ke a tshepa tsebe tsa ka di ebile a ke a utlwa gantle ore wa hlanya ke a o bona o kgatha mantswe ga o bua le nna wa nkutlwa
2: mme ke a utlwa fela wa nthonkgatlhe mme
1: ke a o thonkga o bolelanga ore ke a o thonkga
2: itumeleng o ilengagatha boobane bosio
1: basadi jalo ngwana o nwentseng etle ausiana se kantshwenyega ngwanaka ke tla bua le ena
2: nngwe ntse go tla bua le ena o tla bua le ena fela ga o loke mme wa tsa mme ntho e qedile e le tlelape ya ba di-face a ntho ba letso a bantshi ena e mme gona jele tsene mme ke opela
1: ae
2: nna ke lokela mamelela tse o fitlhelaneng motshwene o tla ba mpola ya mose
0: ao ngwanaka gona
1: a ko thole motsadi tswe he o tha o tholang tabeng tsa lapa laka tswa tswa ntlo le ka ntlo tswa motsadi tswe

0: na o se o sa ile o letsamala
1: o ha mme wa se ba ha sala ke mo qetela peke tse tharo tse fitileng ha na le mo lape
0: a go etse temo a o se
1: tsitsa
0: ya makatsa taba ena ruri hona ebe go paneng ha mmontso are ke se go le ke theohela wa se ba tlo ntloka e ba tlo ntloka go bane mmontso ke eno mmileng ke se ke ile mana ha hae ka magetla wa tsaba ke ntse ke fumana alisio ke fumana go sena batho le mane mosebetsing ke tswa teng ba re mantsho ha sa sebetsa
1: mme wa tsaba nna go jwetsa ha ke makale ke a gola gore a bentse le teng ka tlhong ka mo le ha
0: go mo
1: ke o jwetsa o se mantsho le ampelela gore a buti thebe wa monotlella ha a tsamaya a buti thebe ha ba tle ho se mantsho a bonana le batho ho hang ebile ha go wesa ha ba tle ha sebetsa
0: a o he na wa rata o puta ke ntse ke rongketsetse temo ke nwe
1: go lokile he mme mme ha ke sentse neng ke lo etsa tietse a botse gaolwa o itse o tlo gomela batho mona lapeng go bo malome ba
0: hae hey o mimana ngwana towe
1: temo mme ha o jwalo o re o batla go nyala mme
0: hey la ke a bona wa hlanya wena o nyala ya ntho nngwe mo wa tsela ke a mona ke re o a tsella ha se mo hlola ka ba o bona wa onono ha fela madi a ntse a phalla melungo na waka a ke ke ba o bona wa onono mo hlola ke rata ho jwetsa hela ha ke ba tlotla itseisa ka batho mona nna
1: nna ha ke nyalana le motho o ke mo rata ke tlhole ke o tseisa ka batho
0: hela wena ngwana tobe ke ha ka mona se ata ho lla saka na o kile wa bona ba kgwenyana ba mapuleng
1: ba kena ka ba
0: kere ba kgwenyana ba mapuleng ke ba thotse di hata marugwana e se nthotse ka ba gaula tjena
1: mme mme tiko pa utlwisise hle gaula
0: ke ha hona ntoka ba ka yukusisa mona ha hona ntoka ba ka yukusisa bona mona o tla o stebe ke man ha mapuleng ba gonyana ba hae ba le teng ho yeme dikolo itsa mapaipa
1: mme ke tsona ntho tso di shebile ntsona tse
0: e tsile ke ona ntho eo ke batla le nna lapeng la ka mona ha ke tlo tshewa mona ke basadi ba motsona e se ka kgeola ye wa se maumau ya se na le basekele e yempala fela etlha ngwana to e se ka ntlholola
1: te gao ke ena mme
0: ke a leboa empa ga e le kgeola ena setsong ke ga molapa o tlo lebala go tuka ena gobane itumeleng o itse o tla dula o rata o tla o yamela o fitlhela mafomfonyanenyana ana a ka tlonyena gago a tswa
1: tuo
0: tla mo rata ga fela ntse o phefomolwa ka ra ntlo ena yaka
1: mme e re ke se bona ke makokotang o tlo lentse tsa ka boitumeleng ba ba gago
0: he ngwana o seile eno
1: ebo e re ko kwala monyako
2: eabotheteo sefo wa tseba
0: e samba go na le batho ba o bone mantsho a o kena monang o retse o ruma wheelchair
1: e mme o bue jalo ene a sena ka go kgathatsa ka gona mang o tlo goreng
0: fela wena o bua ntho sa e tsebeng go nagana go batho ba motse go batlo goreng o batla batlo seya ka nna
2: e mme
0: fela o bua nnete ke maswabi ka seo ke mpa ke ferekane le go ameya ke ao siao
1: e go lokile mme shaba e re ke letshalele tee ge a o se kgone go phethela gona ga e le gante
3: a ke batle tee thata e tsena tsotlhe di kadile gale ke ne ke nagana gore o tlhaloka ke ne ke nagana gore ke tla kgona go mo thusa go fetoga
0: mmeaka nkanete thola ke wena ya kena gaka ka mogoo wa tseba o
3: sebetsetsa ke batla o bona a ke batla o bona molaito o fedile pakeng tsa ka le wena tsaa ke batla o bona ke batla
1: nnexaa ke go mametsong tsa go otswe
4: ke ne ke mo tliseditse mooki wa lapeng ga tlo mo tlhokomela e tla batsaye
3: ona nkesa je go tlo mpatlhela mooki ga ke batle nexe sa gago tebe ke kopa o tse le mookinyana wa gago please
1: mamela
3: ga bona le nna ke a
1: okoe
3: mama ke kopa tsamaye
1: buke Tula he. Sa hantle bisa le re
0: fedi etsana tsenana batho ba motse o batla re he ba tsa re le batho ba imametse
2: hai ba tsa mmeli nna ka nnete ha se maikemisetso aka ke kopontswa re
0: ho di sitatie o ntse ho bula kopisela tsa ka tseletse tupu
2: e ya
0: mme e tsana tsa molomo wa gauta ngwanaka ke batla o ntsha tsona
2: ke lo di ntsha
0: e ya o kwetsa tee nna ke sa ilo mema basadi ba motsuna ba tlo bona gore haka ke re ha mma le bogang he o dula o tsema botho botho o so ufa
2: ha mme na so se hlokagala ka nnete
0: se a hlokagala basadi ba motsuna ba ntelletse go lekane ke yona ba tla qala o bona gore mogonyana wa nnete ke a etsang.

0: Mabedi tsebeletswa le sedi tshwantsiso ya rona ke eo bohloko baka go le sedi FM metsotso ke mashumabedinyana metsotso meraro re ya goreng ya bosupa ke hoa madume Afrika Borwa, Lesotho, Botswana, dinaga tsotlhe mo Basotho ba jakileng teng. Ke phamisa matsoo ke o tlafatshe ka mangweno le boga masedi mphatlhalatsane e na le di ya mesora bo sa fele mogeno wa gotswa boetseng ka jeno re fa monyetla gape re tlo boela re gokangwa ke maqhubu a gaso. Dumediswa ke mzwake kachela. Emo, somoratu ya moqebelo bekenga. Mabidi wa sebele tswele sedi. Kodi ngen cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Ina gya burubidi. Heki pato, mabidi wa sebele tswele sedi. Limon sana sadiki ditepedi. Mashwami jale mtswe tsele tinga. Ke mzwake kachela. Emo, somoratu ya sklono samkono mekile sara. Ke mshana bituwa mtano nga fanstere sere. Sabo tonke etobi. Ntumele ele tebele. Na kwa kai ditumona kita ki wele. Hape ki bulo ki katibu ya fubi nsaka. Shompo. Kananelo. Teboho. Yona ke tle ke lebiso basebetsi mo bohle ba entse mosebetsi o gabane etsebeletsong ena ya lesedi a fapaneng. Ke leboga tle ngwane so tsholololo ka oke kana nola dipapadi ya tlala lona ha monate a thella monate moqebelo bekeng a holo jwang dipapadi etsa a liki ya rona ya kwano lapeng di thagwile ka jeno mme re ntse re ka tlo le mahlono le dihlopa tsohle. Re bone ka nnete mabakabaka we mabakabaka gwenzeng njani we mabakabaka gwenzeng njani we mabakabaka ai ba sebeditsa ntla go le mabedi a sebeletswa le sedi jole ke se tla bona he go tseding dihlopa le makhosi o renya borobedi e tla thagwa papadi ba bapala le kruka ba thulana le kruka mabedi a sebeletswa le sedi nalo ke la mere thito ke mo kitwa mahala le sedi FM konsareti ya mahala go hle mo le nteng ke sentse ke o memahle etsa molaitsa etsa WhatsApp ba jetse re hela Ntwane ya lesedi FM e se qadile. Moketuano o moholo o se qadile. Re ke hopotse molomo di taba.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane. Rutwi ya baba ema moho le go hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle na eng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mabedi wa tshebeletso lesedi ditaba ke tsena. Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng e leng RTIA jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng e leng AARTO. Molao wa AARTO jwale o so qadile o sebetsa bommasepaleng ba 16.2 moo ho nang le dibaka tsa tshebetso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephetephete ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola dikgetho tse o nang le tsona tlasa molao ona wa AARTO. Fumana theolelo ya diperesente tse 50 ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka morao ho fumana faene. Kenya boipiletso ho kenyetsa tlolo ho kenyeletsa le tlolo ya molao wa sephetephete. Etsa ditukiso tsa hao ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong, etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla, hopola ho sebedisa mokgwa kapa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTAI. Ho lefa difaene tsa hao tsa sephetephete. O seke wa qekellwa kapa hona ho qekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le AARTO, letsetsa nomoro tse latelang tsa mohala.
0: 086-1227-861.
2: Ke se khobo wa hamoshe a sebata puruma a sebata puruma birimana birinya de la khobo horwa khitla bo sibushwalane ka la makuga ga so tsena wa meri go tsale saba saba ne ntsile bo hale bata se puruma o ile tsa dithaba thata mafika hlepho ile dilomo.

0: o go lotla o ingwedisetsa dikgetho ka mokgwa wa marangrang go ka tsebe o ba le seabo dikgethong tse tlang o tshwarwa ka lanne kgweding ya Pudungwane monongwagang. Ntsane jalo ka ga e tlabe le lekgetho la pele a vouta, o re tshepo ya gae ke o batla go bona ntlafatso tliniking ya legae ya Meloding e Virginia. O phaeletse ka gore ga a gopole gore ke nneng lekgetho la go qetela a bona e sebetsa. O re tliniki e sentswe mme ga e na le phepelo ya metsi.
1: Gobane ke batla go bona diphetho tse ngata communityng e ne e re phelang go yona, jalo ka batšha ba rona. Batšha ba rona ga bana mesebetsi empa go ka ba le di-learnerships gore ba kgone gore di phamise di-skills tsa bona gore ba tsebe gore menyetla e mengwe ga e tlhabe e be ba bana le dintho tse e leng di a batlagala. Jalo ka bo ditleliniki tsa rona banke batho ba volunteerang le teng gore ba be le tsebo e ngata.

0: ka tjena emo somoratuba ho le sedi FM fela ke molelo
1: kwete wa nemotsu ba nemotsu moratuba ba na mona hey itelelebege kwete go re fitla Saturday re gone o mamela he reng kana ako ma reng kana ako kwete o segile bua motlase ka sebukeng ka mona ka fale ka mo a reng ka nako go thole kwete man beke na le yona Saturday se di ya o fitlha ma a koletse re diwa ngwana mme yelo ka go tlwaetse ai ai go eletse yelo ka go tlwaetse kwete ke be ke ikhupoletse mane ai Sotho tatshetlha mapoteng le Sotho mane ke a le ga o se o ntse o etsa semphuseng ga ka e kenang go disa botlhoko kwete
2: Re nna we tsamaya ntate majabajaba tsamaya fela ya tsohle di lukile 10.4 box by Golomi sa mama fut matera na pembu thabathe makhunyane mogeneng tsamaya fela ntate majabajaba
3: Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolotse jwalo ka di 400 gram dife kapa dife tse pedi tsa Right Brand Pilchards ka 40 randa. Le 10 kg ya Speckle Long Grain Parboiled White Rice ka 139.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so ho hlokometse, pina e tshisang etswa ka jeno. Motho e mong le e mong o tsantsa etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a tsantsa bina le yona. O ka mo soba mino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mino wa maobane. Wa ka jeno le wa hona jwale ho sama 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ho hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
5: O bira tsebele tswale sedi metsotso ke le shumela botsomong ka morora ya bo super mega jeno ke tlotsa mamoho le Mr Cool la nna re feri tlalewo di papa di ketsana tsa Wolfcon Mr Cool
6: Hey la ngwana eso
5: le kae kwete
6: hanyana ngwana mme re apile wena o ntse o lwanga mo
5: a tsohle di apege gotso ke tseo mongaka
6: ha ke le bo mzwa ke ka tshela e mo tsomo ratu wa mamedi wa le seri FM ke a dumedisa ho hle mo mametseng le teng a primane nya ka jeno re ntse re le teng ka dipapadi tsena tsa Wafcon 2026 se tshwaretsweng ka mona kana nya Morocco ena papadi ke ya mogatlhala wa C group C ke papadi e dipakeng tsa Egepeta le Malawi me ba palo stadium sa Muley Hassan ka papadi sa na metso tsela shimele metso mong ntse tsela pele e re kone letse ka pelenyana fela rona ebe na ha tsena tsepedi dipane jwang Egepeta mo Malawi re kana jola ka Egepeta se tibatibane ke maha shehata ibile ke mo kapteni nomoro ya bobedi Nur Masud nomoro ya boraro Nur Rafami nomoro ya bone Christina Salama nomoro ya bohlano ke Amira Mohammed ya batselela ke Nadine Gazim nomoro ya bosupa ke Mahira Eldan Buki nomoro ya bobedi ke Farah Said ya borobong ke Saram Hassanin nomoro ya leshome rebele Habiba Hafez ya leshome le motsubunki Yasmin Hassanin me mokwetisi wa bona ke Monghadi Mohammed Mustafa Reunele tsa ba shume le motho mong fela ba kala le papari re tle na henya Malawi se tiba tiba ne ke Messi Sikelo nomoro ya bobedi ke Chimwemwe Madise nomoro ya boraro Irene Kumalo nomoro ya bone ke Rose Alufandika nomoro ya bohlano ke Benandeta Mukandawiri nomoro ya botselela Madina Nguluwe nomoro ya bosupa ke Leticia Chinyamula nomoro ya bobedi ke Faith Chinzimu nomoro ya borobong Temwa Chawinga ya le shomeke Tabita Chawinga ya le shomele motho mong ke Rose Katere di papalisa tsa pedi ke bana ba motho mo Temwa Chawinga o hlaile ka le 20 go di nya lwetse le mo sa sekedi mogolo re bo 19 a metso re bedi o na le motse 20 a metso sepileng a te Thabita Chawinga yena ke mo kapteni o hlaile ka le 20 a metso medi go di nya motseano le mo sa sekedi mogolo re bo 19 a metso tletseng yena o le mo di 30 ke bana ba motho ba ba palla se pa sana ya Malawi Make a salutation, Hore, no more Yashoman, Mutumunki Rose, Kazerem, Paparita Majoro, Meneta Palaki, Onelam, Il Bodo, Osana, Yabakuna Fasson, Otusana Jolo Lefantaquan, Yasana Yamalim, Hamole Fides, Bangur Ambonam, Yasana Yaburundi, Atimatanguabuna Papariki, Vincentium, Amedoma, Osana Yatogum, Ati Yaita, Yaikarabel Lamanikam, Variki Isas. Sai ya tlhang na hinya Senegal ke tsona di tabasene ma meri papari ntse ile noto noto motati wa jwale metsotsi ngene le shume le metsu raro papari ntse tsola pele ke noto ka mahlokore ka mabedi tsela ka ke hlalositse ke rem ke papari ya mahatlo wa si re hlokomela hore ke papari ya bobedi ya di hlopatsena tsa mahatlo wa si me a sheba di papari ntsa di hlopatsena tsa pele di papari tsa tsona tsa pele ke mo rile re bona Zambia e gagata e gepeta ka ntlatsetsile seng noto a the Nigeria yona me ile Kankana le Malawi, Rabona Malawi etsa mohlolo mo mamedi, Rabona Malawi etsa mohlolo ka ho hlola jolo Nigeria ka dintlatse tharo tse pedi, ke re mohlolo jolo ba ne Nigeria ke bona ba sireletsa mohope ibile ke yona naha e hleng ile matla ka ho fitisa le hlakorela basadi kwa no continent ya Africa o tswe mohope ona sa le ka lana mo sa skete mohlolo re bo mashume re bo nga metso re bedi ke bona ba seng ba hapile mohope ona ka magetlo mangata ka ho fitisa ba se ba hapile mohope ona ka magetlo a le shume ka ho fela me ba batla hore ba tle ba leke hore ba sigeletse mikina hano re papadi e tlatela mane ho re nyala shume e di pakeng tsa naha ya Nigeria le Zambia e tla ba papadi e batla ile ka nete mim ke bua jwalo hore e hle papadi ena ya Nigeria le Malawi mo Malawi hlotse Nigeria ka ntla tse tharo tse pedi ka nete botho tharo ke mohlolo ho ba ne Malawi le Cape Verde ke bo setla botsa mona dipapadi ntsa magalogang tsa Wafcon di akala ho fihla mona dipapadi ntsa magalogang tsa Wafcon me re tla bona he hore na taba ditla tsa majwang e re o le jwana he mmamerine e le metso tsela shemela metso mehlano ka rolong yena ya pele ya papadi ile noto ka mahlokore ka mabedi noto ge peta noto Malawi ke khutlela hape ho wena e motho mo ratuwa se re tla kopana ngwana mme ha di ya gefutsong kakata
0: Tumoratuwa Holy City FM Fela Kimulelwa
7: Kule emo tumoratuwa Uya nga le debede Kulu gili kwede Hei la le debede Ogo mpala misema kubu kumpe Ma buje mono hama tata stofu mono Hama salaji le bijolaka Hoto

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Babela tshebeletso le sedi ntumelle nakwa kae ditsumana metsing e robong re o renya borobedi ke tla ke kgutlela gape ho Mr. Cool ke tseo.
2: Ha ke lebowe e motho moradu wa mamedi dintho di ntse di tsamaya ka tsela e nepahetseng ka kwano. Mona papading ya dipakeng tsa kgepeta ha mona Malawi mme di ile kgefutsong re tle ke o tlhalosetsa mamedi sa le ke gaona le wena mane ha karolo ya pele ya papadi ne kala e ntse le noto ka mahlokoneng a mabedi mme nka o tsebisa fela gore motsotsong wa bo 35 karolong ena ya pele ya papadi ke mo Malawi e ileng ya itlhoma pele ka ntlha e le nngwe e ne le bolo e tswetseng ka ntle mo lengwena o ka bophirima lebala karolong ena ya pele ya papadi naga ya Malawi e ne e lebisa leboya mme e naya kgepeta e lebisa borwa itse kae kae motsotsong wa bo 35 bolo ile a tswela ka ntle moleng ona o ka bophirima lebala bolo ya kene ya gelo jalo ke Irene Khumalo. Irene Khumalo a gela bolo jalo ya ba e fitlha ka mane ka radi 18 nkuwa jalo ke Temoa Chawinga. Temoa Chawinga o ile a fitisa mmeitsa e fitisa and then sa jalo Rose Katsere ya ba o e beya ka letanteng ya ba e tsamaya pele ka ntlha e lengwe noto Malawi itse a re fitlha motsotsong wa bobedi nakong e senyeileng hobane itse ha re fihla mona pheletsong ya karolo ya pele ya papadi ya ba ho thoya ke metsotso e meraro e senyeileng mme motsotsong wa bobedi fela ke mo e leng gore naga ena Malawi ile a boela hape-hape mo mamedin ya ipea pele ka ntlha e le nngwe gape e ileng ya tlhabiwa jalo ke Faith Chinzimu mamedi o ile a moela bolo jalo a e nka ka tlhogo ya ba sebathibane sa egepeta mahashe hatam wa e thiba ya ba e gotlela gape go yena Faith Chinzimu ya ba o e bea ka letanteng re bua tjena di ile kgefutso mo mamedin ke eto Malawi ke noto e gepeta mme wa tlhokomeleya ebile go a bonagala gore na ena e gepeta e tla ba bona bontetekeng mo ne mogatlhelong ona wa C mme ga o sheba Malawi jalo ka ke tlhalositse ke bo se tla botšha kwano tournamenteng ena ya WAFCON ke itse ke yona ha mo le Cape Verde ke bona bo se tla botšha empalalo jalo go bona le kare na ena Malawi e tla makatsa batho ba bangata golo mme o santse o batla go totobetse gore e tla fetela mogatlhelong o latelang wa di-quarter final mme le ga o le jalo re tlo o bona papadi e maatla ke na le bonnete bo jalo mane gore nya leshome mo o tlabeng o kopane teng Nigeria ha mmo le Zambia e tlo ba papadi e matla ka tsela e makatsang gobane Nigeria jwale e tlo batla gore e etse bonnete ba gore jwang kapa jwang papadi tsena tse setseng e ya di hlola gore e tletse bo gore e phunyeletse go ya mogatlhelong o latelang wa di-quarter final gopola gore re tlhalositse gore tournament ena a le mosena ke tournament e bohlokwa golo dihlopheng ka kakaretso tse teng kwano ka lebaka la gobane e sebetsa habedi gobane e sebetsa gape e le go phunyeletsa go ya dipapading tsa mogopo la fatshe tse tlang go tshwara le monse tlang ka mane ka Brazil jole ke tournament e bohlokwa golo gagolo-golo jwang go yona Nigeria jole ka batshireletsi ba mogope re tla tlhere bonela lo jalo papadi ya bona Nigeria ga mmo le Zambia e tla ba mane go renya leshome empa ga jwale re santane re shebile nam e dipakeng tsa egepeta ga mmo le Malawi mme o a bonagala gore nnete ya salam egepeta ga ke bone go na le motla ya teng ka mora dipapadi tsa yona tse tharo fela tsa megatlhelo e tla lokela gore e pakele e gutlele gae gobane papadi e latelang ba tlo kopana jalo le Nigeria e re ge o lo jalo di ile kgefutsong e le two Malawi e le noto egepeta ke boele ke gutlele gape go wena e motsho moratua
3: Meriti to kamzwake kachela emutsu muratu online holisedi fm fela ke molelo.

0: Fela, que mo kotsi.
1: Hela, hela, hela, sponono, e motho kwa ete, e motho motho. Ntate o nghopotsa ha sethunya kwa kwa ke hopola lerato la ka mamtumo Masitha. O bua le wa hae mona tau moholo Masitha, ka mona ka Springs. O nghopotsa hae ntate, ha e le radio ntate ke na le wena, thank you.
2: MK, ke Peter o Peter. Comrades, wa ta taxi 3870 extension 5 monyakeng ha professor is born. Ke a utlwa lesedi ka nnete le hlwamekwalaba. O tsebe nna ke kene lesedi pele o ba le cellphone South Africa. Ke kene lesedi ha o founa e le nomora e le na founu tse ntse re nomora se blief di le posong fela. Kgale ke gagathe empa fela Modimo hana ka nna le teng gape ebile ke tlhomphile Modimo. Ke a leboga gobe jalo janko.
3: Kgotso e motho moratuwa mafifi ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mo wena Fixpage ke di ao morebane la ga monate radio mafifi o gopotsa batho ba se ba iphomoletse motho moratuwa ga e lele radio kwete ge gorenyane ya borobong ta
4: hei mozwaki wa tseba o botla thonkgele maqeba go so le teng go le teng go go huma ke ntse ke le bohloko go go jwa le bohloko bona bo eketsa o feta bohloko bo bona bo bundutse mpelo mo go bo eketsa o feta yo hai khona
5: tswake ka nka go la radio ka tsama ka maoto ka seke ka go la yeta ga mentseng ka tsama ka ka lfuti
6: a abo
5: yes
6: au tsama ya ka lfuti tsama ya ka lfuti tsama ya ka lfuti Eh tsana tsuku ho putse ga tola pelwa ha o ke tso go tsa batla o tsa baga ka lofu. Radio le sa di botsa. Le sa di dumela.
7: E la mafifi.
6: Me ga mo ngaka.
7: Ke di le ga mafifi.
6: Ah o lokile, o lokile kwete, o sa lokile.
7: O tshwere na o le se ga mo ga fo le mafifi. E di nna o ne putsa, o le ho putsa tapa kwa dipulasi, bo sumana ga ya ke trapo.
6: O hopola mambo.
7: Ke se mona ke go fola magaga ga ma makhala ke mo ba la ba su jana ba tsi tsi ne ba pele ba. Ke se ha o tla ke u jeng ke na ba sa ke bana ba su jana na ye. Ke ka ba le bana go kula matati le nkasha.
6: Ke le bo kwete.
7: Hala le.
6: Le tsadi fa di pele go tso.
7: Ke le ba tsi.
6: Pele ke tle ke pele mo etapeng.
7: O no no ke tso tso.
6: Ntate.
7: Ke mo re na ba tsela ka naga ke mara go jela ka nna tsinane go ke di ka tsa go kopa ma plastic kana sa tsa di breakdown tsa matsi mara ka tsa tsa re mo go di tshetsi fa hey
6: are jo very jo fa le tebele le sa di dumela khotso le sa di ah le sa di fa dumela khotso
8: e lo ngona matala
6: le ga ngona matala
8: ah wa lo ka ngona mme ke di mo sebe di mo na se go jira ka tsa go ngona mme ke luka sa ute
6: a le bo go la mona twa yutla
8: ah ha mona te ngona mme
6: mm ya thoba
8: ai do yalo
6: le se di dumela khotso
9: hello
6: le ga e manana
9: o bo le estela mo kana thanda
6: eh ya hle popinyana
9: a go mame tshe
6: o na le mammo
9: ke na le tsana la fa tso smela
6: o modumedisa ke re
9: ke tla mo dumedisa motho moratuwa.
6: Thank you popi le sedi FM dumela khotso.
10: Re tende ka e motho moratuwa.
6: Ha mate le ka popinyana.
10: Re tende ke mo scouti se ka mona ka matla.
6: A go dumela hle ka bona ka matla ke scoutiza.
10: Sa ba e matsan. Makala ka le kwa ha go ntse sa ba di matsala makala ka
6: e. Ei mohala wa ha o hle wa ha ka mona. Ho putse mammo. Ai, ntsha ka lengwe so le sedi?
11: Hello hi.
6: Le ka popi.
11: Ho se bo jang fela, e mo se moratu.
6: A o se bono no.
11: Ke go ke rata nena la, ntse ke ma ja ba ja. Go go le mo se e tsamela ha ntse hona, ha le la botsana, ha le se tshe tshe.
6: Maleso.
11: Bona, pa le sa mogelo ma nete ka SABC Plus.
6: Malebo.
11: Ka ke tsa 906 ka tshe maralla nngwe na mga.
6: Malebo, le sedi dumela.
12: Kwete
6: le gandadi
12: Ora jang kwete
6: Phila phila moeta pele ke tle ke phila o phila wa mphidisa
12: A mna ke kwete go mo mme ke tsama ka mo phathe ka mo ka bo wa sabile
6: Ntate
12: Ke nge tshwane
6: pe Bona sokela bule a hola
12: Kwa te buela hule man.
6: Ape, pita loko.

0: nako ntsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meho ya sebidi sa bona ke molelwa

0: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: A ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 10.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi. Ditshwanetse ho eba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
3: Re kopanya tsa kgale le tse ntjha. Hashtag Meritito le Mzwake ka tjena. E mo Zumoratuwa ho lesedi FM fela.
4: Popla, kan ek my naam inskryf? My vrou Sinarelle en Pieter Swart in Bloemfontein. Nice music. Dankie, Boetouwe.

0: apita ke bona te sebele tsoka le sedi mahlatsini ba tsamana ba hotela queens ba re ya dumedisa sebele tsoka le sedi le ka fa cafe semiere angelina ya dubela se porono ke boela hape hape ke fufe mr cool
1: ha ke le bua mo so morati wa mamedi ho fela le jwalo dintho dintsedi tsa ma ka tsela ile ngo fela jwalo ke papa di eri pakeng tsa egpeta le malawi di papa di tsena tsa wafcon mamedi dintla dintsedi eme di le jwalo ntse le two malawi le noto egpeta fela se ngo ka tsibisa tsona go re karolong yena ya bobedi ya papa di ya na metso tse supileng ntse tsona pele se papa di sa malawi rose alufandika o ile a bontsha karte e khubedu ka lebaka la papa di ha ya bohlaswa me o ile a lokela re atle a tswe ntle dikatikom boletsa palasa hlokometso ra o ba petse ngwane mong hampe me re sheba hlopeng sena sa egpeta re fumana re christina salama o bontsha karte ya tsehla e ka tsana le nadine gazilena ntse ka rete tsela me ka hlokomela re e ka re mo kwetlisi wa hlopa sena sana e gepeta o batla wetsa diphetho mothati wa jwa le metsotso ngena e mashume a mabedi karolo nyena ya bobedi ya papadi a go renke re bone go bane malao tsene ba tla hlaba ntla mmamedi a re bone kara di 18 ka ba bole kotse ena mme empala jwa lo bahana ka nete ba baka huku huku ena mmamedi ke huku ya bo lshume le metsumedi ya malawi me e gepeta ha e sof mane huku egpeta e sof mane huku e sale papa di kala ha ile malawi e na le di huku tse le shume le metso me di jwale jela ka ke tlalositse ke a hlokomela hore ba batla wetsa phetuo bana ba egpeta ke le ka fela o sheba ka pele nyana fela hore na e be ke bo mamba kana ho fela le jwalo nomora mashwa be ya metso tsene tsenye kene le shume le taruditswe le shume le taruditswe e leng nur masuda mole saram hasanan batswile jwale ka o sole tsena mamedi ha o sheba o fumana hore o fitlhele mathatong wa jwale ho so hlabile dintlha tse mashome a mane a motso o mong ka ofela ka dintlha tsena tse pedi tse keneng ka jeno dintlha tsena tse pedi tse keneng ka jeno ga re dikopanyeletsa le dintlha tse neng tse di hlabilwe ke dintlha tse mashome a mane a motso o mong ka ofela mme ha o sheba mane mokgatlhelong wa A o hlabilwe dintlha tse robedi mokgatlhelong wa B ke dintlha tse leshome le metso mehlano mokgatlhelong ona wa C dintlha di leshome le metso meraro mokgatlhelo o hlabileng dintlha tse tlase ka go fetisisa ke mokgatlhelo wa D group D mo e leng gore bona ba hlabile fela dintlha tse tlhano go fitlhela mothating wa jwale ke ka moo taba di leng ka teng ya mamedi e ntse le noto egpeta two malawi re tla bone ge gore na ga papa di fitlha pheletsong di tseba di tlebe di emetswang empalo jalo a gore re bone ka radi 18 kenang ke malawi ka radi 18 mamedi empalo jalo ga ba letsholana kena ka boloka kwano temo wa chawinga empalo jalo ya ba hlola me jwale ka ke tlhalositse mne ke bona ehle malawi e tlatlhe e sebetse gantle agolo o fetela mane mokgatlhelong o latelang wa di quarter final athe a le egpeta go gang yona ga ke e bone ke bona kamora papadi ya yona e latelang ya go qetela mo e tlo bapala le nigeria go gang fela yona e tlalokela gore e gokele hae ke ka mo tabadileng ka te metsotsong yana mne e mashoa bedi a mosomong karolong yena ya bobedi ya papadi mne ke noto egpeta ke to malawi ke boela ke gokela gape go yena e motsho morati wa re kopana ga papadi e fela
2: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
3: Hi Sponono, bona ko mametse. Dine o mogeti. Ke re dumelang mo mabeli ba Lesedi FM.
4: Thank you Sponono. Thank you.
0: Ba re tsebeletso le Lesedi metsotso ke ba shobedi la metsotso robedi ka marora ya borobedi mo gethetho ke le nane ya tsebeletso ke ratwang le Lesedi FM. E bile tsa ke bona ke nna ka kwa mo media re la Sponono ka la utlwa go ntsa re tie mo na DJ na sale ke tla na tefelwa o thabe o nyakalle hey la Sponono mafifi ke o jela ka tsebe ngwaneso ke le ke ntate tladi ke le khubula 90.2 ke thapelo morobe ke ntate ka tladi ntshwagela hle ka mokeng ke bona stains re se o dingotse di dingata mona ngwaneso di a mphele phanyetsa e re ke fetole mawa Sponono hona le mo ke hopotseng teng jwale motho a hopotse dibaka ga ke motho a ka tanke ke Sponono hapelo nkisa ke o ntse o tseba mamedi wa tsebeletso le Lesedi gore ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le wena ke ga ke le matogokise
5: emotsomogatu wa go so ke re ke kopa o nkuke ka merethetho o butwa ka o ntlose hantle Free State lo lahlela kwa Limpopo ho ntate wa bosisi ha ile nna le wena ho re nya borobong re ya gona te ha ueng koeta
6: hela hela mafifi hela ziponono emotsomoratuwa a kompepe a kompepe kompe mane masego ha leqele o konkisa mogadi wa ka yena ke kagabo maphathe mo ke ge a dumela a dumela tsebe mme ha wa mogata kapo bo sa tsamaile ke sekolo o ntsa le ka mane ka National University of Lesotho ke go hena halala gela halala o hopotswe ke mme wa hae malagato maphathe mo Randburg ka mosebetsi
0: a ke lebuile go kgetse di aka ke lebuile go le ngwaneso a ke se ke phambisitse matso Anse gidi shaba shaba mona ke a bona makosi a satsa mapele ka nthlaelo nngwe. E tla jwe ke monena wa mo lelele no tshwenge da silver. Tla ba jwang Afrika Borwa. Na ha ene a tla ba le khutse le khotse. A o sa sa ke tla bona he. Siwelele. Bana ba khauma. Ela ya lo tsane. Ela ha lo siwe.

0: Ay, di jafatse matebele, di jafatse matebele le Sedi FM ke mollelo. Ke o tsebise konsarte ya mahala le Sedi FM rutlo thabo tlo nyaka le tle gore mong o tla bo ratuwa ha o le balela pa tsebeletswena, o tshwane tsebe tsebeletswa banhla ha re tla moqebelong. Ha o batla o thoba pelo ene tle, batswa tsebele, wa tsa wena no le batla o le mamele le o kila bona. O ditsipila ntso mo sheba. Ke re ka mehlala matsatsi o kopame o kobitse bana bana ba hao ba bokeletse ngqelong o kopa jae fela ba bontsho gona eh na go ntse ba bitse abdi nyei le o si nyei o no di otla jwa bana ba o tsiba ka o tseka re mo utu bana ba o tseka ka o tseba ga mo utu le mogo lo tshelwa mogo bana ba o tseba ka o hlodiana le ditletle botsa mehlena lo batso sause a go thabise bana ba ke ba nyakalle ba bona fela o ba o ba tsang thotse ditso sa ka go di bona mola atembe ka bana ka kitchen go a ka tlola di salate tseno a tlolle di sontar course a ga tlolla yena sontar course o go re baby ya tamela mora tlo bontsha bana bana bana bana ba ntse ba ge thata o tsebe le masapo na tlo tloloa ke masapo a tlia sagana o la o kaya ka mahetla fela o na le tsena tsa mahetla ka mahetla ka baka opola tlhoma ka serete o bo o dikologa ke tle ka mona ke re thelethele ka dilo mong ke ya go
1: keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml EV kapaife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumela manabeso ya le dumedisang ke Omali Temba. Bona, o mametse merethetho le e motho maratu ho le Sedi FM. Kakata kwete.
0: O bona tsebele tswale Sedi mme so suke robong re ho reng ya bo robong tumele hle ho reng ya bo robong tlotena le khaitsedi ya ka. Lady Soski. Ha motle. A ngwana. Go fela go itse papusing tsa gago studio se secha go itse a go nolo go so tsela tsa dilwe tsela o itse la ba
4: ha ke mele ke ipopenta ke go mpona lona tso ha ke
0: tsela ke la ka ke tlo ba boring ke go potlwe horo re tsara tole na le dilo re kopanya ga mmohona re ka ruana persona ke tsa tsena tsa o ka ngwa mo ke ba khubwa khaso mme re tsamela tsa le tsa dikeng tso fitlela kana metsungene me hlano ya robong a borobong ke tlo ne le tsa ditapo Mr. Cool ka morao mo here ho re nya borobong o ba lo rita ba ke a rabo sana madie na ho nna o tswa pelo nya ka o ya o wena o di batla mpolokela wena ke o sia matleng ke tsepa rena ko etla re tiana o tla bontse o ditse matleng la ka le bitso ke mzwake ka tshele mo tsho moratu wa di samenji sin thotsa monate ha o le mona tere tele mpitse ke tola maketola ntate majaba jaba mokubetso re kopana pe sia le moyeng ha o ratile morena o rengelo tshwene o sane nana la thoriso o fetela o rengelo tshwene tso mmedi o ratwa ke nna hle ha go lofe shotgun flavor a ga di go

0: pina tse dingwe wa bona ka nnete o se o nyetse o sa batle kofetsa nnete wa bona o se o rometse o malome e se ka maikemisetso metlhano metse o tse ra o reng ya borobonga Mr. Cool
1: ga ke leboe motsho moratiwa mmamedi re tlelela jalo karolo ena ya bobedi ya papadi sentse e fitlhile pheletsong empa lo jalo go na le metsotso e metlhano e senyeileng yeo re lokelang gore re phethagatse ore re tsebe go phethela karolo ena ya bobedi ya papadi empa lo jalo e re ketle ke o tsibisa gore bana ba Malawi ba kata go fumana penele mo mamedi motsotsong ona wa bone go yene metlhano e senyeileng ke tla go tsibisa lalo jalo dintlha ke tse tharo Malawi ke ntlha e lengwe e gapeta gobane motsotsong wa bo mashome a mabedi a metso mmedi karolong yena ya bobedi ya papadi ke mo Malawi ileng ya tlhaba ntlha e tlhabiwa jalo ke Temwa Chiwenga kena e ile ga tlhaba ntlha o tlwa mono he ka metsotso e me raro fela ka mora mono metsotso e me raro fela ka mora mono motsotso wa bo mashwa be ya metso mihlano Imam Kasema wa egepeta o ile a tlhaba ntlha ya ba dintlha e ba tse tharo Malawi e ba ntlha e lengwe egepeta jwale he ka mora mono ha papa di sentse tlo fela tsena ke mona mo ile ngore Malawi e fuwa penele me ke a bona moletsa phala o santane ihle a mametse ba VAR hore na e be ba e tshella monwana taba mofuta o jalo gore e be penele kapa tšhe ke ka moo ke bonang ditaba di le ka tengeng palalo jalo fitlhela mothatong wa jwale hemme ke tse tharo Malawi ke ntle e le nngwe ka mona ka letlhakore la egepeta jwale re sa ememetse jalo gore re bone gore na ka nnete e tla tlebe yona penele na jwalo ka ga e le mona moletsaphala mofumagatsana onela elburo a santsane a batla go utlwa bana ba VAR gore na e be ba reng re santsane re tle re emetse taba mofuta o jalo le go ja nako e bonala e sentse ba tlaile a re bone gore na keto e reng keane wa ikisa moletsaphala mofumatsana onela elburo go ya itšhebela ka boyena go ya itšhebela ka boyena gore na ebe taba ena ke penele kapa tšhe go bonala bolo ile a otla letsoo la sebapadi sa egepeta ke ka gona a ileng a e supa moloreng empa lalo jalo hemne o santsana batla go tlo inwesa ka nkgo gore na e fela e le penele kapa tšhe go bona e otlile morwetsane enwa Imam Kasema ebile o bontshiwe karate ya tshetlha Imam Kasema e le ena ya tlhabile ntlha ya egepeta ke ena e o bonalang a tshwere bolo ka letsogo bolo ile a mootla letsogo monnete ga se gore o e tshwere ka letsogo bolo ile ya mo otla mona letsogong e ne e tswa sebapading sa Malawi e leng mokapteni wa bona Tabita Chiwenga Tabita Chiwenga o ile a ra bolo e ba e otla jalo Imam Kasema letsogong mona ka ra di 18 jwale ke mona mo re fumana gore jwale ke penele empa moletsaphala o santsana ba tla wetsa bonnete gore na e be ke penele kapa tšhe fela o fitlhela jwale dintlha tsona ke tse tharo tsa Malawi ke ntlha e lengwe e gapeta ga re bone ke yane o lo inwesa ka nkgo o lo ikgotsofatsa moletsaphala wa kajeno o tseba he mmamedi goreng ya lesome go na le papadi e tla latela papadi ya dipakeng tsa Nigeria ga mmo le Zambia gona mokgatlhelong ona wa C mme le yona papadi eno o tla nne ronetse fela dintlhakgolo gore na e be e ntse tsa majwa ke yane o entse kaeto moletsaphala o inwesitse ka nkgo bonnete o inwesitse ka nkgo ga re bone kato ya ga e ke efeng o entse kaeto ara kona siona ara siona ara siona ara sepenele papadi e tswele pele fela e ka nna la neng ka padi mphala he mmamedi phala e ka nna la neng ka padi ngobane ho ha fela nako ene sentse tle ba tla e fedile nako ene sentse ba tla e fedile fela la lo jolo metso tsana nyane ena e setting mo letsa phala ba tla o etsa bonnete ba hore nete fela e fedile metso tsana nyane e e setting ha re bona tsiba tsibane se e tlosa ka mane e le se tsiba tsibane se e repeta ke ane ke mahasha hata ba ile ka jwalo mona ba re balabala ba le ka khutla ka boro bana ba Malawi impa la jwalo re tle re bone hemma meri ha o sa se tsena go e ka bo nnete papa di yona tla fela e tla re fela le pele nkare ke bua eng ka pa eng papa di yona e tla se ntse fela ho bane ho tla se phethela fela metso tsana nyana yana e setse Malawi e batla ho e hlaba ntla mo mamedi ntle tikatiko ba batla ho hlaba ntla karolo nyana ya bobedi ya papa di e bana nang e sentse hle ke utlwile bohloko wa golo fela ke ne ke batla gore e tlere ga ke kgotlhela dithopsin tsa gaso mamedi ebe le gore gogang fela bonnete ke gore papa di ferile ke batla go etsa bonnete bo jalo gore papa di ferile fela la lo jalo ke nne ke gopotse gore ga jale dintlha ke tse tharo Malawi ke ntlha e lengwe e gapeta re menyolosa fela metsotswana nyana e ne e setseng ra e menyolosa ra e menyolosa ntle le tikatiko ga re bone ke eno o tlo agela bolo ka bona Tabita Chiwenga e leng ena mokapteni wa Malawi wa e tlwelela o itlwelela jalo benareta mokhanda wiri ke eo ba yagetse jalo ba batla lo senya na gore phala empelle go bane ba bona gore sentse ba hapile papadi yena bana ba Malawi arbone esele metso tso habile jwa le shome re ne re fuema mane metso tso e mehlano go yana esenyile ne

Tsebeletso ke re tswang ya lesedi ke botsodi wa ha wa sebele ke thato ha tsia ha bo ba di shebe metsotso ke e le semele mo sole mo re foreletse hora ya borobong ke mo qebelo ke kgodi entsha ke a phato putula makole selo ke se o di mo sa dikete se pedi mashume a mabeta nang le metsi e tsile senga fela ho rona basotho ha ke se le mo se se cha ebile se thwasitse jwale ka ga kgodina phato e tlhola letsatsi tshena mme ke sentse ke goa madumetlhe gotlhe mo maitseng na tshebeletso le gona teng ke sentse ke le teng ga nna motengwa ga molete motho wa madifelana kwena ya tshelanku a e behe mokekeng e fole e sere bakone ba tlo e supa ka menwana ya metshwenyana la ka lebiso ke dikeledi magasin ga o rata kampisa ladi soski re meswelela go fitlhela gore nyana le setumele metso e mmedi tumele

0: Hashtag party time. Ena nako ke ya hore nna le wena re tlo ja lotso. Ena nako ke ya hore nna le wena re tlo tshika gawe bo go hlanteng. Pele ha ke le buile ho lo ga itse dia ka ke le bo hahle mo zakeng wa ha khatshela. Ke le buile sponono. Ke mo tsmoratuwa. Tsela re tsore mo mathe o tlo hore nyana botshelela o fitlela ho renga e ya borobong. Kala merithitho wa tsaba arisa ho dimo le tlase o santse ona na o tlase o nyulle o go du solo go mana o be fase hape o hey muzwake muzwake bala ha ke le bula ho le ga e sedi yaka ba ba di hopola ka teng X Facebook Instagram @lesediafilm @ladysoulski khwedi ke ya basadi khwedi ke ya dikakapa khwedi ke ya batshwara tshipa ka ba haleng mme le bosimo bona he re tlo e tsana ka re ile ne sesadi re sa melwe ena ho be monate maqhubunga ga sa tshebeletswa le sedi ba le ba hore nyana le shebele beso emedi o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing dumela weso
1: a tsama mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya
2: e o tsamaya ka skantsusa
1: skatsu mogotsi a sentse e tsusang o so tla bona be kenye tlang ha ba pele diketwane tsa go

Etshebemetso so ke ma shume a mabedi le metso tsheletseng re kgoreletse hora ya borbong. Ena sebeletso ke ratwanga a gele sedi ke mo qebelo beking. Le ka le biso ke dikeledi magazine e bangwe sa tswakena di melo yeso. Hello hi. Ena ke Tom London o sa malizindle the rose Rita M Nkosi King abare imi zwa. Re mo ka nkela se kaina a tsama le Brandon Dludlu ho tswa ho EP ya hi ya morang ona. Me a tla re my baby a poka ya borwa a sa nege makgoba e ngwe dipina tse ratwang gagolo ka tsela e kgethegileng babadihle e bangwe le tseleng e sa bonete ba gore ga nna gantle ka kelotlhoko ga o tla night shift a sebetsa gantle weso fela ga e tshebeletswa leseding tse o tshwerang monate sa bonnete ba gore aa thepa magoo a kannete e matsogong a tshepetsweng feme Pela ka le mo kumele beke ntjena ho pula hle ho re di ngata ho le tsho go tshwaretseng tsona metso tsinge le shumele metso mehlano pela re kana ho renga ya le shume hashtag classic world ke mo leng ho re go bapala mere thoto ya di tlabulane tsa mao ba le mao bane tse ho putsang kae kae o na le poma mang me hangata ke re rate ho ka buisa ka buela ho timo ho rena re sa eng he Ah. Ba ntshana ga e dikile dipine le nkhopotsa kae kae man. Fela he tshe hona le tsedi ntadi pale tsedi ngoga batho ba di buela ho dimo ba di qoqela ho timo. Eya. Ho ba le tsane tsa ga di qoqelang ka marame. Hashtag classic vault metso tsinga le shume le metso mehlano pele re kana ho renga e ya le shume mme ka ha se re thakgotse he go diena basadi se muso ka tseno busi bona re kana ka mona ka Pretoria. Mwana na uteng o biswa Shay o tlorisa o dimo letlanse ka mna ka Pretoria pa motse ba hande le qitsa ha ide utlwahala o mo bi ha holo ka Soulful House Electronic House jele metse singene mashuma mararo ka mara ho ra ya le shume re sa o dimo letlanse o hashtag DJ Booth Mix hashtag her groove mix she in music ra ke tika ba sadi ba ipopotsi ka bagabane se dikadi kwenga sa mino industry ya bithabiso kwa no Africa bonwa ese se mona fela empale le fatshe ka bophara me atamela hebe to singa mashwa mararo ka mora ho ra ya le shome o tla utlo rena shei o re ja ifisa o fitlela kae pala pele mono mo sa ka go tuka malakabe wa ditlabolane sa mao ba le mao bane helanga ho isa hala eng ka bophelo ba hao ke ho isa hala eng ka bophelo ba hao mo go tswaka tsibile molaetsa di kgokahanong sa rona tse fapaneng x Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soski nomoro ya WhatsApp ke 079-758-5066 ke moka tsibile molaetsa wa hao teng ka mokgwa wa WhatsApp o hatisitswe kapa o ngotswe fatshe o ka ntetsetsa le nomoro ya mahala ya 086-3003-084 ho zalang ka bophelo ba hao go tswaka maobane ne re kwala kgwedi ya phupu ke mafelo a beke ke mafelo a kgwedi gona le ba tshile menwana na ibe e ya hao e lange ya nshopong wena ya ifumaneng maobane o bona e file ka o qhoba o fitlela le beke nge tla mo go tswaka ka pa he ke ka puo ya cricket re re ke ODI ke one day international Ha le sa sili dikela nae be le yo re fedileti o se o se le o bia holo weso ayayayaya re phutla ka mokotla le ha o se ba e ya ha mo hotse ka bile ngwa ya amohela mama bona e tla o khoba khoba tla na konye kae she o bona be ke tla ngeta fitla ntse le teng ka ba ke ODI ka puo ya cricket one day international

0: wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana a re
1: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

tla sena re seo mamela sena re seo asa go bana le saxophone go go ha singeha go kopa kopana ya ba modu badu be ma khubunga kha so tsebeletseng le sedi ka mqobelo beking a no head a gale bula ho le kha sedi yaga #classicsvault tla bula ne sama ho le maobane a re ho fosa diletseng e tsama mesu se ke vene le se go tlo fela se hora a ya le shume ka jeno le tsa sikela pele la khodi ho di mo ya phato ke bua ka ina ya pudila magole se le mo se se tsha ba soto se twa sitse yahle ke a tsheba ho tloma mo mseng ena tsebele so le sedi tsohle tsa hao di ditse mona nga botshelela tsohle tsa hao di ditse taking la tswene me ke le bile ha ho lo hle ba funzi bo ga sta makumela mokumela ka mane ka America ka Jamaica Street a go ntse ba metse tsebele tsena ya le sedi pa le sa mokhele a ga hi lady so skillicious a ke ntse ka mametse hle ke le ka bona ka fiki magalaneng a go mna ha ho le hle ho ba mo mamedi wa lesedi mafelong a beke tsena gabele sebilwane ke re bile ho le kgaitsedi ya ka hlem ke gabele sebilwane mo fokeng wa mahwana ka mane ka hot flay Mpumalanga re a ke ntse ko mametse we se ke ka mona ka thaba kgwadi le qhobong la 89.2 a re bo kola mo na tse radio a re ke na le wena chomi chomi ya ka chomaisa ke re bile ho le masabata selina a re #partytime it better dikelele le nna ke mamedi tsitle ke ga bona ka road report maqhubunga 88.4 mabedi ho pula ke tshilo tlhaka ba padi teng tla tle thagwileng hantle ho reng ena a le shume e ba kenga sa Nigeria le Zambia ke tsena tsa Wafcon me a re ba ho Mr. Kuta Bokofa come on go a re sing it back Mr. Kuta ke na ke na tla re le tsa head ntla kholotsa ena papadi pa ke ngatsa Nigeria le Zambia ho tsena tsa basadi tsa Wafcon. Let's sing it back.

0: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Holubets ge tadi no moro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akhang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Buma mputi ba bela na ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello. Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: FM at Lady Soski. To let them call WhatsApp to Moronia 079-758-5066. Listen, Dumela, hello, hi. Umutle John DJ. Dumela, weso.
1: Dumela, Lady Soski.
0: Opese handla ga itsireke.
1: Ke phetse handle ngwana ngwanana.
0: Eh, yahle.
1: O bua le di o morobane mo na six pages le go mametse ka SABC Plus app.
0: Hey Diau.
1: E o ntse ga monate so skilla monate radio ngwana ngwanana e mathela fela night shift.
0: Ah, kore e matha mohalotso.
1: E matha mohalotso ke le go tshepela mabaka a bohlokwa la mosino sa tsere monate ya mo.
0: Eh, ke se ke ngwana na tlo ka bona ka Pretoria. Mo be o rebe.
1: Hello so skire o rega le simelo mse me.
0: Di a o khaisi ka ke le buila utla.
1: Danko.
0: All right. Le se di dubela hai. Ha mona te jwang ga tla pele ya.
2: So ho mona ke ho podi podi le mara he. Ba tsoba ha o le teng ho mametse.
0: Mhm.
2: Ba thatsa hai ho di 89.2 ka mo ke se mabale ka mo ho be di ngwa ne se rena lo wena.
0: A o se mabale. O fitela o bodi la hla o panolla.
2: Ke tshotsena tse ke ya le wona bosibona ka bosibona ka ofela.
0: Ngwana la ntuna ke bosiu tshekhe.
2: Ke
0: tshoke ha tsamo mo ke se di tsiba ha o
2: tsebe
0: taba tsa ha. Ho hang e bile le tsela ya ha ba
2: tla e le lerotho. Ke
0: tshoke. Hey, o mo molaetsa o re dikele dikense go ba metse hleke le ka monaka Western Cape Berry Day le ke re bone maphaka. Empa go la pentse ka maneka le so tsumo hali so hoka a re motsoko o monate nate a re dikele dikefana ka legolo. Aga a ke le gona thau fihlella mono le kgolo lona ngwana na o tswa le tshwere ka zwino. O mo molaetsa o re dikele di hai. Ke ntse go mametse hleke le ka monaka Carltonville ke tankiso tsemolane a re monate mokalo wa motswako o tuka malakaba ngwana na ka monaka Pretoria o mo bolaetsa o re ha dikeledi go mametse ke le ka monaka Motlhakeng Randfontein wana mo girl wana kwekwekwe sa le seri FM ke molelo a re ha ile radio hleke ke ntse ke mametse ha monate ke Amelia Kodisa ke le bula holo Amelia dikeledi le nantsi ke jile tsebe tsa le seri ka tsebe hle ka motsako monnati motsako o masutsa ka nete di mona mone ntho tsa monnati ke go tsa mthembu ka monika pheretsi na Hillbron. All right, listen di dumela khotso
3: so thank you kunjani
0: ho lo ka jo nga tlaka
3: ye pile tani
0: eh
3: ay motsako motsako ya shisa yas
0: motsako tuke malaka bela ke ona hane.
3: Ke dialele, ngizinga batho ba ngithikile ithemba ta hey fikile. Ithisi kuthumelele ethem ufonele so sonke siyakwazi wena uyangena lesedi. Ngithi yabona ngabe ungathi so sonke ethem bengeyithelanga.
0: Wa bona mkhosi ka re lwanne tabaye. Ku wena yona ufumane ethem. Pele ke thabile. Pele ke thabile ho lo fikile mane. Ko qetetse gale mane.
3: Ai sala ngilalela dala ngithi ngiphabanye abanye abantu bangene manje sasethi masifona siyasokola manje sibaninga ngithi
0: ha ho le re hloka batho ba tsona ng lwena fiki
3: angithi ma number 1 man sa ba ndi
0: ako buta buta pele fikile man
3: yazo ba bulenda na yalo
0: ake fela lwana ntso tshoga ke re ho le bangata yela re tlamile re ne re fe ba bantsi ba ka mogotsi
3: tina ilisedi ya silijwayele mama singangeni ngesinye isikhathi siyakhala siware
0: askisi pepi fiki man pepi ratelaka utla fela he o kene ko wena yena ho monate mogotsi wa ka ganya ka letse kere
3: alright italeng ya boko mara yase ngizoma mina kule foni manje ngizoma ngikhuluma nawe uzwakala kahle yazi
0: oh okay kiyathaba ha ulizwalo kiyathaba ha ulizwalo fikile
3: alright ma ube nobusuku obuhle ne
0: luwena obele busuku obuhle mogotsi man.
3: Thank you, ma.
0: Ke le bula ho lo fikile. O me di se ba metso se ke le shebele mo so le mong re furaletse ho ra ya le shebele mo so o le mong ha re ke se retla.
4: Na go ntsa ta hlelwa bophelong. Mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete ba keng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele gore ke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforong. SMS a lesedi go 34774, go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: SAPTA, SAPTA. Wana sema lesi na chemba SAPTA, sema lesi na chemba gone lo bare amagama. Kule mona kaunkela malashwatla mche sware makwete. Sobe meso seke mashume ama bedile mosule mong. Refre lesi horaya le shume lo mosule mong.
1: Likubula 88.4 le ali weta ba ajiba Orange Farm. Kapajena ho SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke molle.
0: Abrina ko nyena ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi di kantoro tsa lefapha la merero ya lehae na henga ya Afrika Borwa ka bophara di tla bulwa ho tloa ka hora e borobedi ho seng ho fetela ka hora ya bohlano maintsibuya ho tloa ka jeno bile le ho sane jwalo ka kgwedi ena ya phato o tla be hlola matsatsi a mabedi. Jwale he etela kantoro ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena. O etsa kopo ya smart card ID kapa o e lata haeba e se lokile. Ho na le dikarete tsa smart ID tse fetang 350,000 tse emetsong ho latwa. Smart ID card ya hao ha se fela tokomane kapa karete ya boitsebiso. Yo fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla, e sireletsa boitsebiso ba hao. Mene tefatsa hore o itukisetsa ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgetha. Sireletsa smart ID card ya hao. Bula menyetla, itukisetsa ho kgetha. Molaetsa ona o tlisa ho wena ke lefapha la merero ya lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane. Ke Molelwa.
2: Lady Soski, Lady Soski. Solemnate hape. Ha sa go jwetse go jile ka sebe ke le ka monakana le di karasta mo sebole so thuko jile ka 89.0. Ka nete yo. Sa mafelo sa tsabeletho. O go etse ge be monate, ge be tshe, ntwe tshe. Ke mo course.

0: Ravelo, yena mona skela Taylor tsama le Jazz World tukutela Elaine Solarisi kangena Oscambo Cage Small Sadison mara oh yes god abadi se babetse tsike ba shume ama bedi le metsi le singa pele re nalona ka khitla ga yalo shume le metsi e medi ho bona hore nyena le shume le metsi medi o teng khaitsedi ya ka ke ponto wa celeb re tla go pa le ena o fitlela hore nge bobedi e be re di thola dikalaneng ga tsama le DJ Sticks se ke ma shoma ho go fitlela hore nyana bohlano X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soski ekibogile ntengwe so SABC Plus okay ba mela ena tsabele so ya lesedi le amanga manane wa ofitileng ka kotlulo wa hona mono ho SABC Plus app how so you download it download hana vale weso fela hopola he hore mafelonga na beke ke beke ya ho ingodisetsa dikgetho tsole he tsa bonete ba hore ka nnete ntotsi o hletsa ha ho ditse monane wa botshelela o hlahlubilang address ya hao so la dile karate ya hao ya boitsebiso ne so fumane le molaetsa o tshongwe go sole malala ala wotse jwale e bile ka jeno lo ho sane ka ntogo yane ya le phaphala megago ya le haye kwa no Africa borwa sa sotele ho rona ho kae di province eng tsena tse ho bonka ofela o ka nna le bahana mono ho sane di ka ntogo tla be di botsutse na sa home affairs o lo rata karate ya hao ya boitsebiso e bang so fumane molaetsa wa hore e se le malala ala wotse fela he ho bona hore papa dintse tsela pele pa keng some papa dentse tsela la pele pakeng sa Zambia le Nigeria ho tsena sa Wafcon Mr. Cool Tabogofa ke nna ntseng re neletsa dintlhagolosa ena papadi Mr. Cool
1: ha ke le bo we DK mamedi o felo le jwalo papari ntse tsela pele metso tsuke ma show media metso me hlano karolo nyena ya bobedi ya papari ntse le one Nigeria le North Zambia o tlotata ntle tikati go bakeng sa Zambia mamedi tsela ka gile ka hlalo sa re ho hang fela mna se papari setse pele nga holo le mo captain wa Zambia ke yena Barbara Banda ho hang aba mofe munyetla wa hore akaba fitla ka mane ka mekwalo nya bona bana ba Nigeria ntse le North ka ba tlhokore ka mabedi jwalo mme ho bona la hore ho tla hle be thata ho se be thata e ba di sa papela ka ho lekana e tle be fitile jwalo Nigeria mme la re jwalo ha re sheba loko ya mogahlolona wa si o tla hlokomela hore pejana mane re tlalositse hore Malawi e se tle ba phetse hantle haholo ho bane ba hlotse jwalo e gepeta ka dintlha tse tharo ho ntlha e lengwe mme ba se ba iphumana bana le ntlha tse tsheletseng ka ofela Malawi ho bane papadi ya bona ya pele re ya hopola hore ba ile ba hlola jwalo yona Nigeria ka ntlha tse tharo tse pedi kama ntse ba nye kamera papadi tse pedi naha ya Malawi e se na le di khatse tsile tsenka ofela ba ipeile monyetlong o motla holo mme re tla ke re bone ena papadi hore na e tla hletsa maejwang o bana ke yona papadi ene ngi hletse bile ka mahlwa mafubi re e tla hlebe papadi e tla hleng e tlole di khase mme o hopole he mo mamedi hore di nahatse taru ke tsona tse metse le batho le na la khosafa ke Africa borwa Malawi ha mo le yona Zambia ke tsona di nahatse metse jwalo le batho le na la khosafa mamedi a o tshaba na hena ya Zambia ka bo khotsanya fela jwalo ka ke hlalosa hore ho ha mfela na Nigeria ha ba ba monyetla lo monyenyane fela re batle ba hlaelle ka mane ka mekwalo nya bona fela re ka utibisa fela ho ho khutshanyane fela kana ena ya Zambia re le mo sa 2023 re ya hopola re ba re ba le dipapadi tsa mo palo fatshe tsene di tshwaretse ka mona ka ka Australia ha mo le New Zealand mme ke hopola hantle fela papadi ya bona ya ho qetela megahlelong ke bua kana hena ya Zambia bana ba papala le naha ya Costa Rica mme papadi eo itse ha e fela ke lo re Zambia e hlotse jwalo Costa Rica ka dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe mme sena hem se le setse re Zambia e fumane dintlha tse tharo mme ba iphumane ba tswa boemong ba boraro hona mono mogahlelong wa bona wa Group C mme ha o sheba hona papadi eo ke mo mo captain wa bona Barbara Banda a ileng a hlaba ntlha mme ntlha eo e Barbara Banda a ileng a hlaba papadi eno ha bana ba papala le Costa Rica ine elentla ya bo sekete ine elentla ya bo sekete na learning ya di papari tsa mohopo wa lefatshe tsa basadi o ile a hla tya rekoto a hla angola na lani Barbara Banda ha na sa ntla ya bo sekete na learning ya di papari tsa mohopo wa lefatshe tsa basadi ke ka modi tsa badilinga teng di papari tsa mohopo wa lefatshe tsa 2023 di ne di tshwaretswe ka mane ka Australia ha mo le New Zealand mamedi re tla be a matso diphatleng ho bane jwa le metsotso ke ne ya tsama e mashwa be di a metsotso pileng karolo nyina be di a papari ntse ele one Nigeria ele North Zambia ho hamfela ho bona la Zambia mme ele ka ka hotlo hotle ya le ka ka hotlo hotle empa ho ha monyetla ha uyo monyetla ga uyo mo mamedi gore ba ka iphumana ba le ka mane ka mekwallong ya Nigeria ho fela jwalo le karolong ya pele ya papadi ho ne ho tlile ho le jwalo ba sa batle ho ba fa monyetla ho na le sebapadi se bontshwang karete ya tshehla sa Zambia ka kwano ke le ka ho sheba gore na ke mang ga ke re ke a sheba ke fumana ke sebapadi se keneng karolong ena bedi ya papadi e leng Everin Katongo. Everin Katongo ke ena ya bontshitswang karete ya tshehla ka lebaka la papadi e bohlaswa o bapetse jwalo Jennifer Echigini Hampi e re o le jwalo hemmamedi e le metsotso e mashomabedi ya metsorobedi karolong ena ya bobedi ya papadi e le wa Nigeria e le nota wa Zambia re tla kopana ha papadi ena e fihla pheletsong. DK
2: ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa.
3: Wa tseba maikutlwane mos o kena ka style matlho kaofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntšhantšha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya gago kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile gona jwale build it fela
4: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa o hlakola lebitso la gago ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046 ba thusa ka o hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: You're rocking with the hottest DJ.
2: Metsako ya bo emo bo pele le fatshe. World class mixes.
6: Hey, this is Ralph Kahn from Google Music.
7: Hey, what's up? This is Louis Vega from Masters at Work. New Eureka Soul Elements of Life.
8: Elements of Life. And you tune into the Party Time Show.
2: Le melodi e tlhomempele Afrika Borwa. Hashtag DJ Booth Mix. Ho Party Time. Le Lady Soski.
9: With the amazing Digga Lady, Lady Soski Magasini.
10: Le kubula 88.5

0: a le disoski le disoski a o tshwere ka taba go tshwere ka taba bona o tshela thupa bo simba tsatsile ga je kulena jona we re tla bona gantsi le jwang ha ke popa le spinach ka mona ga Velkom ga di ka ntogo eish ga betsana chief wa le so ga betsana chief a le radio le disoski tangile DJ tangile
1: madume madume ngwana ngwana na sa bo kolla ha mona tsela mo ya service FM la mo phomola dikeledi go mo go so tlatsa boleke ke a leboa ke mema le bitsa go tsene re yes monge
2: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng

0: Go bona ke metso tsona fela pele re gitla ho reya le shimile metso e medi ke lokela e kotela ka thoko ena pina ke fetela ho Mr. Cool a tabokofa a tla gane le se dintla kholo sa o qetela tsa papa dentse nge tsela pele pa kenga tsana ha ya Nigeria le ya Zambia go bona tsena tsa basadi tsena tsa Wafcon Mr. Cool
1: ha ke le bo wedi ke mmamelo wa Radio FM o fela le jolo o setse fela metso tsona re papa di e fitlhe peletsong ka kwano entse le wa Nigeria le North Zambia papa di tsena tsa 2026 wa Afcon me ho bana la re hen mo ne mogatlhelong wa C e tla ba yona Malawi e nan le ntlhatse tsheletseng ho tloa mono e be e gepeta e snan le to fitlhela ha jwale ne e be Nigeria e tla ngo ba le ntlhatse tharo ha e hlola papa di ena ha mo le Malawi e tla ba le ntlhatse tharo bane e ke re papa di ena e nan le ntlhatse tharo ke ka motho ba dilenga teng ho so itsaletse fela metsotswana mmamedi hore papa di tle fihle pheletsong le se tibatibane sa Zambia ka kwano itle se mathapatlaka se mathapatlaka se latabolwana le hule hore ba leke o bona hore na ebe metsotswana nyane ene e setseng na ba kekeng ba lekanya dintlhana le Nigeria a gore re ke re bone mmamedi ho han fela na ko se ile ka na fela neng ka pa neng papa di ne e kana fela neng ka paneng papalini re ke re bone jwalo ba leka ka nnete bana ba Zambia kieno ke bolo ke bangotsi ya ba hlola e ba hlola jwalo sala ka ntle e tla ba goal kick ya sebetho ba nsa Nigeria e leng Cynthia Nadozi e kana ra ka tawe rafela ya fela papadi ho bane metsotso e senyeileng ka rolong yena beri ya papadi ke metsotso e mehlano mme metsotso eno e mehlano e fitlhe peletsong e fedile he mo mamedi ka mo taba dilenga teng e re re bona ho fela o le tjalo moletsa phala ka mona mo fuma tsana Josephine wa njiku o re papadi e fitlhe peletsong jwa papadi e le wa Nigeria e le North Zambia ntla ile nge ka rolong ya pele papadi motsotso wa borobedi e kana jwa lokana asisata Oshuala ke na ile sa bantlena ya Nigeria ka mantswe ba jola ka ke hlalositse mona mo kgatlhelong wa C e tla ba Malawi bo mo mapele ka di ntlatse tseletseng ga mora papa di tsepedi mme Nigeria le Zambia e tla ba di ntlatse tharo na ha ka nngwe fela la lo jolo ke hlokomela hore Zambia e tla ba bo mo mabobedi ka le bakala phapano ya di ntla goal difference ho tla mono bo mo babararo e tla ba yona Nigeria te bo mo babone ke gepeta e snan le thoka mora papa di tsepedi ke tsona tsenetsa tseng ka tseno hemma merine fedile papari and one Nigeria

Aquí está WK. Ah, yo lo sé. Ay, con él, na kwa mina anti mamerihle adibaka ka ofopa na batho ba tla di all white in the all blacking di jin to jining mpara shebe na re se ba di shelte joang e mongwa di bini tse binang ka puya so so tuya ratwa ga go lona jwale e sa nere mana mamedi bana a go tlo re re bile o tla bala mana plum fontain small ra e kona mane a ponto a sele ga motho yo na ha o ro phomotse ke hale le yo bitsa wa kera ba jalo tsamana ka tsamana ka ba ka blue fontaine ke bone di bakeng sengata a thabisa batho bo tsais ka gabe o tsais ga ri mara ma sadiba kwa tile a ba u go ga sa nne go nyetse eo tu tuba sadiba kwa tile Homa rara bara bara bara bara utla ichevello ta chevello ke bosadi ba. Ke tsami tsami se ba bere tsebe le tsana se. Ile a bona lana go nyeo ile ngore o ne a hlalosa a ile o marranranga dipuisano. Moholo ba bala tedi ba ha re shebile. Bana ba ba tsiani. Ba re ka nete ha banka hantle ta wena o ge. Go tatetso ba go tatile ba ga bana bothata le taba go nyetse ba go tatile. Jala ke se vai soka o tla ba le dibakeng tsenga ta gaute mani Limpopo a Bloemfontein ai ba ka tswa ke se mabane go jo tsa kere a di bini tsenga ta di tlantsa di EP di album o di single ba re re jala re le bile di zembe ai a re ngi re sa ponto wa sele

A ke tsebe re hopola. A ke tsebe re hopola kae. A mana tsebe le tsana se di. A pina na ikata go fitla pele se ngi bisa ka re ke style sa bloma. A DJ Shetty, DJ Farika. Wa tsana mona tsama klubeng a khaso 87.7 la ba jalo 106. A 0.6 www. A dot listen FM dot co dot city.

0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0841 0860 000 3 0

0: e be ka motho a ka ya hole jwa gwala o sebe ponto ha re o sa ya baneng ba bang ke hona mona baneng ba bang e baneng ba bang ke hona mona ke re ke sa tlo ba pala le bana ba bang kwano 0860000 0084 ara ba pala le bana ba bang ye sa jwa ponto ska mo phone la ka WhatsApp ska mo phone la ka WhatsApp phone ya WhatsApp e phone e phone ka airtime ntate na ara so phone la ka data ka diwe nyekana ka phone la ka data ha data ke batla fela o nketsetse di message o etse di voice note se o founele ka batho ba modimo ka di ba message la sebele sa lesedi dumela lesedi
1: ya ponto ganta diteri a wa ka diteri ponto e nngwe o mametse ke ka mona ka bolata thabadi matlo thabadi mohuri ke ngaka mokwena ke a leboa goto
0: re a lebonte e utlwela o futhumetse ka jeno e
1: ntate
0: utlwela o futhumetse
1: ga ke a futhumela ke ntse ke bile ke galeile ke keta o papama a kena wena tanki gogoto
0: ke a leboele balela ka segametsa sina ba bane modumela le sere a re banke ponto wa sela bodumela
2: more
0: re tsene kae
2: ke
0: mona ke bua le mang kae
2: ntate mokwena ka thokoza
0: ntate mokwena thokoza
2: more
0: ona lama
2: kumane tsa ke di kubo mona ke thobane ke mona sagane ke tsena ata mora na mo
0: o munga pa o wetsa la
2: a mo longli mora ka shukule o sto tu ponto
0: wa mo sele ponto wa sele bo se ya le mo kwa
2: thanks mora ka
0: pa be se ponto wa sele bo se be se ke rata mang e go bona tate e ka bana ka thoko sa re bala tshe ponto wa sala botumela
2: o
0: yesu motho
2: ya tsek ponto wa sala bo ga mang wana nge go ita ka den tsinane ko ke ni ga es ke le ka ma ka tsila ke mo na ranti ba mo na nge ke ka tsu ke ke le se ti ponto
0: o na le ma
2: ke ba le se ti mo le na ke se ma o sa tsile o le tshe bala di tsama go tse di lang ke ponto
0: ke le bo he ho ska o swabela mo sebetsi mo lo wena ka mo go bua ha o nana mo country fa o ka mo go bua nga mana teka te
2: ke tla tsela go go dala go mo ponto
0: bona ke le bona sa sire mo na tse sebetsa mo na ta utlwa
2: ka le botse ka re re nga bo di ke ponto
0: o mame se ponto wa sala bo sebeletso nye rato a gdumela
2: ponto
0: ritel kai
3: ke tetwa ka kuma le dikile ka mana ka le masi go le go tsara sa mona wana mme
0: ke ya le bua ntate
3: sale la kala ponto
0: hima hima
3: e to se ke ba mane di
0: hima hima sale la
3: ga ga sale sala
0: ewe lele ke bona re o nona le dipapadi tsa alliance se tsotso se dia mo tsa sina maoba
3: Amona tu wa ibuga go nna go batuka ra tengara.
0: Ne di a pue ke tlhopa sefeng ka ofetse di a pue ke tlhopa sefeng.
3: A ko la matama e.
0: O o le tlama.
3: Han ke salanta.
0: Bona ke le ba utlwa.
3: Amona.
0: Amona se bele sala se di a rabalat. Dume. Le seri. Ke se fam khotso. Dume. Araba la je ponto dumela la seri Dume
4: ponto
0: eh ja pojoa
4: am na dzangoni
0: ah mona tiki bona mangai
4: o ponto
0: eh ke mangai
4: u wa le tsuman ke jira moga kwa kwa pamumu
0: o tswa pamung
4: eh ya ponto
0: ana pamunye ka ipi ipi la ka thaba busiu
4: ke mo pamumu
0: Alright, ke le bo sa sile mona tsa utlwa.
4: Ah, ke je ba ga nne ho bile ga ntse ka lo.
0: Alright, o na le mangwena?
4: Yes.
0: O na le mangwena jwale.
4: Hey, tu mo mo ya ha wa ke ka kwa mo le nna o.
0: O ntse mona wa gata go ebe o mong.
4: Hey, wa ba ta pont.
0: Wa gata go ebe o mong. He.
4: Ba ba pont.
0: Ah. Arala. monate Ponto wa sa. Dumela, le seri.
5: Hey, la Ponto.
0: Wa rata go ebe o bua. Ke mangai?
5: Ponto.
0: Ke mangai?
5: Ponto.
0: O ma bona di ma radio ga tse ba utlwana.
5: Bong utlwa.
0: Di ma radio ke tse ba utlwa.
5: Eh, Ponto, ke tshwenya motho ke ka dikwala motswala. Go bua Ponto.
0: O ka e ka ga tenje thuso o so jola. Wa jola thuso.
5: Ponto ke tsa masterate mo motswala ga ja sha, o tsana ke mametse go tshela ka di headset motswala wa.
0: O tsa masterate go mametse le sedi FM.
5: Eh,
0: le
5: ye tsa metse mo le lwa Ponto.
0: Ke nkolo ya engineer hand. Ai go ra go mo fete. Mamedi thuso o tsa masterate ga ke tse bo tswa kae o mametse le sedi ka nako na dume.
6: Ponto.
0: Eh, shapo jo.
6: Ke pitso pitso.
0: A comrade sabata tali.
6: O tshwere yena ntle.
0: Ake.
6: O ba metse ka kgula 8.4.
0: Okay.
6: Mo nya ke ntse sa spro.
0: Mo nya ke le tsatsile bona tsa utlwa.
6: Taunto.
0: Mama re sebele tsela sedi ba temba tjume. O le sedi FM bo khotso. Mama se le sedi FM tjume la hle. Le sedi. Tjume. Arba fete pont. O te motho dume.
7: Le mona wa.
0: E la a shapo ho jwa.
7: Wa phiro.
0: E ha mona tiki bona mangae?
7: Ke nta de tlala mara tiela.
0: Nta de tlala kae mata tiele?
7: Mata tiela tsa wa si tsa sa pega ga mo di tswana mona.
0: A go ngwetse mo ha mo go di tswana mo ho thwe le bitswe le la nta de tlala o no re hellwa ka pa ke le bitswe le lo ne ile mfela.
7: Ke se ga hello mona.
0: O re le tswa nta de tlala.
7: E bae bae tsa tlala ke tsena ke tlala le ntse ya nyona
0: e. Impa ye tsa gwa yo tswa ga nta tlala ka pa ihle yo go ga fela.
7: Go ga a yo go ga mona na ga lema.
0: O motho a le ba.
7: Ee ga e ga le manda de ba ke tlo ma gona ba mo sene jetsa.
0: Tlo ma gona ke le bua ka mo ka matatiela wa utlo he.
7: Ka panta de dia ya ya goba.
0: Ba ke dia ja di ntate dia ja ya goba.
7: Da di ja le bua se wa na ifu.
0: Ke ntse ke batla o tla ke batla o tlo.
7: O mametse.
0: Ke batla o tla ke tlo titimela matatiela mo wa utlo da.
7: A yo tlo wa se ba na jim ka ta ba le tlo wa.
0: Ke tla o tla o tla tlompona o tla tlompona na.
7: Re se ba tla go bona.
0: O tla mpona ke ile mo ke batla u kgona ha ke ile mo mo ke na hanong ya teng o tla tlompona.
7: Ke di mei sa bana ba ka mo re sa tenga ga mo tsane.
0: Ke le botate.
7: Hai lane.
0: Mama se jola se bele se le se di. E tsa ba dibe la le seri.
8: Bonto.
0: Written ga.
8: Ke 8.4 se bo ke ke mo tsiya ba metena le teng ku kwa ntle ke.
0: Letsa sile mona ti sidi ma sidi o mo sidi sika pa ma sidi so
8: eh tiena
0: we ngo mo sidi so mo sidi sika pa ma sidi so ka pa
8: mo sidi so ma sidi so mara ha ho le go tsifatsa ke tshidi a ke
0: wala ma sidi so sidi tsiri ngwana wala wala
8: o tla le ke magotsi
0: tsiri ngwana tsiri Dagi.
8: Bye bye.
0: Akela mokwa.
8: Bye bye.
0: Mamedi wa sebeletso ya le sedi ya tsamana. Re se shinako. Yo tatile bile re tata ho rapele jwale tsena. Ho tloa ho reng ya. Ya le shumele metsimeri ke tlosi ya ho reng ya bobedi ponto. Sebetse. Tsebe o pinya ho. Ho tswe studio sa tsa di sebedisa gona jwa le tshe ma media ha o penye ka thata ho ha. Ha o penya ka ho inyula ha o penya ka ha ke so bona mosebetsi o bobebe ha kana ka. Re be re so pele ho gora ya pele. Na kong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi. Di ofisi tsa lefapha la merero ya lehae na heng ka bophara di tla bulwa ho tloa ho reng. Ya borobedi hoseng ho fihlela ka gora ya bohlano mantsibuya ka lapele ho isa ka lapedi tena ofisi ya lefapha la merero ya lehae e haufi le wena ho etsa kopo ya smart ID card kapa ho ilata haiba o se o ile wa ileka ho na le dikarete tsa smart ID tse fetanga dikete tse magolo a mararo le mashome a mahlano 350,000 tse emetseng ho latwa smart card ID ya hao. Ha se fela tokomane ya boitsebiso yo fa phitlhelelo e sireletsegileng ya menyetla e sireletsa boitsebiso ba hao, mme e netefatsa hore o itukiseditse ho sebedisa tokelo ya hao ya demokrasi ya ho kgethwa. Sireletsa smart card ID.

086-000-3084 Bayazi Buza 086-000-3084